0: mangakhulu ngecolethi ndireti nemnyaka engamashumi amane nesithupha 46 years of age bona ke unyanga 2026 ntokazi ethi yona isebenzisa umculo njengethuluzi lokulapha into ikhona kona ukucula hayi man ayikubuki njengokuba nje usaziwayo kepha yena ayikubuka njengethuba lokuthi hayi mododa ake ngilapha abantu isho njalo kwintokazi lana ke osimphiwe dana inkosazane ke esihlale ke iminyaka eminingi ngale ndlela le kuyona ke indima yomculo ngoba le culo engitshela ngale ngithi ndiredi la khishwa ke ngawo konyaka ka-2004 Emadod, nyanga phezu kwamashumi amabili nambili.
1: Ukhozi FM.
2: Ukhozi FM.
1: Luhamba phambili.
3: Vuka uqhakaze.
2: Sexile.
1: Msizi maphumulo. Ukhozi FM. Luhamba phambili.

0: Mfunela no pilayo waba fileyo ushonga njalo ku Pastor Levi hamsana no phindi phi wala ikhaya bathi nimfunelani ophilayo kwaba fileyo kanti ke ingoma enye ngifuna ukudlalela yona umlalelo cause FM njoba njengene ngengoma ezimbili ingoma ka Dube noma ka Benjamin Dube hamsana ne high praise bethi I love Lord ngiyakubingelela umlalelo cause FM manje exene bakithe intathakusa kithi sawubona kuwena sawubona ngiyathemba ukuthi impela sonto yakho ikuphathe kahle ihambe kahle ngiyakubingelela namhlanje kuphela kwenyanga mhla ka 31 ku August 2026 umsomluko siqala iviki elisha siyaqeda inyanga leka August ngithemba ukuthi ke akukuningi kakhulu okukhubile emoyeni wakho akukuningi kakhulu okukulimazile mangabe kukhona bakithi ngithi kuwena sorry siyaqala kabusha liyaqala iviki siyayiphetha inyanga sizoqala kabusha futhi ke sifuna amandla amasha sizongena ngawo ke kuSeptember ngiyakubingelela igama lami ngeNgolonda ngakwambatha isibongo kanti ngizohlala nawe ke la ohlelweni lwezolimo ocobela kufalaza umlimi kusukela manje ngo3 kuze kuyoshaya ke u5 ezintathakusa sithi ke hashtag ezolimo hashtag cobela kufalaza umlimi ndisibonga kakhulu ke umsizi bekade hleli nawe naye lapha yakusukela ngo-12 kwaze kwaba imanje ke ngo-3 kunikeza uhlelo ethi ke dabulu kusamlaleli uyalazi kuhlelo uyasazi ukuthi senza kanjani la ohlelweni lwethu ke lwezolimo ngaphambi kokuthi sibingelelani kubhekana lapha enkundleni zokuxhumana ngikucheck nje ukuthi ke ukubukhona alright yini ngilalele mhlasimbe nawe kwa all in order kodwa ngizokwazisa ukuthi ke ikubukhona ekuphathele kona ohlelweni namhlanje njengenjwayelo siyazi ukuthi zikhona izindaba zabalimi ebese ke siyakhumbuzana ukuthi siyayigoqa inyanga yabantu besifazane njengoba nje besilokhu siqhakambisa abantu besifazane bakhona la emkhakheni wezolimo selokhu iqalile lenyanga lesilokhu ke sibaqhakambisa abantu nje besifazane abenza izinto ezinkulu nezinhle kakhulu la emkhakheni wezolimo sizwe impilo yabo ya everyday ukuthi ke ikanjani lapha yana ke ezingadini emasimini na izinto ezinhle njengoba ngisho nje ukuthi ke kupho okunye abakwenzayo abagxile kona abanye mhlasimbe bafuyile abanye batshalile kodwa ziningi kakhulu izinto njengoba nje bukade lokhu landela ke uzwa ukuthi ke ngokuhlukahlukana kwabo abanye banamaplazi basho ukuthi ke baqala kanjani lamaplazi ke asebe nawo namhlanje kuningi sikufundile namhlanje kuningi futhi ke esezazokufunda so sithi mangabe sesiguqisa ke uhlelo lwethu namhlanje ke nge hour lika 4 o'clock bese siyakhuluma la no Mrs Nzuza uzandile Ndlovu Nzuza sizwe namhlanje ke ngoba izosixobelela ngolwazi mayelana nokunakekelwa kwezimbuzi sizozwa ke ngiyazi ukuthi ke khona lapha engaye ngacela khona kuwena mlaleli ukuthi kupho okunye ufisa ukuthi ke sifunde ngakho la kwezolimo noma kuthiwa mhlawumbe itopic esake sayithinta kodwa uyafisa ukuthi siphinde sibuyele kuyona futhi ke sikwazi ukuthi sifunde ngakho base kubaba khona ke abasho ukuthi bayafisa ukuthi ke bafundiswe ngokunakekelwa komhlambo wezimbuzi basho ukuthi zifile kakhulu izimbuzi abanye bayakhala ngezimbuzi zabo belokhu zifa so namhlanje ke uMrs Nzuza uzobe sosixobelela ngolwazi ukuthi ke sivikela kanjani imfuyo yethu umhlambo wethu wezimbuzi siwunakekela kanjani njengoba siphuma nje isikhathi sesibusika sesibhekela phaya na ke kwinto asahlobo iziphi izinto ekufanele ukuthi ke mhlambe sisicije ngazo ukuze ke sigcine izimbuzi zethu siphilile lokho nje esizokhuluma ngakho namhlanje kodwa ngehour lika 4 o'clock ngizofisa ukuthi sikwe ngalesikhathi samanje mangabe sesiqeda ukuma ke register sesiqeda ukubingelelana mina nawe sizobe sesikhuluma ke mhlasimbe lapho ngakwakho ngilapho ngakini lapho nje endaweni khona obonto noma umuntu wesifazane nomaziyo ke ongafisa ukumqhakambisa namhlanje so njengoba lo ehlole ohlelweni lwethu besilokhu sikibaqhakambisa kabantu besifazane basemkhakheni wezolimo nawe namhlanje kunikeza ithuba lokuthi ke uthathe nje umuntu wesifazane noma uthathe abantu besifazane ngabe laba bakoco-op kodwa nje obazi yabenza izinto ezinhle kakhulu ngabe ingadi mhlambe abanayo abencane ngabe batshalile ngabe bafuyile sesikoleni mhlasembe uyazi ukuthi khona ama veg abanawo ngizokunikeza lelo thuba ke namhlanje nawe ukuthi ubaqhakambise ubakhuthaze mhlasembe umunye uyitshalele nje kodwa uyambona ukuthi ayamvuma iyamvuma ingadi yakhe kodwa uyabona ukuthi ingadi encane nje uyitshalele ukuthi yena adle nomndeni wakhe aphe nomakhelwane kodwa ufisa ke ukuthi ke ummotivate kahle umkhuthaze ukuthi ke uyayenza lento uyayibona uyayenza mhlasimbe nje uhleze ezokupha amafruits akhe hleze ezokupha amaveji akhe so namhlanje zokunikeza ithuba ke lokuthi uqhakambise labo bantu laba bakhona nje eduze kwakho ongafisa ke ukuthi ke ubancome ngomsebenzi omuhle abewenzayo ke nabo la kwezolimo ngoba konke noma kuthiwa kuncane kangakanani kodwa nje mangabuse emkhakheni wezolimo siyakuthanda siyakubona futhi ke siyaqhakambisa ukuthi sazokwenza lokho ke njengamanje kodwa ke ngithi 0862437086 2024 37 ngizosuba nokhona ohlelweni ubana ngihleli naye ngalesikhathi ungazise nempela sonto yakho ukuthi hambe kanjani ongxoxeleka kancane nango August wakho ukuthi ke ukuphathe kanjani August selokhu kuqalile nje ngabe ivungivungu bekade ithini noma kuwena kuhambe kahle uyasho ukuthi ke September October November December hayi wena izinto zakho ke ulindeleni mhlasimbi izibizona izinto ke oyijahile nofisayo ukuthi ke uyifeze before siwuphetheke lo nyaka lo 086-0002-437 noma ke uthumele voice note yakho ngizwe ukuthi ubane ngihleli naye ohlelweni namhlanje ubane ke naye othi ke cobela kufala zamlimi 071-163-9874 079-163-9874 noma lapha yana enkundleni zokuxhumana sikhona kufacebook it's Ukhozi FM ngiqale ngazo ke incingo ngoba izona sengibize kuqala sizo ukuthi ke ngabe bani engimtholayo siqale khona ku line 1 because sawubona
1: sawubona Londa kunjani
0: ngiyaphila unjani
1: ngiyaphila sizo wazwavula kahle hawu
0: ngivula ngobani
1: uvula ngomfana kangubana lapho sithamo ichopa lendalo njengilayo ejimistin welonda
0: ah ngiyabonga ngiyajabula kakhulu ukuvula ngawe ikhaya semsinga ngithi
1: Hayi, hayi, ngwale kwahlabisa
0: mina kwahlabisa.
1: Eh, kodwa ke phela nakhona udukile ngoba vele omkhulu kahle kahle basuka khona le msingi, awudukile.
0: Oh, hayi no ngiyakuzwa right God.
1: Hayi rakhi nje namthawu akafi nje uhambe kahle Nkosi yami akukho nehlobo zami ze zonke sithi ihlobo sami sishonile ngithi khambe kahle siyabonga nokuthi uNkulunkulu sigcinile siyaphila londa
0: yabona ah into enkulu kakhulu le ngoba baningi bebetshosi ke bazoyiqeda uAugust nehlobo zabo kodwa akwenzekanga so siyabonga
1: eh njengoba nje uSeptember sizongena kuSeptember njengamazinyanga yami yokuzalwa nje impela nje ngiyabonga kakhulu ngathi ze konke nakhona ngihamba kahle
0: ulizalwa ngomhla ka ba
1: Ngizalwa ngeholi kula nge 24 mina so intombi yakho into
0: idate engiyithanda kanjani le 24 September ngiyabathanda labantu abazalwa ngo September ke
1: Hawu uthandwa yini hayi ngiyabonga sizizwa
0: Ngilukile siyabonga
1: Thank you
0: Danko cause sawubona
2: My simple life
0: Unjani
2: Emsingo sufike khona ke kwathi sithatha bese zwale kwahlabisa nje ukushonisa emsingo.
0: Bengiza kodwa ukuthi kwanuka nje ngathi umsingo landelayo. All right God.
2: Siyaphila ke umondli kamakhulu agaba uDokotela lo.
0: Mhm. Dokotela wani?
2: Udokotela owelapha ngolimi abanye belapha ngemjobo namakhambi.
0: Wena ulapha ngolimi.
2: Njalo nje indaba.
0: Ngiyayithanda ke le. Kulungile sibedawo nje dokotela.
2: Ya, ngisabonga kakhulu.
0: Danko, siqhubekile phambili 086-0002-437 ubani ngihleli naye ngalesikhathi siyabingelelana nje simaka iregister bese siyaqhubeka ke nalo hlelo lwethu cause sawubona
3: sawubona welona
0: unjani
3: ngiyaphila sontshekazi unjani wena
0: ngiyaphila nami ubani khuluma naye
3: okhuluma nengulubana lapha umandla wakwamthetho ozolona esibovu mhm hayi singawoyo nje sisi ngicalile lapha amazambane, tamatisi, spinach.
0: Mhm.
3: Eh. Angakuthi ke asinamanzi, kushile ngicalile imali ezingane zami, zazuba ngathi ngathi ziyekwembili zidlela.
0: Hawu, hawu.
3: Ngasazi nje ukoda, asinamanzi kule ndawo yangakithi.
0: Hawu, into ebhlungu kangaka.
3: Ngathi asivoti.
0: Hawu, kwaze kwabhlungu, sengizwe ubhlungu ukuthi awusadlanga nokugoda.
3: Hawu angisadlanga lutho.
0: Hayi so phinde sizame kodwa seziyenza imvula manje siyenza.
3: Hayi. Hayi amandla endoda wakhe.
0: Ah ngiyayithanda ke le unga give up. Isinkwa seyingane sobuye siyibone.
3: Hayi so sobuye sibone.
0: Sayithenga seziningi sesikhiphile nalapha engadini.
3: Impela kuzokhiqiza khona lapha engadini.
0: Kulungile siyabonga.
3: Sandukanda.
0: Dako cause sawubona. Cause Molo.
4: Sawubona.
0: Unjani?
4: Ngiyaphila wena?
0: Ngiyaphila nami.
4: Usiphiwe Nyawuza lo.
0: Wakuphi?
4: Enyanyathu kwaMdakane.
0: Wena utshaleni lapho enyanyathu?
4: Sontshikazi angitshalile.
0: Uyekeleni?
4: Isomiso siningi ngapha ngakithi.
0: Ekufuyeni khona kuhamba kanjani? Nakhona sisazozama.
4: Sazozama sisi.
0: Please, ngicela zame. Kancane nje.
4: bese ngiyifisela ibirthday yami ezobe ikhona ngolwesine lomhla ka 3 September.
0: Indaba oyifisela namhlanje.
4: Ngiyaqala ungena okhosi nganga.
0: Ah, pu. Happy birthday, ube nosuku oluhle. Ngolwesine ngizokuwishela, ngolwesine futhi ngizongena sengoku ngo 12. Yeah, so iqala kahle ke ibirthday yakho.
4: Okay, ngiyabonga. Ngiyabonga.
0: Utheka bo bayigama?
4: Usipiwe Nyawuza.
0: Okay, Sipiwe, siyabonga ke. Happy birthday. Nangolwesine sophinde futhi kuwishela.
4: Ngiyabonga mama, ngiyabonga kakhulu.
0: Okay, kulungile.
4: Alala.
0: Dako. 086-2002-437 ingciko leze ngiyithathayo. Ukhosi sawubona?
5: Hi Londa.
0: Unjani?
5: Ngiyaphila.
0: Ngiyaphila nami.
5: Ukhuluma nonombulelo wakwaMthimba enkonjeni kodwa ngila ePretoria, ngihlezi nawe nje Londa.
0: Ngiyayibongela sibe ndawonye.
5: Ngiyabonga.
0: Danko, kuthathe manje abathathu abokugcina. Ukhosi sawubona?
6: Ngakwena.
0: Unjani?
6: Khona igatsha la omntamo ngila ibaqulisini.
0: Ah, alright Scott.
6: Hayi right nje. Lela hole kuloko mhlaka nana ingangethe Richard Bay lapho nje ngasi bamntambo unomsebenzi. Hey, laphatheka kahle mami kuhamba kahle.
0: Mhlana ni August.
6: Hayi naba bakhanyile omalume lapha basiphathela kahle inkonzo. Hey, hayi ngahamba ngaphatheka kahle kakhulu August wonke nje ayi.
0: Lokho right nje moyeni. Hayi ngiyakuzwa. Dako asibe ndawonye ngalesikhathi ababili abokugcina cause sawubona. Molo.
7: Ndandona.
0: Ngiyaphila kunjani?
7: Ngikhona manje ukukhuluma nobaba ngiwazi ukuthi lapha emakhaweni ngasene. Ngimane bese futhi ngiduzo le voice act hayi amaphakathi.
0: Ekshaya ding dong.
7: Ah, futhi angikwazi ukuthi wena futhi ngalo sonke isikhathi hlezi kulalele kodwa akenze umuntu engangeni isizo.
0: Yebo, ngiyabonga kakhulu.
7: Futhi ngibonga kakhulu ngoba ngithi ngizofuwa kahle namhlanje ngiwe.
0: No. Sengiyaplasha.
7: Futhi ube right kakhulu.
0: Lungile, siyabonga.
7: Sawushaphe umakhabele ngasene tango.
0: Dago. Sazokugcina ke manje engivala ngaye ukhoze sawubona.
8: Uyani my londa.
0: Ngiyaphila kunjani?
8: Ah, ngiphila kahle kakhulu. Ukhuluma noSibongiseni wakwaMsana.
0: Mhm.
8: Ila emalangeni enizinto.
0: Mhm.
8: Ula mabhena nyawo.
0: Yep.
8: Ngimina nje impela somntu yami hayi beyinhle kakhulu. Wazi ukuthi sibengihlanganyele nezinsizwa bezintokazi lapha yakwimpoxozwe kumasikandi.
0: Mhm.
8: Umuntu nje ehleli nje kahle nensizwa okay so laphayana okay so unkokandimani nensizwa laphaya.
0: Awu siyabonga. Anisangibizi ukuthi nje sila sikushayela iround eThekwini.
8: Ah, my lord, ubuwazi nje ngoba yonke into ibimenyezelwe emsakazweni lapho.
0: Phela bengifuna ukumenywa ngihambe nabantu engibaziyo benginganayo mina umuntu engizohamba naye.
8: Awu mina bengikhona nje adinga hamba nawe.
0: Eh bengazi phela. Motion post, tension post ama location isibone.
8: Angizithole ngimenyezelwe emsakazweni unolwazi.
0: Hayi bengamenyezelelwa phela mina.
8: Kwangithi ukwazi na ukulalela ngoba phela nawusebenza khona emsakazweni.
0: Uneshow yokuthi ngilalele.
8: Yebo, ngithaphile bosti umfoka Ngoba mvelo lapha kwaMgayi Mathafeni obabunga ukutinda bathi bahlezi belalela ukhozi bathi ngiyangoba kisi.
0: Mhm. Siyabonga ke kodwa kuba uphatheke kahle.
8: Eh ngithi uphile nje nevoice engibosisayo.
0: Abungukufisa
8: mayilona.
0: Ngiyabonga.
8: Danko.
0: Danko. Ayasivale, asivale lawa manje, isikhathi ke 26 minutes after 3. Saqhubeka ke la inkundla zokuxhumana ngikubheka ku-Facebook ukuthi ke ngabe ubani ke khona namhlanje ohlelweni ubani othi ke mayilonda nami nginawe nami ngilalele uhlelo lwezolimo. Khumbule ukuthi ke ungayithumela nawe voice note yakho ku 0791639874. Sizoqhakambisa ke nabanye abantu besifazane basemkhakheni wezolimo. Zongazisa nawe nje kungikudala ukuthi ke ngabe ubani lo muntu wesifazane ofisa ukumthatha usho ukuthi ke uyamkhuthaza. Uyawubona lo msebenzi wakhe omuhle akawenzayo. Kungenzeka ukuthi nengadi yakhe encane nje, kungenzeka ukuthi uyitshalele upelepele, kungenzeka ukuthi uyitshalele utamatisi wakhe laphayana namakabishi akhe nespinach sakhe ucarrots wakhe, kodwa uyayibona ukuthi-ke akuvene ingadi enhle. Mhlasimbe uyanidayisela nje endaweni nibiza ngemali encane. Ibona-ke la bengifisa ukuthi-ke sibathathe namhlanje uma ngabe sibuya la.
9: Silandele ezinkundleni zokuxhumana ku-Facebook at Ukhozi FM Official. Ukhozi FM, luhamba phambili.

0: Andile mbili ukuthi ke khona okusengenzeka nawe ngiyaqhuqhuzela bangabe ukuthi nje awukakaqali la emkhakheni wezolimo awukakenzi lutho awukafuyi ngisho inkukhu le ngithi mina qala khona okusangenzeka akakabi late thatha lo 400 rand wakho uhambe uyothenga inkukhu uqale thatha lo 600 rand wakho uhambe uyothenga lezo inkukhu lezo uqale yenza noma ngayini hamba uthenga lezo ithombo uqale khona ngithi ngathi qala yenza something khona okusangenzeka 336 isikhathi sethu njengamanje 086 000 2437 086 000 2437 njengamanje ke siqhakambisa abantu besifazane sibaziyo abasemkhakheni wezolimo njengoba nje siyivala kinyanga yabantu besifazane kulona lohlelo lolu uqhobela kufala zamlimi selokhu saliqala ke noma selokhu yaqala inyanga besilokhu sibathatha singena nabo la emsakazweni sona namhlanje bebekhona ebengisizongena nabo kwase kwangigcina kungenzekanga ke senginikeza wonamlaleli lelithubalele ukuthi awukuqhakambise labo baziyo ngenzeke ukuthi uma wakho ngenzeke ukuthi usisi wakho ngenzeke ukuthi ke wena qobo lwakho ngene ukukhuluma nami ukuthi ke ngabe yini le oyenzayo la emkhakheni wezolimo iziphi ingqinamba nabo ujwayele ukubhekana nazo iziphi izinto ezinhle esezikwehlele yini oyibonayo yini oyibonga ngayo futhi ke selokhu wena uqalile la emkhakheni wezolimo yini okuthandayo ngengadi yakho khuluma nami ngenzeke ukuthi umama nje omaziyo udayisa ama veggie akhe lapha yana etafleni thizeni drobheni uyandayisela ngabe khona elokushini ngabe khona lapha emakhaya kodwa uyazi ukuthi ke kuphuma engadini yakho uyazi ukuthi ke ukusebenza ngezandla zakhe khuluma nami ke qhakambise ngalesikhathi simnikeze izimbali zakhe 086 000 2437 noma thumela ke ivoice notes usaziseke nje ukuthi uba igama lakhe wenzani 0791639874 angithatheke incingo ngizwe ukuthi ke umobhi lomuntu wesifazane nomqhakambisa ngenzeka ukuthi umngakho khuluma nami ngenzeka ukuthi girlfriend yakho ngenzeka ukuthi side chick yakho yenzani side chick yakho ukuze sawubona
1: sobona landa
0: unjani
1: ngiyaphila sisanjani
0: ngiyaphila ubakithi uvuka nje manje
1: no ngivukile kade nginomoya ukuthi ngiyakuzwa nje uzasta ngiyanda ngithanda ukubonga kakhulu mama wami ngokuthi mama sakhula ekhaya kulinywa so nje umuntu okwazisa ukuthi igethu buya esikoleni shona insimini utseni manje esikoleni shona insimini so waye siza thinaki ngoba njengamanje angikwazi ukuhlala ngingalimile nekhala kuleyo ndawo anencane
0: yeah
1: kodwa ngenze show ukuthi ikhona into engikhiphayo yini imfundiso yethu ekhaya kuma wami so nje ngiyamqhambisa umazuma wakangcongo lapha eXhazuka emaRomeni uma wami ngiyabonga kakhulu ungifundisa ukulima konje zabe ngiyini mangathiwa nje ngumama otshala iy'mbali yes zinhle kodwa ngafunda ekhaya ukuthi kutshalwa into azokwazi ukuthi uphile ngayo so nje ngiyabonga amazuma amangelwa ngiyabonga
0: utshaleni-ke yini lo ichanya ngayo nawe yenzayo ubona ukuthi yenzeka
1: ngitshala yonke into mazithi qala isikhathi sombili kuleyo ndawo nencane utshala umbili ma uwoma uphele isikhathi sawo utshala ubhontshisi ngomuntu otshalayo nje
0: hawu siyabonga ukuphi nendawo Ah, wayivala wavele wavaleka. Oh, kodwa ke siyabonga simzwile, siyabonga. Qhakambisa uma wakhe ke. Thina siqhakambisa wena ke dadwethu ngokuthi ke uyilalele ke izimfundiso zikamama bese uyakwenza and ngiyakuzwa ukuthi uyakuthanda lokho okwenzayo. Kukuwena egazini sengathi ke nawe ungakudlulisela futhi ke abantwaneni bakho. Siqhubele phambili imuphi umuntu wesifazane umqhakambisayo njengoba nje sesiphethe inyanga yabantu besifazane, imuphi lo muntu wesifazane osemkhakhelo wezolimo, imuphi lo muntu wesifazane omaziyo ukuthi wenza ukudla ngezakhe izandla ezithi yena. 086 000 2437 ukhoze sawubona
2: yebo londa njani
0: siyaphila unjani
2: siyaphila ukhuluma nothamo kamdala wasefezele bomvu ake ngiqhakambise nje ababili ngizoqala ngomama ngonyama mama maxoka naye ungumlimi ngapha bese ngiza ngosihlengiwe wakwaphilisi lase sayigenseka ufuke iy'nkukhu-ke yena phinde futhi unomphini wakhona-ke lo ukuthi kuvele nje iy'tuthi fast je ngiyamkhakambisa ngithi akaqhubeki kanjalo
0: uyonitshelayo loyo ukuthi-ke unomshini okuvele eyikhulise fast
2: o umshini wakhona or ukuyicutha
0: kuyicutha bese ngisho ukuthi uyikhiphe imfihlo engaka yokuthi uyikhulisa fast
2: kunjalo futhi ye vele umuntu ofulise ngoba nomama wakhe uedvande nje sincane naye kuyakuhlanganisa nje kuyakhomba ukuthi laphana impela into yabo nje zolimo
0: hawu bakithi siyabonga uthiwa mambani
2: usikhengiwe wakaphelisi basuke emphondo ukuthi lapha nempela.
0: Mhm, awu siyabonga kakhulu, umtshele ukuthi muhle umsebenzi wakhe aqhubekele phambili.
2: Ngiyabonga kakhulu mfana.
0: Danko. Sodobuye futhi ukhoze sawubona.
3: Sawubona mkhaya.
0: Unjani mkhaya?
3: Hayi siyaphila mkhaya wami.
0: Ngiyaphila nami.
3: Asike sibaqhakambise mkhaya.
0: Mhm.
3: Ngizoncoma nje kithi kwamiya lapha khona usesiwami nkosiyamas uyafaka lapha engadini yakhe incane kodwa uthi obakusele ukushini lapha kwa-edak city untokozwa kwamiya and uvukile nje kumanje ukulalele nje oba upheka amagwinya uyadayisa namagwinya lapha efemini nje umuntu nje okhuthele
0: kakhulu
3: bese kuba-ke usisi naye akafuna ukuthenga ke lo uhlala lapha eMvulwane obukeka ngiphathele anyaniso usebe akashaba lapha entabeni ngithi nje bakithi nabo ngamphakamisa naye ke uyavuka ekuseni mayebuya emsebenzini lapha kwagoga uyatambama nami ngama weekend maye kone off uyatshala impela nje ngithi labo nje kuphela umuyo omnyama cha uyabavuma ngiyabonga sisi
0: siyabonga ke abaqhubele nje phambili siyabonga.
3: Danko,
0: ngabe ubani ofisa kumqhakambisa ngalesikhathi lesi njengoba sithatha nje imbali sinikeza bona abantu.

0: amazambane athi spinach.
1: Ach.
0: Bese thi izinkukhu futhi khona lapha.
1: Yebo, olamthuthu.
0: Olamthuthu intombi yakwangu bani esahlumbe.
1: Yebo, uyamsupporta yini kodwa mayitsi kuphelile ukudla kwenkukhu uyamnika yini?
0: Ngiyamsupporta, hey ziyadla lezi zinto lezi. Ngiyamsupporta welonda. Kodwa manje ngicela ukubuza. Lezi zinto lezi ngoba zidla kangaka. Ngiyakubona kokudla. Kubonakala ngani ukuthi lena yiphukukazi lena leza amafood ngoba uyathenga nje ukuthenga kukungane kungabonakali ukuthi okwesifazane noma
1: okwesikhulu.
0: Enkinga lesidikana na ungazi noma uthi ngamaqhudi lokudinga iphukukazi.
1: Oh nayi uyakunotisa lokho mama noma wena onganaki ongazi oyibuzayo nje.
0: Angithi ukuthenga kuse point uwathenga
1: ku boxini inqwaba encanyane
0: mase kukhula ke lapho kubona khona ukuthi kunesikhukhukazi kunekhudi kanjalo kanjalo bese uphinde futhi ngiphakamise omunye umama lapha kunomunye umama abambiza umzokozoko lapha eManzane uyazi mama mangabe uswele mhlamba ke ngithi kunomuntu oswele ongenalutho mhlambe ewele ucingo lo mhlambe uswele into nje uyazi mama ungone sehambe esitradini epost nako WhatsApp esho ukuthi ngicela ningihlanganisele ama 2 rand noma ama 5 rand khona esifuna ukumsiza akamemeza igama lomuntu uyothuzwa nangu uselapha ne namapiki namafosholi useyolungisa engakhishelwa ngamali
1: awu bakithi
0: lwa mama ngithi aqhubeke njalo nokunaka abantu bendawo abaswele bambiza umzokozo angazi noma igama lakhe noma i-nickname yakhe angazi ngizwe kuthiwa umzokozo
1: ah bakithi umzokozo siyabonga aqhubekele phambili naye nimsize mayisedinga usizo
0: ah siyabonga
1: kulungile siyabonga nomama aqhubekele phambili kumsupport futhi nawe siyabonga nje nokuthi umqhambise ngalesikhathi
0: ngiyabonga nami uMajola okhulumayo
1: thank you Majola tatheke baye futhi ke sizwe bona ukuthi ngabo bani laba officer ke ubaqhakambisa babize emsakazweni ngalesikhathi lesikhozi sawubona
2: sawubona welonda
1: unjani
2: ngikhona wazwaqondana nami phela ubafana sibiyelo wasenkwenkwe lothi umzukulu kaSibu
1: ehe kuza ufone uhlezi ubhala lapha ya nasekhabe ngibuze bethu ubalo othu umzukulu kaSibu kwazelaka
2: Ngisale ngifona uyazi welonda ukuthi asiqondani nje.
1: Yebo.
2: Yebo uyazi ukuthi mina la ngwasenkwenkwe sisi ngiyalima bo indawo ingakanani.
1: Mhm.
2: Ya ngiyalima nje. Kodwa uyazi kukhona omunye umama okushuthi nje ngathini sibiza namzala.
1: Mhm.
2: Bathu masithole wakaculu ugane kwaculu washonelwa ubaba wakhe ingane zincane.
1: Mhm.
2: Wavele nje washona ashona entimini
1: hayibo
2: uyalima bo akukho okuhlale kungekho limo kwesintu okwesilungu okwani ufuya kwazona izinkukhu lezi
1: awu siyabonga
2: beyithenga kuye nje
1: mama ukhuthele
2: kodwa uma sithole ukhulile yena I think una 74 this year
1: hawu
2: kodwa akahlale ngaye entimini
1: ukhuthele
2: Gabi.
1: Wow, siyabonga ningayikweletiki inkukhu zakhe ningakhokhi niyithe.
2: Hawu, uyazi ukuthini phela no asikweletu siyathenga kahlekile bo.
1: Mhm.
2: Akahlekile nje ufuna imali la
1: ukuthi
2: akafuni ifake ebank ufuna ukuyibona ngamehlo.
1: Kuzwakahle. Lokho ukuthi so swipe la ngizotransfer utransfera ngicela imali.
2: Utransfera lapha sifuna ukubona imali thina bo.
1: Hayi,
2: siyabonga. Kodwa siyabona indawo yakithe enkwenkwe kuyalinywa sesi ya kuyalinywa uyabona nje indawo kushuthi ingakuphi uma ukhuphuka emajikeni asendundulu khona besithi nomponjwana clinic ke ubrancha lapho ke
1: oh
2: indawo nje intaba yakithi inkwenkwe noma ubuya ngasempangeni wedlula kojabulani na intaba inkwenkwe yabonakala
1: ngizwa kahle ayi siyabonga
2: hayi sizonke ke londa ngiyajabula mntana
1: Ngiyajabula ndaba ukukhuluma nawe finally umuntu obizwa umkhulu wami ngegama
2: Eyithela lodas
1: Danko cause someone akuse samajababili abugcine kuzovala kabo cause
3: Angikwazi
1: Ngikhona ushone phi vele
3: Hayi man ayifuta ngazona ngisakuthuli
1: Sugcina ngizwe emsakazweni
3: Ngicena kuze emsakazweni futhi hey wena makakhuluma hayi bese ngisidawe ilonda ke lo
1: Nkosi yami
3: Uyidokotela uthi exactly la kuza emafahlwana Ngana manje kunomama

0: sibonga kakhulu kuwena mlalelo kwezi FM ukuthi sathi isikhatsi sakho mangabe ngicela ukuthi ke ungifonele ukukhuluma nami wasewenza njalo na kanjalo futhi ke mangabe ngicela ukuthi uthumele leyo voice notes wasewenza njalo siyabonga kakhulu ke ngokuthi ke ungene ushaye ke la emsakazweni uqhakambisa abantu besifazane abakhona khona le mkhakheni wezolimo abenza umsebenzi omuhle kakhulu sibaqoquzela ukuthi ke siyababona siyabathanda siyawuthanda futhi ke nomsebenzi omuhle abawenzayo ngiyazi ukuthi ke ngeke uzuyenze lento le yezolimo mangabunganaluthando kufanele ukuthi iqale enhlizweni ebesuyenza nje ungenzi ngoba nakho uthola umsebenzi ungacabanga ukuthi kuzokwenzeka nje ngoba nakho uthola umsebenzi uzohlula ngisho kufuya izinkukhu mangabe uzokwenza uthi wenzela ukuthola nje lo 150 lo 200 rand ngiyazi ukuthi kwezinye indawo sayibiza 18 mangabe uthi uzowenzela ukuthi wena wenza imali kuphela hayi khohlwa zizokuhlula ngoba kufanele ukuthi uyiphakele kunesikhathi sakhona kufanele ukuthi wenze ngendlela yakho kufanele kusuke enhlizweni kufanele ukuthi ke nazo zikuvume kodwa wena ufanele ukuthi uvume kuqala uzozifuya nje kodwa ngeke uzoyibona into oyenzayo kufanele ukuthi kusuke enhlizweni kwezolimo asenzi ngama shortcuts awucabanga ukuthi uzofaka ispinach lapha na bese ukuthi sizonisela oba kufanele ukuthi unisele kufanele ukuthi lento le isuke enhlizweni yakho kuyayibonakalela mangabe kusuka enhlizweni yakho nabantu abakusupportayo kuyayibonakalela bayayifikela kanjalo nabantu njengoba bebona nje namhlanje ngabe sibaqhakambisi banekuthiwa akusuki enhlizweni zabo so sibonga kakhulu ke siyabathanda ngikufisela ke nawe mangabe ukuthi khona lokho okuncane okuzamayo lapha ekhaya ngenze ukuthi ikone ukufuya izinkukhu ngabe izizulu ngabe ibona lamthuthu ngabe ufisa ukutshala uyabona ukuthi kunasi space esincane lekhona la egcini lami khona oqalayo ongakwenza mangabe usuqalile register lelo business lelo ufake nawe ufuna amafund nawe uhambe unqonqothe eminyango kule minyango le ekuthiwa khona ama funding hamba nawe uyongena bakhona omeluleki sihlezi sisho la kuse funi office la ngakini ufuna umeluleki nawe ungena inkundleni zokuxhumana uyozulithola usizo lukhona usizo luningi kodwa wena ufanele ukuthi usukumeke ngikufisela inhlanhla mangabe sizongena khona lemkhakheni wezolimo ngihlezi ngisho ukuthi qala kancane kunokuthi uthengele lo teki la 2000 rand hamba uthenga le yambuzi leyana uyitshale next year zobe sezulithu uluya mhlambe futhi sizobe sezu4 sobe sezu5 kuzoya ngokuthi zikuvuma kangakanani kodwa iteki lelo zobe lithengile zobe seligugile so choice yakho ke uthenga iteki ka 2000 noma uthenga imbuzi zokuzalela ezinye imbuzi futhi bese wenza imali ube no 2000 rand abaninki leyo kumotivation yami siyabonga kakhulu ngabe wesilisa ngabe wesifazana siyafisa ukuthi kodwa ekugcineni iyenza something ungene la emkhakheni wezolimo yesimsebenza yikho kodwa ayiqala enhlizweni lento le uyithande bese ke ubone ukuthi ke izokuthatha ikuseke kona ngelinye ilanga mhlawumbe ngizobe ngingasalenzi ngisho lolu hlelo lolu kodwa ngelinye ilanga uyosho ukuthi nawo ohlelweni qobela kufala zamlimi khona wa gain lokho mina ngikufisayo nje kuphela sesiyayiguqisa ke la sibheke lapha yana ke ku Mrs Ndluza njengoba bengishilo kusizokhuluma naye namhlanje u Mrs Zandile Ndlovu Ndluza uyena namhlanje sobesiqobelela ngolwazi kakhulukazi ke namhlanje ke njengoba nje sisakhuluma ngazi imbuzi yena uzongena ke namhlanje sicobelela ngolwazi ngokunakekelwa komhlambi weimbuzi ukuthi ke ikuphi kona ekufanele ukuthi sikwenze ngabe sijova nini siphakela nini siyikhipha nini nazimbuzi zethu indaba zikhishwe mangabe sekuthe ukuphakamilanga sizobe sikhuluma naye ke sipha lonke lolo lwazi lolo u Mrs Ndluza uqhamuka ke eminyangeni wezolimo nokuthuthukisa kwezindawo zasemakhaya isikhathi ke 404 masibuya kule ngoma lena kanjani mlalelo cause FM sizobe sikhuluma naye ingoma yeJoya Celebration Choir behamsana noKhaya Mthethwa bethi I bet ibona ke ke esokhuluma iyona ngoma ezoyithola le bese ke siya kuyena na kanjani u Mrs Ndluza
1: Sithi home sinti si oh sinti

0: 13 minutes after 3 isikhathi esinjengamanje kusho ukuthi imzuzu ishumi nantathu libumbeni hora lesine emsakazweni uKhozi FM. Khozi FM luhamba phambili igama lohlelo ocobela kufalaza mlimi. Uhlelo lwezolimo elamigama mina ngingulonda ngokwambathi isibongo. Masanda ukuvula umsakazo wakho, hlesimbusanda ukuvuka, sawubona ngiyakubingelela, ngiyakwamukela kuhlelweni. Njengamanje ke sizokhuluma lana noMrs. Nzuza, uMrs. Zandile Ndlovu Nzuza oqhamuka eminyangweni wezolimo nokuthuthukisa kwezindawo zasemakhaya. Sizokhuluma lana namhlanje sicubele ngolwazi ke mayelana nokunakekelwa komhlambi wezimbuzi. Mrs. Nzuza, sikubingelele sikwamukela ohlelweni lwezolimo.
1: Yeah, sawubona Mambatha, ngibingelele nakubalaleli bonke boKhozi FM.
0: Kunjani kodwa, right?
1: Yeah, ngiyaphila.
0: Nyanga yembokodi kuphathe kahle.
1: Ngiphathe kahle kakhulu.
0: Ah, siyabonga. Mhlambe kancane nje ngaphambi kokuthi ke singene kulokho sizokhuluma ngakho, ngifisa ukuzwa isikhathi esiningi lenyanga le ijwayele ukubahlukumeza abantu abaningi besifazane. Ke kuthiwa mangabe kunyanga abantu besifazane siyabathanda thina, siyabaqhakambisa, kodwa bese kuba nalezinto zo-GBV, kuthiwa ama stats ayanyuka kakhulu kwezinye indawo. So ngokwakho nje, ngokubuka kwakho mhlawumbe endaweni, endaweni zokuxhumana noma enkundleni zokuxhumana, kuhambe kanjani kulenyanga le?
1: Engikubonayo ukuthi siyalwa nathi ukuthi sivikele olololo hlangotholoni. Kule nyanga kube ukuthi bethiwa abondli kakhulu.
0: Oh yee.
1: So abantu abaningi besifisa have behlukumezekile. Abanye balithole kabuhlungu ngeqiniso. Kodwa sezame nathi ukuthi asikhulume kahle nabantwana. Kumsebenzi omdala ukuthi akhulise umntwana wakhe wesilisa ukuthi abe yindoda kusasa.
0: Singabantu besifazane ke manje.
1: Uma ngabe engakhulisekanga kahle, uyobe ethukwa ngokulandelayo. So okwesibili, uma ngabe nathi singakwazi ukuyihlonipha singabazali, singakwazi ukuhlonipha obaba singabazali, angalindeli ukuthi ingane zibahloniphe. Sonke sine-contribution efanele siyenze ukuthi sihloniphane. Ukuthi kungabikho ukuze kwehle GBV.
0: Ngiyakuzwa. Ngiyakuzwa singabi deep besidlula nje, kodwa ngiyakuzwa kuyiqiniso lele eliphelele ukuthi ke sonke sine role, sine responsibility ukuthi kufanele ukuthi siyidlale.
1: Yebo.
0: Kunjalo. So, sesingena ke kudaba lwethu namhlanje, sizokhuluma ngokunakekelwa komhlambi wezimbuzi. Emavikini kadlule sake sakhuluma la ohlelweni, ngakubuza abalaleli ukuthi ke nabafuyi ukuthi kuphi bona bafisa ukuthi ke sike sithi ukugxila kukona, ke sixoxe ngakho. Base bekhuluma ukuthi eyi, bona izimbuzi zabo kade zifa, kuthola ukuthi umuntu beselindele ukuthi imbuzi yakhe izozala, kodwa ke zicinwe nje izifo eziningi, isifo sohudo njalo njalo. So, engifisa ukuthi singene kukho ke namhlanje ukuthi kungenzeka yini ukuthi izimbuzi eziningi zifa sike, bengenzeka yini ukuthi mhlambe amakhaza noma kunezifo thina mhlambe singayibhekanga kakhulu mangabe kungena isikhathi samakhaza.
1: Ngihlale ngishumayela ukuthi sibekelwa ngaphandle. Okuyaye kwenzeke, okay, imbuzi siyakhumbula ukuthi ziyanqampuna phezulu angithi, kodwa ezindaweni ezingenazo ihlahla zidla phansi utshani. Okwenzeka lawo njengamanje, abantu bashisile. Bashisa idlelo, uthole ukuthi akusasali lutho. Ziyaphuma zihlangana nama-ships, ama-plastic laba ama-ships ngoba banusa utshana, zikhothe zigwinye. Sekuqala kwenkinga.
0: Yep.
1: Okwesibili, njengoba kunehlungu njengamanje, kade utshani bomile. Ngesikhathi utshani bomile, ibidla kusheshe kugcwala esiswini. Manje sekunehlungu, sekunotshana obuhlaza. Isizodla kakhulu, utshana obuhlaza bune-protein. So njengoba kune-protein njena, umzimba ubungakakulungeli ukuthi udile ne-protein kakhulu, izinso beyingakakulungeli ukuthi zidile ne-protein kakhulu. Ebese uthola ukuthi-ke ebese ziba nesifo sezinso. Okunye, uzothola ukuthi izulu alinanga kulo nyaka. Ngapha, ngisho ngapha, ngithi eRigwala njena-ke, imvula ishode kakhulu. So, uthola ukuthi imfuyo yethu iphuze emanzini amile. Emanzini amile, ujwayele ukuthi kube naleli gciwane le-coccidia, bese liyahuda, bese yahuda imbuzi zethu, bese ziyasho futhi-ke uma ngabe uthola ukuthi kukhona leli elibulalayo. Uthola ukuthi siyawathelela amanzi kodwa asiyiklini zitsha. Sithela nje sithi ngoba isilwane asiphuze, uthola ukuthi lapho ila kuzokwakheleka khona amagciwane. Ubona ukuthi imbuzi zethu ziyahoda. Uthola ukuthi amazinyane ayahoda. Awune uzohodisa amazinyane ezikeleni. Kuziningi indlela zokubuya ikele esobona ngazi ikelemu. Uyakwazi nje ukubona ngathi nesithwane simaphakazana inoboyana ongathi beyaphuphuzela ebese imila ngathi kuyisigaqana lana ebesiyahuda, usuyabona lapho nje inkinga yekelemu. Sikuvikela kanjani? Isihudu nje mangabe uma ngabe ugula ukhishwa isisu nawe uphelelwa amandla kanjalo nesilwane. Wenzani mangabe uphelelwe isisu? Wenza i-glucose. Kanjalo nesilwane sakho, yenza i-glucose kuze singaphelelwa amandla. Ungakayitholi imithi yakhona ngoba ikhona imithi ezongamula ukwelapha. Kuningi kokulaleleke kubafuyi athi imbuzi yami ibigule iphethwe isihudo, mina ngajova. Okay. Uthi ujove nganakho.
0: Okubekuvele kukhona
1: nje la kwisihudo. Ngoba isihudo sizoke sidalwe izinto eziningi. So uzophuza umuntu ekelemu ukuze asiqale silaphe isihudo kuqala ukuze ingaphelelwa amandla. Kanti uba sijombele emithini ekelemu silandelise ngama antibiotics. Okunye izohudisa utshani obuluhlaza-ke bese ngishiloko lokho ukuthi ngeke njengoba sezidla ihlungu nje uzothola ukuthi zizohuda. Uma ngase kwenzeka beke ibhele ephelele omile ezosiza ukuthi libophe esiswini. Azovuka ekuseni ziyophanta bese kuthi ntambama uthole ukuthi ikhona esihlangabeze ngakho. Ibhele nje lomile lona izodala bese kuyabophe esiswini. Okunye-ke kunezifo vele uma ngabe kunamakhaza kuzoba khona i-pneumonia. Asigome phela. Asigome kusene isikhathi. Sigome ngama-vaccine lawa ahlangene. Azogomela i-pneumonia, agomele isifo lesi besengeke ngasisho sezinso, agomele umkhonywana, agomele ama-ICD. Sekunezifo nje ey'hlangene, uthenge lowo mgomo, ugome omama besamithi ukuze lokho bakudlulisele emazinyaneni.
0: Bengisathi ngifisa ukuthi size lapho ukuthi ke lezi ezimithi zona sinze njani mangabe siyilapha nazo siyilapha ngendlela efanayo noma
1: kufanele sibheke imithi esithengayo ukuthi iyavuma yini ukuthi uyilokhuze
0: isebenzise
1: embuzini emithi. Kodwa imigomo ikho imigomo iyavuma ukuthi ugome umama esamithi ukuze athi mangabe ezala lokho ebese kudlulela kumntwana nesithubi.
0: Siphuma esikhathini sasebusika-ke manje sesibheke kuntasahlobo iziphi izinto ngathi-ke kufanele seyicitshe ngazo ukuze-ke sigcine iy'mbuzi zethu ziphilile futhi zondlekile ngoba olunye udaba lolu esingalibuka nje silizibe kodwa nokondleka kwey'mbuzi nakho kunomthelela omkhulu ekuthenini igcina seyigula uma kuthiwa azondlekile ngendlela eyiyonayona. So iziphi izinto esingayicitsha ngazo ekufanele ukuthi sizenze siyiqaphele futhi ngoba uma ngabe ngikuzwa la ukhuluma uyasho izinto ey'khulumayo kuningi kusuke kudinga nje umfuyo ukuthi aqaphele noma ezokwenza but kudinga ukuthi aqaphele.
1: Asibheke amakhizane aqaleli.
0: Siyakhumbula
1: ukuthi amakhizane kathola izifo. Siqeda kakhulu iy'mbuzi, siqeda kakhulu amazinyane esifo somqhaqhazele heart water. Lapho imbuzi iqhaqhazele ilale phansi ngohlangothi iqhwishe ihambe ngazuthi iphuzile ingazuthi ibheka phezulu. I-heart water umahluko ukuthi-ke izobe i-temperature yakhona iphezulu okuthi impuzi asithenga ama-thermometer bakwethu awafiki ngisho 100 rand. Uma ngabe kwi-heart water uzothola ukuthi ukushisa kwakhona is around 40, 41, 42 degrees. So ngendlela esuke ishisa ngayo. So uma ngabe-ke sizophuthuma selaphe azophila amazinyane ethu kanye nembuzi esuke ifike endaweni engalazi ikhizana inkone. Ihadoda-ke ithwalwa ikhizana inkone. Ikhizana inkone izoba khona kulezi ndawo ey'nameva. Ngeli inkone umbala walo, i-bontic ngesilungu, libalisey'ndaweni lezi ey'nameva, la kuney'hlahla khona, imnqawa, imsasane, ingagane. So ithanda lezo ndawo. Okwesibili, njengoba kuqala kushisa, selike lathi ukuna sekuqala ukuba namazolo nenkelemu nazo zithi awu kade sicashile, kade sihleli phansi otshanini silinde ukuthi kudlule la makhaza, nazo ziyaphakama. Kelemu-ke ziyingozi nazo ngoba zimunca igazi. Ikhona isikelemu bese sizinsungulo sithatha simunca igazi. Itispuni legazi. Kusho ukuthi uma ngabe igcwele esiswini, uzothola ukuthi imbuzi yakho, umuthi kulula futhi ukuyibona ukuthi uma ngabe inekele emucindezele la esiswini, ubone ukuthi la isekimhlophe qwa. Ngenxa yokuthi kunesikelemu esimunca igazi. Ebese ukuthi emazinyaneni, khona imbuzi eyizele njengamanje, emazinyaneni kunesikelemu esimunca ubisi lolu izinyane ethi zizama ukuphila ngaso. Uthole ukuthi nathi nenkelemu ngapha. Njengoba kuqala nje kufudumala-ke yona izona zinto ezoba yinkinga. Bese ngishilo ukuthi ikunesifo sehlungu bakwethu, angithembe ukuthi sigomile. Emazinyaneni i-program yethu siye sithi kufika ugomo nina engakazala nithi. Then uma ngabe esezele, ukhona umgomo ovumayo ukuthi u-athena 2 weeks amazinyane bese uyawagoma. Ukuze ukuthi uma kuphela inyanga bese yafuzisa ngomuthi oqondene ngqo ne-milk tapeworm, ubhale ukuthi milk tapeworm remedy ozobe uqondene nalezi kelemu lezi engithi zidla obisi. Uphuzise amazinyane wecisa inyanga, uphuzise njalo ngenyanga until azayeke ukuncela. Ngoba uma ngabe sanyola izoba khona lezi kelemu zizowaphuca lolu bisi. Ebese-ke siyazi-ke hlale sikhuluma indaba oblokha-ke kunendlela-ke yokuthi ebese uyawajova. Ngikwazi ukusho ukuthi ujova ngani, kodwa bafuyi bayazi abafuyi uma ngabe sebengifonele ngeke ngibachazele. Uwajovele akhona ukugoma ukublokha, usukwenzela ukuthi uphakamise amasosha omzimba ukuthi akhona ukubhekana nezifo ezikhona. Okunye njengamanje lapho enishise khona ehlungwini ngesikhathi kumile utshani, umila nama-herbs ayingozi ey'lwaneni zethu. Isenesho, angazi sengikhohlwe igama lesixoxo ukuthi yini. Isenesho iba yikhambi nje elinembala eyelo uma ngabe selikhulile. But njengamanje likhona, liyaqala, liyamila. Uma ngabe isilwane sakho sidlile, ngisho ukuthi sizofa.
0: Ngoba ngithi.
1: So ubona lana ongazi ukuthi ngoba ngathi kube siba nejondisi isilwane. Uma ngabe usigcina sifile, uthole ukuthi isibindi laphana ngazi ukuthi sinokoma. Uthole ukuthi ikhanda, ngazi ukuthi ubani ngathi uyavuvuka, athi uvuvukelene ekhanda, ungathi uvuvukelene nasemlonyeni. Kujwayele lokho emazinyaneni, angithi amazinyane kade uma ngabe eqala ukuphuma. Kade kusebusika ngesikhathi ephuma ehamba wodwa-ke ebona uhlaza adla yonke into. Kanti uma ngabe sahamba nomama, omama bayabazi ukuthi eyiphoyizeni lona embuzi ey'ndala, ngisho uma usondela khona ziyayizungeza nhlo zibona utshani buhlaza, kanti amazinyane adla yonke into. So lokho-ke siye sithi-ke enye indlela esisiza ukuthi uma ngabe ade siphusisa angazi ukuthi amazinyane besingawabekela noma utshani, siwatshalele utshani obuhlaza ukuze ikhule. Obuhle ngesenesho ukuthi once yakhula yaqhakaza yaba nale mbala eyelo, ayiseyona uphoyizeni.
0: Oh, inkinga uma ngabe isamila nje isancane.
1: Inkinga nje uma ngabe isamila and isuke iningi. And njengoba sishisa njena, sishisa angazi ngendlela esishiswa ngayo, bayashisa. Kade ngibuka ngihambe ngomzimkhulu, yeyi bayashisa abantu. So njengoba kushiswa nje continually, then siyazi ukuthi kwenzakalani endlelweni. Okunye-ke ikelemu asibheke, kulula ukubona ukuthi uyafika esibayeni ekuseni ebese ufike ubuke phansi emsimbani. Uma ngabe kunalezi kelemu uyabona ukuthi abakhona ongazuthi inhlayiya ze rice kuba ngazuthi kunamafinyilana ekwi kumsimbane kuba khona ebese ukuthi ngihlale ngithi ngicela ke uma ngabe uvuka ekseni uvulela imbuzi zakho umesangweni ephila iphuma qala egula iphuma egcineni kanjalo nantambama nesikhathi uthi kwakwakwa umbila uthi kuququ isitsha leso ephila uyagijima ize egula uyayibona usuyayilapha ngazoloso sikhathi ungabe nameva ungabe nekhizani siyaqhogela ungabe ikhathele ngenxa yokugula usuyashesha uyayibona sekuyaphrosesa okanye siyadlosa
0: usakhuluma nje ngakho kuyikhipha ekuseni nokuyifida ntambama ngifisa ukwazi ukuthi isiphi isikhathi esi-right sokuthi siyikhiphe ngoba ngiyazi ukuthi njengamanje kusabande kodwa nje isikhathi sokuthi-ke siyidedeleke manje ihambe ze emadlelweni isiphi sona
1: awehla amazolo bese siyayikhipha ngoba amazolo sasinazi ukuthi sisayenze sasithi babethi abantu abadala ngoba uzodala ilokhuzane ilonda la emlokhuzaneni ey'nseleni kambi ngokwesayensi isigelemu siye sihlale sichuphe emazolweni ebese sinikwa nawo amazolo ebese kuthi nesikhathi iphume ekuseni ebese nesikhathi iqala ingqampuna seyingqampuna sona-ke isigelemu ebese-ke singena ngaphakathi-ke sithi masifika ngaphakathi sikhule sizalela amaqanda awu-10,000 angawe within 20 days nje sesenze omkhulu umonakalo so asilinde ukuthi ayawa amazolo bese siyawakhipha hhayi ukuthi sikhiphe ngothuba kwethu ngoba sithi ayidleni ukudla kungekho yebo bathi abafuni ayikhipha ngothi ngesikhathi sekubuya iy'ngane zesikole usuke ngazi adleni yena
0: uzophuma ngo-2 bese buya nini-ke lo muntu ophuma ngo-2
1: yes fasting oh bese asisizeni phela kho sami siyihlangabeza ukudla kukho uthe uthenga umbila uyihlangabeza ngombila ungangemandla uswayele lokho kuzosiza ukuthi ziyazi ukuthi seziyekhaya abantu abanayo inkece sithenge amaphelethi siphakele okanye sithenge ibhele lengabe sithenge ibhele landuseni ungabe sicoshe ibhele njena isikwebheli ngishumayela inkosi yami ukuthi ibhele isikwebheli sizosenza kanjani uma ngabe seqala izulu selina sesisika utshani asenze kanjalo bafoni
0: Ngiyakuzwa mina ngiyathemba nawe mfuyo wami ukuthi-ke uyezwa futhi-ke ulalele sizokunikeza inamba nje yokuthi uma ngabe ufisa-ke ukuthi uluthole lolu daba noma kukhona okunye ofisa ukubuza kodwa-ke ungathumela la ku-WhatsApp umqhafazi ungibhalele nje umbuzo ofisa ukuthi kubuzele wona uthumela ku-079 163 9874 079 163 9874 ngiyazi ukuthi-ke baningi abajwayele ukungena la ohlelweni abaney'mbuzi nebebekade beney'nkinga nje so uma ngabe ukhona umbuzo osanawo ofisa ukuthi-ke ngikubuzele wona ona-ke thumela umqhafazo wakho engifisa ukuthi singene kuwona-ke manje amazinyane zizalile ezinye ebusika ezinye zafa ezinye kodwa zasinda zikhona njengamanje zisancela-ke konina siphi sona isikhathi esi-right sokuthi-ke manje seyingahlukaniswa nonina zihlukaniswe nebele bese ziyaqala ukuthi ziyoyidlela zona emadlelweni ungathi uma ngabe isikhathi esingakanani
1: njengamanje onina ngenxa yendlala kwabona abafuna ukuncelisa ngenxa yendlala
0: Nkosi yami
1: so kubalulekile ukuthi sithole sithi crib feed ozothi uma ngabe behambile onina ebese sikwazi ukuthi sibaphakele amazinyane uma ngabe siwaphakelele amazinyane awazokungcwela kakhulu onina abagcilazi ukuphusisa-ke sikwenza la beno-3 months kuya ku-4 months sibahlukanise nonina ngabagcila sifunta onina bamitheke sisendele ukuthi balamanesa ngihlele ngishumaye nako ukuthi uma ngase kwenzeke sitshale nje indawane encanyana nje esenzela nje ukuphusisa sitshale la mazinyane ukuthi uma ngabe usahlukanise nonina ebese ethola uhlaza wona ngoba azobe ethola okunomsoco bese ngishilo ukuthi zobe siwavikela-ke naseyihlahleni naseyitshalweni azobe engazazi siphusise siwagade njalo de siwabheka sibone ukuthi iziphi izifo ey'khona sigome ngithi siwagomile ena-two weeks emva kwenyanga siphinde sigome okwesibili okanye uma sisebenzisa le mgomo ethi after 3 months uyagoma ngesikhathi uphusisa uswathe nakudala ngithi okay asihambisaneni uma ngabe uzothena ngesihlilini uqala ugoma eqali before uthene ngoba kuzoba nesifo lesi esizongena la kunesilonda khona uma ngabe waruta uzothena ngesihlilini uzosebenzisa ibhadizo lemento iqhafa ibambe then kulokhu uzokwenza esikhulakhulile usuzokhona ukuthi ubambe kahle lokho okufanele ukususa.
0: Khona obuzayo la uthi ke yena ezakhe imbuzi zivale kamehlo uthi ngabe kusuke kudalwa yini lokho vele abone njengembuzi singasabheki isivala amehlo
1: kokuthi kungenzeka kube kuzoba nesifo sezimbuzi kungenzeka ukuthi kune poisonous plant okhona omunye utsotsi isikele emsezinja isikele emsezinja enjeni kunomali ezimbuzini ifike izimbuzi njengoba ngithe emazolweni isicoshe ngaphele inji lahla noma phi ebese siyahamba siye ekuchosheni uma sihamba siye ekuchosheni imbuzi yakhona ihamba engazuthi yabo ihamba engazuthi ibheka phezulu engazuthi ilanga liyayishisa ihamba engazuthi ibheke ezansi igcine ivale kamehlo ebese ihamba isifo sakhona ubone engazuthi heart water ngathi ungiqhaqhazelo kanti akona ngoba igula isikhathi eside lo lena emesikele mtuzinje igula isikhathi eside ngoba siwe sidla ukuchopa kuthi mangabe ifile uthi mangabe uyivula uthole ukuthi ekhandi namanzi ngoba isikele mulesi le tapeworm lena ingene yadla bonke ubuchopho ekhanda so uma ngabe ke enenkinga ke yayelukhuzana miningi imithi angayithenga athengele imbuzi yakhe for amehlo kodwa mangabe nezinja ka4 ngonyaka akaphuze sinje isikele imu amaphilisi elimu ukuze kungabi ingozi emfuyeni yakhe. Okubuhlungu-ke uma ngabe useduze nehlathi nabo ojakalazi baba naso lelo hlobo lwesikeleni so uthola ukuthi like la ngisebenza khona asinazo izinja kodwa ngenxa yokuthi bakhona ojakalazi nawe then uba nayo isinezimvu kwethini ezoba nale brain cyst. Ubuhlungu ukuthi igula isikhathi eside and once yagula ayisazosinda.
0: Eish. Ehe. Nakho kunye la akakubuzayo umlaleli futhi okuyingozi angazi nomzwakazi nomphendula uthi ngicela ukubuza ngomkhumise ukuthi ke awugcini nosuyingozi ngoba yena akakufisayo ufisa ukuneza imbuzi zakho umkhumise kuze mayizala izale nga-2 akwenzeki ukuthi ke uma ngabe lokhu ufaka kushuthi ugcine sekuyingozi.
1: Engingazazi ukuthi khonani kumkhumiso ngicela ubambatha ngithemba ukuthi ngilalele.
0: Yebo.
1: Khona ukhona ubambatha I'm advertise.
0: Yeah.
1: Kodwa yena ongaphendula kangcono indaba zomkhumisi. Awukho umkhumisi odlula ukudla webalale webafoyi nabalaleli. Imbuzi esuthi iproduce amaqanda amaningi ukuthi ebese ibese iyazala phela. Futhi ke bese ngazuthi eqala uzala sengathi ngazala 1 ngoba ama teenager ahlupha yonke indawo. Ngoba once yazala iyazala iyashiya.
0: Ehhe.
1: Kanti uma ngabe isikhulakhulile siyo imbuzi yondlekile ayihluphi awukho umkhumiso odlula ukudla bafuye awukho umkhumiso odlula ukudla yebo ikhona isinto angisiphiki
0: yeah
1: angisiphiki isinto kodwa manje sigcina singena angcono ukuthi ubeke okay ungicela lo mlaleli othatha inombolo yami ngimxhumanise nobambatha ukuze aba
0: Ambuze
1: yena
0: ngizofaka kuze kube yinini. Okay. Ngokugcina nje ubuze ngizowuthatha manje umlaleli mangicabanga la uthi ke yena ngicela ukubuza ukuthi kuphi ukudla ke. Okay, ngiyamthanda lo. Kuphi ukudla ngakunikeza imbuzi ezele kuze imbuzi yami ibe nobiso oluningi bese iyancelisa.
1: Uzohamba ukuthenga ama gold pellets kuyabhala ukuthi gold pellets okanye ozoba no okay ukudla kuchaza ukuthi kunani kuba good like 16 crude protein so uma uthenga ukudla lawo maphelethi uzothenga u16 noma uya u16 crude protein ngoba uzodliwa onina kudliwe na umntwana crude protein sizokonda ukuthi ingakanani iprotein izakhamzimba angithi akomolda phela ithi protein zilithola enyameni okusho ukuthi mangabe imbuzi idla okune protein izoseshe iput ifake amamasela emzimbeni so ke asihambeni sibheke ke eyitolo lezo ezidayisa ukudla sithenge ama pellet awu 16% crude protein azo bakufakele ntambama ngoba kufanele bahambe badle ukuze bangasoni isisu ngoba mangabe uzophakela ekseni kuzoba acidic kakhulu esini ebese ziyafa futhi imbuzi zethu asibaphakele ntambama isisu sebedlile sebetyisile ukuthi isisu basilungise iph then ebese ke ntambama bayadla badle nabantwana babo ebese bazoqalisa kahle.
0: Okay. No kuyazwakala. Mningi ke njengamanje imibuzo engenayo kodwa emningi usukuphendulile okunye ke sebeyothatha inamba egcinene. Eminye futhi icishe kufane babuza nje ngento eyodwa ke okuningi kwakho kodwa busu kuchazile. Esengifisa ukuthi singene kukona ke manje ukuthi selokhu ke siqalile le inyanga yabantu besifazane besiloku siqhakambisa nje abantu besifazane abakhona khona la emkhakheni wezolimo. So namhlanje siyafisa ukuthi sesivala sikubungaze nawe kodwa sifisa ukuthi ke sazi kancane nje mhlasimbe ngawe ukuthi ke wena wangena kanjani kulo mkhakha lo wezolimo uthando lokho laqala kanjani ngabe laqala esikoleni noma nawe laqala ekhaya njengoba abantu besifazane baningi bebele kubengena bethi mina ngibona uma ngibona ubaba mina ngangilusa mina ngangitshala so kuwena laqala kanjani uthando lwezolimo
1: ngingozalwa eStilo isigodi sami kwaNolila oyayo kusehlanzeni inhlabathi yakhona inamatshe as much as umama wayetshala uma engwane wayetshala kodwa ukudla kwakungabi kuningi into evumayo khona iyona imfuyo imbuzi and sikhumbula ukuthi sinehlahla thina engameva sinengagane sinamsasane sinemnqawe sineminga okuzonihlahla engameva and then ke ngafunda eStilo naseBhamu then ngathola umsebenzi 93 94 95 ngaphiphitha my starting ngiphiphitha oyaya ngifundisa yakwazi ukuphiphitha wena welonda
0: yebo
1: okay ke wathi athi umj plastic ditch sport so ke ngangifundisa agriculture ngangifundisa agriculture by the book and then ngabona ukuthi no hathi mhlambe uma ngase ngifunde kwangempela ecollege uba nolwazi olungcono kani olusencwadini ngangifunda standard 6 no 7 oyayo and then ke ngasave imali ngaya e-Oscar yayivula ke ngo-96 to 98 ngafunda khona-ke agriculture uyazi ukuthi okuhleke ngey'kole lezi zaka-agriculture kuswengwa so awubonakali hlazo ukuthi usukaphi thina ekhaya-ke inkece yayingekho-ke inkosi yami ubaba-ke wayishilo wathi bantu abami uma ngabe nisebenza ngocela ukuthi nibeke imali ukuze nihambe niyofunda mina isalukazi sami ngiyoyinakela so thina sahanga mina ngahamba ngofunda ngesibusiso cha somzali imali yayingekho unyaka wokuqala ekhaya khona kunesinto esenzakalayo ngo-93 kwabiza ukuba sigudluke emlweni elikhona so ngo-93 saqale sakha 94 sengisebenza oyaya aqala sathenga okwakulahlekile umzwa sekha awushisiwe then 95 singabekelela imali yokuyofunda ngakhokha unyaka wokuqala ngathi wesibili nowesithathu ngathi Jehova uyobona akazeke okaJehova-ke alale ngadlile so ngabike udaba esikoleni bengithola amatoho njalo ngoma kuvalwa ikole ngibe selokuzaneni ngiye kamonti ngithole itoho ngathola ibhasari yaka-race relations iyawunikeza 1500 imali yesikole kwakho 4.6 nyawo oqala ngawukhokha nyaka wesibili kwase ngo 5000 kamondi babemnikeza i-checki ithathe leli checki ulifake ufuke ulifake e-akhawuntini esikoleni usale kanjalo endleleni yabona ekhaya wawathi vele akukho ukuthi uzoya kubani yazi vele imali ayikho ahead people endleleni like u-Miss Bang kwakuthisha wami kwa-standard 60 then namanje usowusisi mina uehola ngo-December so mehola ngo-December ngibale kwi-budget yakhe umsinko ka-December umsinko wa-Christmas.

0: enziwa amaphoyisa engekho okusho ukuthi mina nawe fanele makhona esikwaziyo sisheshwe ahlebela amaphoyisa ukuthi khona ungahambi kahle bese ke okokugcina abezobunhloli mhlawumbe abake bayeke le ndaba ukuthi bahambe behekhana nathi ngoba thina asiyona ingozi emphakathini ngoba balokhu behekhana nathi esikhundleni sokuthi ngabe babheke izindaba ezikanje bakwazi ukuthi bacoshe ulwazi kusenesikhathi ukwenzela ukuthi uma ngabe kukhona itulo elakhiwayo basheshe basihlakaze lingakenzeki osombusazwe bethu siyabadinga emva kokhetho sobe sabadinga iy'ngane zabantu lezi abafowethu odade wethu akufanele ngempela kube khona abantu ababulawayo njalo uma kuzoba ukhetho ngoba akuzona nje ibalo kuphela abantu labo esikhuluma ngabo
1: Prof, khlezi kwentokozo ukuhlangabezana nawe ekuseni njalo la ohlelweni siyabonga kakhulu iviki kalibe lihle lize ke nezinto ezinhle siyabonga
0: Asibonge mvela sasibonge ngqengelele sibonge enakuciphinza ukuthi niphathe kahle iziki bese ke sibonga kusodolopha sikwazi ngabonga umfoka Mvundla ngoba ngenzeka ukuthi izinsiza singabe sayithola
1: Danke Mngoma
2: Zulu Masinika amanzi nje wasinika nonke into esidingayo
1: Nemvilope Mngoma Zulu Siyabonga.
2: Ayi ngishange ingoma embili nje ilandelanayo sibuya ku Prof Ubheki Mngomezulu. Sikunikeza nje ukuthi ke sikuphathelene ekseni. Ngiyazi ukuthi ke uma sibuya lapho futhi obesibheka kakhulukazi ke ama voice note ukuthi ke mhlawumbe uma kade sithu inkalakatha for sure la besidedela khona wena umuntu omdala. Siyabona lokho engeni le njalo ama voice note.
1: Shwe. Yams Simi, Kelly Bodman, Ellie Breezy, Teddy Mloy. Bathi ngiyabonga

0: Yabona bathuwa maskandi owulalelisisa ulalelisisa. Eh ngoba bayakhuza la. Eh umaqatha no precious em. Lolo naye manje bambelela kuye uyeno wakho loyo. Uhamba ujaha abanye nje uzifike kwabanye ama kilometers ephelile.
1: Ngabuza.
0: Buza mngani wami.
1: Lo muntu naye manje ungamshada.
0: Yeah.
1: Impendulo leyo noma
0: angithi bubuza nje.
1: Oh impendulo leyo.
0: Ehhe.
1: Oh. Uhlekana. Ama kilometers use right.
0: Hayi, hayi ngilathi.
2: Uma masikade uzokuthi.
0: Ama kilometers.
2: Awehliswa manje, lutho.
0: Lutho.
1: Clarissa lo naye manje ngamshada.
2: Ama kilometers.
1: Cha ngiyabuza lo naye manje ngamshada.
3: Uma kumele
1: sizo. Yeah, uyebo noma cha.
3: Hayi.
2: Ama kilometers.
0: Manje sengifisa ukwazi ke kuClarissa ukuthi ama kilometers ke ubani uye noma uyena lo ongakuyena.
3: Ubuzelani?
0: Sifuna ukwazi. Uthi ilo.
2: Ubani uphathe rule ubani ongakuyena?
0: Phakathi kwakho naye lo wakho.
2: Ngathini ke ngamaths?
0: Ubani onama kilometers angconywane?
2: Ngathini ngamaths? Ngathini?
0: Hey my friend, lungileke. Masibiya ngapha ngase ngaselwa hawe ma. Hey, hey. Yabona makhuluma ngumaskandi bafowethu.
2: Ngiyakujela.
0: Hayi ngiyabonga mina. Kulungileke asambene ke siyokhokha igoleti. Masibuye ngapha ke esikhuluma indaba enkulu ukuthi hawu ngaze ngaselwa hawe ma. Skole sibalekile.
4: Cozy breakfast.
5: Samula nawe siyafana bakithi ndawe sikhona ke sifundo esikoleni wazi kahle ukuthi ayisasequmba phansi. Ovela uphathe siyise ubone ukuthi ayabona njengamanje.
6: Mina ngisikole sangeshula.
4: Uvilo Rosa.
6: Wanu vele ngibe nobuthongo esikolweni sowakazi uyibona. Izonganduku isiphuma la emhlanje. Hayi ngesidumo ngangenkinga aza siyena. Kwavele kweminyama nje ngibele ngiphatha umthongo ngilale zwi.
5: Hey bagizi.
6: Bafami ngane sezithi na.
5: Ne. No. No.
4: O 6 uya ku 9 ekseni. Ukhosi FM. Luhamba phambili.
7: Sanibonani Mroza Novi nabalalele emakhaya. Igama lami ngingukholeka owakankosi Sibongo. Namhlanje kuwusuku le World Distance Learning Day njengomzali oseke wayenza i-distance learning. Ngingasho ukuthi abantwana angiboni kuyindlela yokufunda ebasizayo i-distance learning. Ngoba idinga umuntu okwaziyo ukuzikhuza futhi agxile kulento ayenzayo isikhashana eside ukuze azuze kulendlela yokufunda. Abantwana bakwazi ukukwenza lokho. Bayamdinga uthisha ukube abe khona phambi kwabo ubuso nobuso. Mhlawumbe indlela engasebenza ngayo ukuthi umzali abe khona ngaso sonke isikhathi eduze komntwana kuma class e distance learning ezoqiniseka ukuthi umntwana ulalele futhi akaphazamiseki.
8: Sobona Mroza Ninovi ngiyathemba niyaphila kumsombuluko ekseni. Igama lami nguMandisa ngokwakuthelezi ngiyuthisha esikoleni sePretoria eMamelodi. Ngiyalalela kakhulu ke uhlelo. Namhlanje ngiyezwa sibungaza usuku selibiza ngeWorld Distance Learning Day okuwusuku olwasungulwa iUniversity of South Africa okuyiUNISA. Lolu hlelo ke silazi luhlelo olusetshenziswa kakhulu ikhungo zemfundo ephakeme. Of which nathi abantwana bethu ezikoleni sebayasebenzisa lolu hlelo. Olu basebenzela kakhulu abazali. Ngenze isibonelo. Umzali umntwana wakhe unikezwe umsebenzi wasekhaya. Akahlupheki kakhulu ngoba uyazi ukuthi mhlawumbe uwenzele appointment nothisha ozomfundisa umntwana online uzosebenzisa i-tablet noma uzosebenzisa ifoni noma uzosebenzisa i-laptop. Umsebenzi womntwana sewuyaqhubeka njalo, akasahlupheki kakhulu ukuthi abone ukuthi umntwana umsebenza akawenzanga mhlawumbe ubuye emsebenzini naye ukhathele kodwa uyazi ukuthi umntwana wakhe unomuntu omsizayo, ongamsizi nje ehle naye edeskini kodwa omsiza ngefoni, nge-tablet noma nge-laptop. Oku ukuthi ke kuphinde kushaye lapha ke. Sinabantwana abahlukene eyikoleni. Kunomntwana esibabiza ukuthi abantwana abatotobayo, kunabantwana abaphiwe. Kulabantwana laba kuye kubashaye ngenze example ngabantwana abatotobayo ngoba uthola ukuthi lo mntwana kuyamsebenzela ukubona uthisha phambi kwakhe abesebusweni bakhe amchazele. Nawe thisha uyakwazi ukumbona umntwana wakho ukuthi hayi lo ngathi akezwa kahle bese uyambuza. Sibongile uyazwisisa kahle yonke into esikhulumayo namhlanje. Kuba lula kumntwana ukuthi akwazi ukubuza imibuzo uma ngabe embona uthisha. Ngiyabonga kakhulu.
5: Fuka. Good morning.
4: Ukhozi Breakfast sidingida izindaba ezinohlonze.
3: Kuvukekile mntwana, kuvukekile.
4: Ukhozi FM luhamba phambili.
0: Oh Nkosi yami impela kunjalo, ngiyamuzwa kuMrose uyakhalaza weinsizwa la ukuthi haw. Masa sikhuluma ngemfundo manje kwa banyamalala bafowethu.
2: Abasiya amakilometer uma bese sikhuluma ngemfundo. Asababoni nhlobo.
0: Thuleke manje bafowethu abasakhuluma lutho baphawuli nje. Ngempundo.
2: Kodwa izwi imbokodi iphawula ukucaba ngokujule kanjani?
0: Ukutshela wena.
2: Uzila ukuthi into indlela abayihlaziya ngayo le ndaba yokuthi ufunde, ufunde uhlala ekhaya ungambona nguthisha phambi kwakho, noma ufunde uthisha ephambi kwakho. Ukuthi bayihlaziya ngeindlela ezihlukahlukene mfowethu.
0: I'm not.
2: Siyabonga nje kodwa ukuthi ke konke lokho kuvumelekile eNingizimu Afrika. Uma nje kuphela kuukuthi uhambisana nomthetho lo esinawo iBasic Education Laws Amendment Act, uma futhi kuukuthi ke uyahambisana ngempela ne policy ubhalisile lapho umntwana ukuba ukuthi lento ayifunda la ekhaya ihambisana na ucaps wage
0: curriculum. Yes, kuhle kama kunjalo ke mzuzu ke mashumi amabili libombene ihora leshagalombili ekuseni ikhona ke inkosazana ke namhlanje sizokhulumisana naye njengoba ke sivala inyanga ke yabantu besifazane imbokodo usibusisiwe wakwaMthembu siyamazi ke inkundleni zokuxhumana uzalo abangasho njalo ukuthi ngichemile cha ludo ludo ludo
2: siyabuka ngomfundo esivala
0: ludo namaMthembu ludo mvamvelasi uzowusichazele kahle kabanzi ngento eyenzayo ngoba Mrose isikhathi esiningi ngoba sivalile inyanga nje yabantu besifazane sinokubona ukuthi ziningi izinto abantu besifazana abazenzayo abafuna ukuthi bakhulise okanye baphilise amakhaya abo.
2: Yebo mfowethu.
0: Imisebenzi yahlukahlukene nokuzama kwethu kwahlukahlukene. Naye ke uMamvelasi naye wenza okufanayo. Uzosichazela nje ngohambo lwakhe lokuthi aza suke la asuka khona nje eze emadolobheni einkundleni zokuqhumana dayise aza fike nokwengena einkundleni ke manje zezemidlalo. Yini yamphushayo kuyamsebenzela yini? Yiziphi izinto ahlangabezana nazo enze lo hlobo lomsebenzi?
2: Ngibona ngosimtho uyamamatheka ngoba uma sesithinta ezemidlalo sesithinta ngqo uSimtho akadladla. Qhakaza ke Mbokodo emsakazweni uKhozi FM kuKhozi Breakfast etadwethu sibusisiwe Mthembu siyakubingelela. Ayingathi angikuzwanga kahle
0: kodwa Mbelazi woza nazo mbani yawona ngoku
2: angikuzwa kahle
9: sanibonani ngizocela ukubingelela bonke abasakaza abakhona la emsakazweni ngibingelele ekhaya ngibingelele kamaphumulo ngithi wonke umaphumulo usukume ngibingelele umlazi la engikhulele khona ngibingelele nje iSouth Africa yonke nolaleni
2: usazongitshela ngoba ngafunda kwamaphumulo ukuthi ungazi ukusiphi isigodi kanjani kanjani kodwa ke ngicela ke senze kanje ke siqale silande umakhadzi silandene no Prince Benza bathini na bazothi ke
0: Lina ke bathu sana marena.
2: Yebo. Acha mina ngiyakubathi.
0: Ehhe, why bathla nawe?
2: Yeah.
0: Aha. Yabona mamvelaza sifuna ukufaka komfutho la.
2: Yeah.
0: Ehhe, sifuna basikhuluma nawo nje lapho vele usuya gejima.
2: Kodwa ngiyazi njengamanje umaphumula usumngenyawo. Niyaphila kosabuyaze, niyaphile woza.
0: Asuka.
2: Niyaphila kaTshopo. Kwanyamazane niyaphila.
0: Hayi chuma. Ayi.
2: Sola sami vukele high school.
0: Ayi.

0: Bangani mami ngabe senikulungela ukuza indaba namhlanje?
1: Yebo mamthembi. Sithi nihlobo sendaba yethu namhlanje.
0: Uyabona ke Musa namhlanje sikhuluma ngokuthi jabulela lokho enakho. Kodwa ke ake silalele sizwe ukuthi ihamba kanjani. Kukhona umama omdala ohlala ensimini nabantwana abakhabathathu. Ikati, imvu, imbuzi, imbongolo, inkukhu nenkomo Musa.
1: Hawu, yazi ngiyathanda ukuba seplazini kuba kukhona ilwane eningi. Ikakhulukazi iy'nkukhu. Phela inamaqanda kanti ngiyawathanda wona.
0: Nenyama kokunjalo Musa. Kodwa-ke ke sizeke indaba iyaqhubeka. Wayehlezi-ke khona yena kuwona wonke umuntu ngokuthi nje ixhovana lakhe lelincane. Hayi, asikho isikhala la. Uma ngijika ngapha kwesokudla, ngithinta udonga. Uma ngijika ngala kwesokunxele, ngithinta udonga futhi.
2: Igamalo lami likhulu mamthembi. Khona umbhede, uteddy bear, nebhokisi elinamathoyizi.
0: Ah, so miss, unenhlanhla nganyami. Kodwa ke siqhubeke sizwe ukuthi iqhubeka kanjani indaba. Emva kwesikhashana-ke, abangani bavele banciphisa ukumvakashela ngoba nje basebekhathele ukukhonana kwakhe. Ngisho nabantwana nabo futhi babekhathele nje ukukhonana kwakhe umama. Ngolunye usuku umama omdala owayehlakaniphile wayedlula ngendlela edinga indawo yokulala. Wavele wangqongqoza eminyango. Umama wavula kancane ukuze abone ukuthi ubani lo semnyango. Sawubona mama, sekuhlwile, anginayo mina indawo yokulala. Ngingangena. Kwakubuza isihambi. Umama omdala wanqukuzisa ikhanda. Bengifisa ukukusiza kodwa yabona na ukuthi indlami incane kanjani. Awuzibonele wena, uzobona ukuthi le ndawo le incane ngisho nakumina ngingedwa. Kokusho kumama, kodwa ke sihambi savele sabuka ngaphakathi bangani bami. Ha, kwakhona itafula nehlale mbili phela bangani bami nombhede. Phansi laphayana ecansini kwakhona abantwana abathathu bememateka. Isihambi sasingacabangi nje ukuthi indlu le incane. Savele savuma ngekhanda sasithi, yebo mama, ngiyabona ukuthi indawo incane. Kodwa ke ngicela ungivumele nje ngilale ngaphansi kwetafula ngiyoyixazulula inkinga yakho.
1: Awubandla, indlu yakhe incane ngempela.
0: Yayincane ngempela Musa. Ake siqhubeke nendaba. Umama kumdala wacabanga umzuzu. Kwangaba kuhle ukuba nendlu nje enkudlwana ngithi. Umama lo awu oyisihambi engamsiza ngalokho. Kwakunani nje kumlalisa ngaphansi kwetafula. Ngakho ke isihambi savele sahlala, salala ngaphansi kwetafula. Yize isikhala embhedeni sasikade nje sizonela. Wavele walala phansi eduze kwabantwana. Kwathi ke kuseni umama wavele waxosha abantwana endlini ukuze phela beyodlala phandle. Phumani, phumani niyodlala phandle. Asikho nje isikhala sokuthi sikhulume uma nigcwele indlu. Phumani ngempela. Umama phela wayesefuna ukuza ukuthi lesi sihambi lesi sizoyixazulula kanjani inkinga yakhe. Mhlawumbe nje bangani bami sizokwenza nje umuthi womlingo. Umama lo okade esihamba wavele wathi, we mama, uma nje ufuna ngixazulule nje inkinga yakho, kuzomele wenze njengoba ngisho. Umama phela wayefuna ukuthi inkinga yakhe ixazululeke, ngakho ke wavuma. Ukuze nje kuvuleke isikhala, kumele ungenise inja yakhe endlini. Umama wabuka isihambi esishaqekile. Ngilethe inja endlini, ngobani? Inja phela izongilethela amazenze. Ngingakusiza nje kuphela uma ungilalela. Kwasho isihambi. Oh, hayi, kulungile, ngizokwenza njengobusho. Sekuvuma kumama kodwa ke futhi bangani bami ekhombisa ukuphatheka kabi. Aye, sekumele ngihambe ke manje, kodwa ke ngizobuya ngizobona ukuthi kuhamba kanjani. Sekushisa hambi. Ngalobo busuku inja yayingakholi ukuthi inhlanhla yayo uma nje umama engenisa endlini. Yagxuma embhedeni bangani bami, ijaha abantwana bezungeza itafula. He, abantwana bakuthokozela ukuba nenja endlini. Yagxuma phezu kwetafula, yadla ukudla. Umama wayethukuthele kabi, kwakuthi akayixoshe. Kodwa wakhumbula amazwi esihambi. Inja yazi zisonke ezinyaweni zakhe, wazama ukulala. Ngokuzayo-ke isihambi satshela umama ukuthi akangenisa imbuzi. Imbuzi! Sekubabaza umama. Imbuzi iyanuka. Isihambi savele sabuka umama. Ayi, ngingakusiza kuphela nje umungilalela. Oh hayi, kulangile. Ngalobo busuku umama wangenisa imbuzi wayiphutshani bamabhele. Imbuzi yadlutshani namakhetheni sibangani bami. Hey, inja yajaha imbuzi futhi manje umama wavelwa wahlala embedeni. Abantwana babekade besasecansini begigitheka bangani bami. Imbuzi yabahlekisa. Njalo nje uma sihambi sivakasha sasitshela phela umama ukuthi angenise esinyi silwane endlini. Umama nangempela bangani bami wangenisa inja, imbuzi, inkomo, inkukhu, imbongolo kanye nekati. Wayesekhathele kodwa amakhetheni sakhe ayisedliwe. Kokhona futhi bangani bami lapha yaphansi ubulongwe neziboya embedeni. Hawu, kwakhona izimpaphe edleni kwakhe, otshani phezu komcamelo.
2: Mamthembi, indle incane yayisixovekile.
0: Uqinisile nganyami, ake siqhubeke nendaba. Ngobunye kubusuku isihambi safika futhi. Wayengasakwazi ngisho ukuza inkulumo ngoba imbongolo yayenza umsindo omkhulu. Isihambi savele saxosha imbongolo. Ha, kwangqonoke manje. Sengizwa ngizohlanya ngempela. Sekusho mama. Ngobunye ubusuku obulandelayo imbuzi yazama ukudla icathulo. Isihambi sayixosha futhi endlini. Inkomo yaxoshela ubulongwe eyabushiya phansi. Njalo ke busuku bangani bami kwaxosha isilwane sisodwa. Aha! Ekugcineni kwasekusela umama nabantwana bakhe. Oh hayi, ungangena ngaphakathi. Sekusho kumama. Ngipheke isitambu nobhontshisi. Kuzwakala kumnandi lokho. Sekusho umama oyisihambi. Bobabili bangani bami bahlala etafuleni nabantwana badla isidlo sasebusuku. Uma sebeqedile, umama omdala waphulula isisu sakhe wamamatheka. Bangani bami wabuka indlu yakhe. Ha! Angazi ukuthi bengizokwenza njani ngempela. Kodwa indlu yami isibukeka inkulu-ke manje. Yinhle. Ayincane neze. Wamkelekele ukuthi uhlale nami isikhathi esingakanani. Kunesikhala sakho nje la eduze kwami. Hawu, isihambisa mamatheka. Indlu ke yayingashintshile neze. Yayibonakala inkulu ngokwanele njengakuqala. Ake siphinde size nawo omunye umlolozelo bangani bami. Mina ngimuhle ngihlakaniphile ngingumntwana obalulekile ngingumntwana okhethekile ngijabulela lokho enginakho ngijabulela ukuba umntwana kumnandi ukuba umntwana kumnandi ukuba umntwana ngijabulela lokho enginakho ngijabule la ukuba umntwana kumnandi ukuba umntwana kumnandi ukuba umntwana mina ngimuhle ngihlakaniphile ngingumntwana obalulekile ngingumntwana okhethekile ngijabulela lokho enginakho ngijabulela ukuba umntwana kumnandi ukuba umntwana. Ngiyabonga zingane zami. Manje ke sekuyisikhathi sembuzo. Umama wayekhonona ngani? Wasizakala kanjani ngenkinga yakhe? Wayejabule ngosiza lithola? Kwakuyini inkinga yelwane ngempela? Mngani wami, ufundene endabeni namhlanje. Kubalulekile ukuthi abazali nothisha baxoxe izindaba ukuze abantwana bezokwazi ngomlando wabantu ababephila ngaphambi kwabo. Bantwana bami, celani emakhaya banixoxele izindaba ukuze nani phela nizokhula niqeqeshekile kuze kube ngokuzayo nisale kahle.
3: Ukhozi FM luhamba phambili.
4: Iclientele ivikela wena nomndeni wakho ngesizotha uma nehlangabezene nosizi. Sekuphele iminyaka engu 30 sisiza abantu baseNingizimu Afrika bangcwabe ngesizotha. Sikhokha engaphelile amahora angu 24. futhi uthola nekhava yengozi ephindiwe kabili uma unohlelo lakwa clientele lomngwabo. Izinhlelo zethu azimbi eqolo. Khetha evumelana nezidingo zakho. Kulula ukubhalisa awuhlolwa impilo futhi akugcwaliswa maphepha. Thola eyakho namhlanje. SMSa ukhozi ku 44419 ku 44419. Iclientele life iFSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo one license. Imibandela iyatholakala online. Kusebenza amanani ajwayelekile.
5: Sibo uzwile uAkhamazi nemidideli zamangalisayo eSamsung.
6: Oh kungani uhleba?
5: Yingoba uma uthenga iSamsung kwaAkhamazi ungawina ucash ka 10000 rand ngaleso sikhathi.
6: 10000 rand yithukulu wena mfihlo. Asothenga. Ngase zonke inhlahla ke manje.
7: Yonga ungafika ku 500 rand emdidilizweni yeSamsung kwaAkhamazi. Kaphezulu yiba sethubeni lokwina ucash ka 10000 rand. Phuthuma umncintiswano uphela ngey 6 kuSeptember kunembandela.
8: Hey, uyaza ngeke uyikhole into engitshela umzala wakho uSpiwe.
9: Muphu uSpiwe.
8: uSpiwe, umzukulu kaMalume Thabo nengane uSpiwe.
9: Oh yebo uSpiwe, uSpiwe.
8: Hey, yazi ubesa ngitshela ukuthi uMalume Vusi uyashada maduze.
9: uMalume Vusi.
8: Hey.
10: Ingabe umndeni mkhulu kakhulu? Kunzima nokuhlelela izinto ezincane. Khava inani lomndeni elinganqunyiwe. Ufikela ku 100,000 rand ilunga ngalinye. We policy yes Standard Bank flexible funeral plan. The Standard Bank Insurance Brokers Pty Limited EFSP 224 egunyaziwe. Ibhaliswe ngaphansi kwe Liberty Group Limited. Umhlinzeki womshwalense osemthethweni. Kunemigomo nemibandela. Kuzobhekwa amathuba okwehlelwa ingozi nezingqinamba ezingaba khona.

0: ubhila fazi ngoba yisha abanikazi bemtheneni.
1: Hayi
0: ngapha. Bese ngapha namfucuze ngathola iTV.
1: Awu oh lesa si olwine lana.
0: Yebo mkhulu.
1: Siyabonga ukhoze FM siyabonga bye. Hayi sengiqedile nje manje ake ngiqhubeke ngizwe ukuthi ke kuhamba kanjani njengamanje sizophinda sizo kuwena futhi wena wazi ukuthi namhlanje siphathela njalo neStandard Bank. Uyini kuwena?
2: Mntana kaSiswane uthi kimi ngincane.
1: Ah Monica, uthe wena uMonica ukwazi ngoMonica vele.
2: Eh.
1: Awumtshele njengamanje uqhale kunjani uthini kuyena uLerato?
2: Ulerato ungithwele kakhulu wangiseka. Ngalahlekelwa umsebenzi ngenxa yokuthi ngicelwe isifo lethi se-glaucoma sokungaboni kahle emehlweni.
1: Oh, joke.

0: Naku okuzayo ohlelweni no Lady D.
1: Siyakulinda ke njengamanje sizi ukuthi kuhamba kanjani kulinda masithi ke ncipha bugebengu siyazi kuhlale nathi ngalesi
0: bugebengu isizwe asiphele
2: ezumkhwana.
1: Ya Linda.
3: Sabona Lady D, ngingelele lapho nase studio nethimba lakho.
1: Hey, kade ngagcina kodwa ke kumnandi. Usafika nje Thekwini?
3: Yebo Lady D, ngiyafika every second week.
1: Ngiyacabanga ukuthi angajabulela ukubona uMakhosi.
3: Ngempela, nami ngicabanga ukuyi-arrange kanjalo ukuthi kule nyanga lesi yakuyo ka-October ngivele nje ngifike ngithi chathatha.
1: Oh, awuboni ke sikhuluma indaba emnandi ke njengamanje. Sithi uLinda Thahane ungumqondisi weJotela Mtika Consulting. Sikhuluma udaba la kuncipha bugebengu olubalulekile nge-sexual harassment emsebenzini noma ngaphandle komsebenzi. Lo kuthiwa impela uyanukubezwa, uyazizwa ukuthi ngiyathinteka la ngendlela thizeni ngokocansi nangobulili nangako konke nje. Hayi ke awusitshele Linda, sikhuluma ngayo ukuhlukumezeka i-sexual abuse, isenzo esinjani esi-sexual harassment?
3: Lady D, ngibonge. Ukuhlukunyezwa ngokobulili khona lokho ukuthi kuyi-sexual harassment kuhambelana ne-behavior, ukuyiphatha or ubudlelwane obugcina ukuthi umuntu uzizwa ukuthi hayi, yazi le nkulumo eceda ukwenzeka njengamanje angiyithandi. Kokunye uthole ukuthi umuntu wakhona kwenziwa ama-jokes, kodwa lama-jokes lawa hayi awamphathi kahle, uyabona. Okunye ukuthola ukuthi kungcono ngithule kunokuthi ngikhulume ngoba angithi siyazi nasemsebenzini umuntu usesimeni sokuswela, yabona ukuthi hey, mangingakhuluma la ngizolahlekelwa umsebenzi.
1: Hey, ungasasho ukuthi oqala futhi lo muntu usenomthetho, unamandla, unama-powers, futhi lo muntu bayasekusho yena manje awu noma uyena uzongibhalela i-report lo muntu kuningi.
3: Ehe Lady T,
1: usikeyile enye inhlobo leyo yokuhlukumezeka ukuthi umuntu kube khona ukukhuluma kwenzayo ngathi kuyanqinga.
3: Lady D, ake ngibale kanje, uyabona kokunye ku angithi sithi ukukhuluma angithi uthole ukuthi lokhu kwama-jokes nani nani, kokunye futhi kuba yilokho ukuthi akakhulumi, kodwa izenzo zakhe mani lo muntu uyambona ukuthi uma ekhuluma nawe hayi mani lezi nto azenzayo uzenza mani babili kuphela, kwabanye abantu akunama-witness, uyabona. And then kokunye futhi Lady D, ngizoyibiza ngesilungu ngithi quid pro quo. Uthola ukuthi ngibalalana emsebenzini la, uthola ukuthi kunalo HR manager othi hayi mina uma ungayenza ukuthi sivumelane ukuthi senze ucansi uzoyithola ipromotion, uzowuthola umsebenzi o-right o-comfortable, noma o-professor emanyuvesi ukuthi oh ufuna ukuphasa, ufuna i-degree, asiqale la.
1: Manje iy'nyathelo zomthetho engathathwa umuntu onukubeziwe iziphi?
3: Lady D, kubalulekile ke ukuthi umuntu ozithola ebhekane nalesimo aqale abheke ukuthi le zinto zenzeka nini, ngoba ukuprova i-case sexual harassment akulula nezeneze Lady D, ngoba kungenzeka ukuthi kube into efana nabo ma-SMS, kube ama-phone call, because kaningi angithi u-witness akekho, uwe kuphela nalo muntu lo. So kugcina kube ngathi yena uthe wena wathi wena wangayenza lokho. And then futhi kubalulekile ke futhi ukuthi umuntu wakhona abeke yabona la kama screenshot nezinto umuntu azikhuluma.

0: Ushajalo ke lapha phela ushajalo emnandi ingoma lena isizwe kusha umusa ethi hamba.
1: Tea time no Lady D. Tea time no Lady D.
0: Sizohamba isizwe ukuthi ngale ndaba athi sixoxa manje bathini abalaleli la ucingweni bathini kanti ke nakuma voice notes enu sogcina siyele nangu ndodakaze xa ke ngempela ngibingelele sawubona.
2: Sawubona bomkhosi.
0: Unjani?
2: Sengibuyele
0: khona futhi yabo uthini ngalolu daba uthini maleqolo oh ngqamkile awuthi zama omunye sawubona hello
2: yeah sawubona mamukini
0: njani
2: hayi sikhona siyaphila
0: siyaphila nathi uthini ngalolu daba
2: hayi ufisi ngithola ukuthi hayi uhlukumezeke kakhulu lana hayi kodwa ayikho into azoyenza ngaphandle kokuthi nje hayi apholise nje hayi asale sexola nje na
0: ngiyakuzwa hayi wakhulumisa umuntu wesilisa ngempela uvikela lo kufanele aboshwe uvikela lo kufanele atshelwe eyi cha ngiyakuzwa hayi hayi ewistopa man kulungile right asathi omunye sawubona
3: yebo mamkhosi
0: unjani
3: ngiyaphela mamkhosi
0: nalo udaba uthini ngalo
3: lolu daba phela manje uma usifisa kafuna aboshwe kanti abantu abenze njeni abafuna benze njani phela ngoba umuntu uyaqondisa uma ephumile endleleni
0: nje ufuthi uyambona kufacebook uneme ananembeza udle nedwa unembeza uyayibona le ndaba
3: nazi impela ngithi akayijela yikho inde yaboshwe nje awujeza ngoba wenza isenzo esibi unamandla okondla le ngane
0: angekho
3: ukuthi umuntu ohluphekile
0: ngiyakuzwa
3: ngabe siyakhuluma ukuthi mhlawumbe umuntu ohluphekile uxakile manje akaxakile lomuntu uhla kahle endaweni enzima yabona nje ukuthi akaseleli
0: uswe ayimpela impela ujabule ufike siyabonga
3: ngiyabonga mama
0: ngiyabonga nami asizothi banolandela sawubona tea time.
2: Yebo mamkhosi.
0: Yebo.
2: Njani mamkhosi?
0: Ngiyaphila njani wena?
2: Ngiyaphila. Hayi, ukhuluma nomthwe wakantaka la embe senjani?
0: Yebo.
2: Yebo mamkhosi, hey, ngowaye uhlungumezekile usisi. Lokhuza kodake kusho ukuthi kufanele lokhuza kufanele ajeze lo umenzi lo.
0: Emshange sando yabahlaza umziba aphuma igalo igazi kamakhala amfake ebhutini. Ha ha ha.
2: Hayi kufanele lokhuza kufanele ajezwe ngendawo emfaneleke vele iyaziwa ukuthi kufanele ahamba elokhuza ayejele and then usesabe sehamba okwenza i-counseling ngoba ngathi uhlukumezekile nje kakhulu.
0: Uyebo lo ndaba uthi ungathenga neni washona iyophinde futhi uxoxa wesinye isimo manje sekubonakala ukuthi ingane isiyazi. Hayi
2: ukuhlukumezeka nje kakhulu mama kodwa kusho ukuthi ke yeah, i-counseling mina ngibona imfanele kuzo ngiyadlule kulesi simo.
0: Iyogoqa yonke into ngishingani i-counseling yosiza kuwo konke siyabonga.
2: Yebo mahayi umthelo wakantaka la.
0: Thank you mthelo. Awashanje ngendoda baba.
2: Hayi yabonga mama.
0: Asithole omunye futhi sawubona tea time.
4: Yebo kunjani?
0: Siyaphila njani wena?
4: Ngiyaphila mamkhosi kunjani?
0: Hey kunembuzi lecela ngoba iyathimula kodwa kulungile ba ngiyakuzwa.
4: Ngilungile mamkhosa nakho konakala.
0: Iya.
4: Isephula umthetho phela lesi. Lapha sikhona sijabule nje sikhohlisa abanye senza ngathi sihappy siyazi ukuthi nabo sizobagila lento esiyigilayo.
0: Ungasasho. Hey.
4: Yabona nje khona amantombazana abona umlisa alright kabi kanti awazi umonakala wenze nini.
0: Futhi akazugcina uzoqhubekela phambili.
4: Yiloke ngikushoyo ke mamkhosi ukuthi nje njengo usisi usehlukumezeka wazi wagcina naye sekwamukela ukusukumezeka esezihlukumeza yena ngoba yabona lento ayishoyo ukuthi usiwashona. Kuvele kusazoba khona izimo lo muntu usazohamba ehlukumeza abanye abantu mamkhosi uyingozi nje vele senkhila le.
0: And kakhulu. Siyabonga kodwa uzongibelela
4: ngalo mathu la eGreen Dalton mamkhosi kwambuzikazi emahlathini esikolo.
0: Hayi ube kwaqonda nje ngqo siyabonga.
4: Uzwakele.
0: Aye yabona isimo masinjena sesothola ukuthi angithatha ukugcina sawubona tithi.
5: Mamkhosi njani?
0: Hey ngiyaphila unjani sithandwa sami?
5: Ngiyaphila.
0: Ake ngizwe kwesifazana uthini tshela nanga omunye.
5: Hey mamkhosi yaze ayikho into engiphathayo njengale ukuzwa ngigama lesando.
0: Eish.
5: Kunentombazane la empeleni eyashona. Ishona itshela ukuthi yona vele sekwadlula futhi seyaxola kanti ihleli nje yale mali ngendaba yesandi ishawa uyenza lo mathandana Lo mathandane engagcinanga lapho futhi khona ke nje vele wambulala same time noma ngeke ngibadalule futhi. Kodwa nje ey inzima indaba kuhlukumezeka komuntu esifazane ehlukunyezwa umuntu ayitshela ukuthi uyamthanda.
0: Uyamthanda. Uzodwa lo.
5: Usisi lona njengoba ezwakala ngathi wayengisedidekile nje. Kuyinkinga ke ngoba manje kwalapha ecourt ecaleni uyofika dideke.
0: Kakhulu kuvena aphendule into othwana.
5: Yena aqala amukele avume ukuthi walimala then ayena seyindaweni eyifanele kuma counseling, kuma psychologist. Andukuba kaqhubeke necala.
0: Hey, wazwayibeka.
5: Alungiseke. Hey, thina siyibonile imanga eyikanjaka.
0: Ngiyabonga
5: mamkhosi.
0: Ngiyabonga sando sami. Uyabona ke uyayizwa le ndaba enayo umbhali ushilo athi una 3 years engamdingi umuntu wesilisa vana bone ngathi bonke bayafana uthi ke manje mesethi angifisi ukuthi aboshwe ayi kulungile ke kulungile mlelo cause FM siyaqhubeka nohlelo kanti khona umdlalo womoya isiqebisa namhlanje la sisho khona sithi ke la umdlalo wethu nomoya ake sizwe emva kwalokho soqhubana nenhlelo sophinda sinithathe futhi ma voice notes ihlazo kwamanje

0: Puxa, pode.
1: Mlaleli, Ukhozi FM lukwethulela nanku umdlalo womoya osigcawucawu osihloko sithi Ihlazo esubhalelwe uNtombenhle Dlamini. Isiqephu samashumi amathathu nesikhombisa.
2: Laze laphuma ke bo namhlanje.
3: Hey, kushisa ngempela ma, yibo.
2: Yibo, bekufika uThemba Nkosi phela la izolo.
3: Aw, ngempela. Ubezobikani ke kuloko.
2: Lengani yabo futhi siqale phansi.
3: Futhi ngathi usezoba nesicefeke.
2: Hey,
3: usenzeni ke manje? Eh kodwa ngasho. Yangasho.
2: Basho ukuthini?
3: Hawu. Ukuthi amanzi la kama khona aphindame futhi.
2: Ey! Ngoba ungeke nje ungalifaki unyawo lomdaka babongile.
3: Cha phela ziyakhala. Futhi ngathi nje umkhizo usiyazwakala ke manje ejazini.
2: Kodwa wabanjani wesizakele?
3: Hayi ukuthi akusiyebo sizakele wema kodwa ngasho. Engahlala nganibuka nje nidlala uzuzani la entsheni ukuthi useshintshile ngansini.
2: Ma kwafanele sithini kanjani?
3: Awu ma kahle mbu. Nise kanjeni nani kwazi ubona into engekho?
2: Ibona kanjani kambe into engekho? Hayi. Wokhona ntombi.
3: Hayi, awushoke. Kuthi wawenzeni ke kuloko?
2: Hayi phela. Uyise uthi uthola inqwaba yamaphilisi lapha endlini yakhe.
3: Hayi bo, wendomkazwithi. Angabe seze nje la ngimceli bandla.
2: Angikuzwa. Uthi ingane ingezi kubo.
3: Hayi bo. Wema uyayazi kahle wena indaba yomuntu oseqala ama drugs. Phela uma nje singamvumela nje wewe le ndaba yakhe nje izodlulela.
2: Akeniswa. Ubanike othi ama drugs.
3: Awukucace banje ma, kungaba amaphilisani lawo. Wena mangabubuka ke nje amaphilisani lawo.
2: Webabongile ubokulinde. Uyezwa? Uza umsuka nesiphetho sento.
3: Angeke nje mina ngize ngilinde amathonsi abanzi.
2: Angazi ke ngoba na uzele. Ngeke kwazi.
3: Hawu. Kungcono ngoba uyasho nje ma ukuthi ngizele. Ngeke nje mina ngihlushwe ingane engingayizali hawu ngeke khohlwane.
2: Kufanele benze njani ke ngoba phela wena uyazi.
3: Hayi boma, abaphindise lo mhlole emuva.
2: Umhlola. Hey. Hayi washo ntombi yami.
3: Ngeke nje mina ma, lokho ngihlushwe ingane engingazi kahle ukuthi nje akusiyone yami. Ngingahambisa nomise ezintandaneni babone nje nabo ukuthi bathini ngayo. Hawu ngeke. Mina nje uma ngibona ukuthi sicathulo siyangishisa, ngiyasiyeka nje.
2: Asazi intani yami kusasa laziyo.

0: Bowuyephi nje ngoba ufika nje Zuzana?
1: Bengiye kumngani wami.
0: Oh. Sonke lesikhathi ubukumngani wakho ulale khona nje ubungabuyanga nje izolo.
1: Cha ngibuyile baba, angilalanga khona.
0: Ubuye nini Zuzana?
1: Baba ngibuye senilele ngasenge

0: wonke lamaphilisa wekhanda Zuzana uwathathe phi?
1: Cha baba, ayi wonke, akusiwa wonke wekhanda.
0: Zuzana, udla ama drugs wena manje?
1: Hawu baba, chana kuona ama drugs lawa.
0: Uma kungewona ama drugs Zuzana, pho yini lenqoma amaphilisa angaka Zuzana? Uwathathe phi?
1: Mina ngiyawathenga baba amaphilisi bese ngiyawabeka.
0: Ih, uyazi wena. Ubani wakutshela ukuthi uhlanganiphile wena?
1: Akekho baba.
0: Wena wathi yini lapha ekhaya sibuyisana ngalolulalanga?
1: Ngiyaxolisa.
0: Uphendula umbuzo wami lento oyishoyo Zuzana?
1: Ngathi baba ngizoshintsha.
0: Oh. Ikhona ke lokwakusho. Uyabona wena uma ungasafuna ukuhlala la ekhaya Zuzana. Kungcono ukuhamba, uyabona?
1: He baba. Ngihambe. Ngihambe ngiyephi ngoba phela aningitshele mina ukuthi uma wamukephi?
0: Angizwa. Uthini Zuzana?
1: Angisho lutho baba.

0: manje noma usho awuyimisela unginike izimali yami vele
1: oh nakho ke inkosi imali yanike futhi manje
0: hayi engeke ke phela ukahle khanda
1: ukahle ingakho nje ngibuza
0: awazi ukuthi imali yani lengikhuluma ngayo
1: uyabona nokuthula uma ngabe uzohlula ukulinda ngeke mina ngize ngiphiki nawe
0: ngilinde ini hayi bomusa ungibhedela wena sekulinda isikhathi singaka ngiphinde ngilinde futhi hayi bomusa
1: ukhala ngami angazikeke mina uthi ufuna ngithini ngamsasa
0: hayi bo ima wo wena mthetho wakho ngitshele tshela mina uyimisele yini ukungeza imali yami
1: owethu la
0: yini
1: ngicela ukuthi ungichazele kahle ngempela ngempela le mali oyifunayo kuze kube nini mina ngikhokha
0: angeke ke phela sisi ngeke ngeke ke nje ngeke ke sizoku sikhuma into eyodwa mina nawe ekhade sasikhuluma Wazenzela wena isivumelwano musuloku ungena eintangeni
1: manje
0: manje mina ngikhona
1: Isivumelwano singapheli hayi musukuba selfish wena nokuthula wakwayizwapha indaba yesikolethe singapheli
0: hayibo
1: hayi ngeke
0: selfish manje mina
1: hayi uselfish
0: musuloku uqhasha ngesithupha wena uwena wayibophezela wazenzela wena isivumelwano manje sithunze ngathi mina ngiyakuphoqa lana
1: noma ngizala manje lokho kusho ukuthi mina kufanele ngikhokhe ngize ngife
0: hayi bo
1: hayi nebondi ngabe kade ngayiqeda
0: mana mana Awusenzanga yini wena lesisivumelwano?
1: Ngangi desperate nokuthula nkosi yami. Kodwa phela lokho akusho ukuthi sekufanele ukuthi ngikhokhe ngize ngife.
0: Wo desperate ini? Hayi ngeke. Wena uyakhohle ukuthi akulona iphutha lami ukuthi wena ungabathola abantwana. Haw, sifuna ukuthi uzenze victim lana. Hayi bo, hayi ekahle
1: nje. Lalelaka sisi, akufuni wena lokho phuma ke futhi
0: indaba yezana. Ngizophuma. Ngizophuma vele. Uma unginika imali yami phela nje ungalokhu ufuna lokhu lokudatshukelwa la kube kodwa wena ozenza
1: hey ngeke mina ngithi kunenkinga engaka nokthula uphinde nawe futhi uzongedela kulezo yinkinga ngihlushwa ingane ngalana nawe futhi usibela bela
0: nakhoke nakhoke manje mina ngena phe inkinga zakho imini engakufaka kuzona hey kahle wena hey kahle
1: yazi ithini imali kunazo zonke ukuthi nayo lo ngane iyangihlupa nawe futhi ngapha Hayi usunga beli thathe.
0: Lalela.
1: Ithathe lokuthula. Ngikuzulu ukungibangela isicefe.
0: Lalela. Akho lalela kho ngane ngayithatha la. Ngingena ke mina.
1: Uyangena.
0: Ngiyithathe ngiyenze njani? Nginengane zami mina. Wena nje enza okufanele kuphela. Hayibo. Ayihlupi nje nakancane nje lento le. Ngikeli imali yami sisi.
1: Lokuthula.
0: Yini?
1: Anginayo imali. Angazi noma usufuna ngize ngisho kanjalo ke.
0: Hayi yadlala sisi. Anginayo imali. Itshadala. Ya joke right? Hayi ngeke phela.
1: Anginayo imali yokukhokhela sisi.
0: Hayibo.
1: Yabona njengamanje phume office lami angisafuni ke manje ukukhuluma ngalento ngicela ukushaya umoya.
0: Uthini wenoma? Uthini ngempe uthi angiphume. Awunayo imali yami.
1: Anginayo futhi ngeke ngize ngiphinde ngibe nayo phuma.
0: Ngathi akukhuzanga.

0: usubuyile sithandwa sami, usebenze kahle kodwa.
1: Ngisebenzile.
0: Hey. Lalelake. Ubuyile uzuzane ngambuza ngalamaphilisi.
1: Ngosiyami. Kwaze kwakuningi. Konje kusakhona naleyo nto futhi yamaphilisi?
0: Yaha, kukhona nayo sithandwa sami.
1: Utheni ke? Yazi mina bengafundi ukuyizwa ke leyo nto kanamhlanje.
0: Kodwa gogo kuze kube nini ungafuni ukuyizwa?
1: Hey, Themkosi, ukuthi sekuningi. Endi njengamanje kungaphezulu kwami.
0: Kodwa akusizi ke kodwa sithandwa sami. Uyazi uvele wathawe ekhanda amaphilisi.
1: Eh. Uyabona ke? Angathi uyambona kuzuzani. Uyabona nje mina indaba kazuzani.

0: hayi angisafuni uhlanga naye. Bekuvele ngazi vele ufuzosho njalo.
1: Wazi ukuthini gugu? Angithi ingane yakho.
0: Semkosi awume kancane. Uzuzana unamanga nawe uyamazi futhi. Noma makabe wambuzanga nje futhi bengeke kuze kube nankinga.
1: Kuze kube yinini engabuzwa. Sihlale nalamaphilisi endlini ke gugu manje singawazi ukuthi kuyoze kube yinini.
0: Kukusizile ukumbuza kwakho.
1: Kodwa phela sithandwa sami ngeke sihlale nento la endlini singasho lutho sigoqa izandla nje.
0: Angithi ngiyakubuza ukuthi kukusizile yini ukumbuza kwakho.
1: Gugu, kwenze njani? Wavele wanolaka nje.
0: Cela ngiyenge indaba kaZuzana Themkosi, ngibe nosuku olude kabi namhlanje ngiyacela.
1: Hayi. Ncase ke sithandwa sami. Awushoki. Utheno nokthula umxoxelile kodwa.
0: Themkosi. Awungiyenga loyo. Ngiyacela kusiyami.
1: Hayibo. Sekuyilowo manje.
0: Hayi.
1: Kanti kwenze njani kuwena gugu namhlanje?
0: Ngisayolala kancane bandla ngisafuna ukuphumula.
1: Hayibo. Gugu, kanjalo nje.
0: Ngiyasho nje ukuthi ngifuna ukuphumula bakuthi ngikhathele.

Hayi ke unoma gugu uqedile ke namhlanje. Bekufanele ngabe qada ngitshela ukuthi ngeke ngasangikhokhela. Ngoba vele bese kubonakala. Ey. Kodwa isusileke. Engabuzo yimela yini. Awanelo. Miyale zonke namanje. Awusimbe. Ay, suka. Indengathi sho. Ayibo. Unomthini wisithatha sakhe. Othi ngisifunde kahle. Abantu bafuna ukuncela amagazi abantu. Babodwa abasusa izithabathaba zemizi ngezimali zabantu. Niwagade amaqolo. Ayibo. Ayibo. Ayibo. Ay. Boze wayisabona magugu. Oh. Ucabanga ukuthi imali yami liyanginika yona. Iyona engakhe ngayo lapha ekhaya. Shame. Wazwa fomona nkosi yami. Oh, ingakho nje sevele wavuka indlobane. Ingoba wafika ekhaya wabona ukuthi kunomuzi. Awubandla. Lasho neculo lathi sono sivela ngokubona. Hayi bandla.

0: Hey, siyabonga. Simpiwe sasosindela ndodakazi wakho. Nawo basizuthola amagabade. Sothi asizuthola imbokodo. Sawubona.
1: Umeli kodwa nginayo nami nginayo imibuzo kodwa ukuthi manje uma ngase ube cause I've noticed ukuthi abantu abahlala isikhathi eside umuntu angibe angazi iphi indlela yokuyibeka kahle kodwa
0: lalela ngathi ubuyidinga ne-Monday therapy esikuyona
1: vele ngingibona
0: sabanjani ngempika ngempela sona
1: abantu abagcina bengcwaba abantu abanamawili
0: yes
1: abantu abaphila isikhathi eside abantu abangijwayele ukuthi uthole

inhliziyo yami ishaya umqiqo noma ngithi ngivala amehlo ngizwa

0: Mihlali the guy, Donkey Boy, no Cairo, bakhona no Mr. Taylor, ngiyambona lana, ingoma emnandi ke le abasipha yona ke ngalesi sikhathi. Angisaboni ke la into zami ithi ke wolo. Okay, 1429 isikhathi leso singosi yethu ingalo yomthetho.
1: Uyalazi ukuthi abasiyaqhubeka ke nesigaba ke sohlela impela zimdala kunjalo ingalo yomthetho. Sikhuluma ngodaba olubaleka kakhulu, silokho sikuveza ukuthi namhlanje usuku lokugcina ke lokulungisa umshado wakho. Khona umelo sixuli, xulu empeleni oyisazi ke sezomthetho. Asiye lapha ke encingweni ngoba umbuzo ukhona ke sesiwutholile la ovele ku message dubuzana lapha e PMB eMaritzburg.
0: Okay. Sawubona.
2: Sanibona zimdala.
0: Ninjani?
2: Ngiyaphila zimdola nehambeni zakho, ngiyabonga kakhulu ukukhuluma nesidibazana. Zimdola, ngicela ukubuza lapho kumnikazi womthetho ukuthi ke makuwukuthi ke wena ushadileke vele ushade umshado ohlanganisa amafa bese uhusband wakho ahamba lobona ngaleke ukukutshela wena ngoba phela ukhona umndlu uyabo. Ehe, ngicela ukubuza ke sithi kuhamba kanjani ke lapho, ngicela ngiphendule nje ukuthi kuhamba kanjani bawuthi wena vele ukhona ushadile. Ngiyalinganisa mhlawumbe mina kube ngishadile naye. Umshado vele ube TV. Manje mase phinde ihambe lobola sekuthini lokho. Ngiyabonga kakhulu msakazi.
1: Wamuhle umbuzo.
0: Uma yena ushadile yena wawubhalisa wakho umshado.
2: Yebo ushadile nje izindodo semthethweni umhlophe waphinda wenza konke nje konke.
1: Waseyolobola
0: wagcina lokho. Inkinga kamama ukuthi useyalobola futhi kwabanye.
2: Useyalobola futhi kwabanye, mhlawumbe kwabanye abawufuni noma abawufayi.
0: Wena mama wazi.
2: Awazi lutho wena. Uzwa ngosizile lapho ukuthi hayibo.
1: Okay.
2: Nangumseleku.
0: Mana ngisho ngibheka njalo angifuni ukuthi sigcine sesigalawela. Madang uzongilungisa. Angifuni sesigcine sesigalawela ezithenjini zabantu nasemshadweni abantu. Namhlanje sikhulumi ngesithembu, sikhuluma ngokubhaliswa kwemshado. Manje ngifuna ukwazi umbuzo kamama kahle kahle ukuthi usekuthenini njengoba mina sengibhalisile njengoba ngishadiwe. Laba mhlawumbe umyeni wami njengoba engangitsheli nje. Nawe mama uzongilungisa ukuthi nje umyeni wami njengoba uma uba bengangitsheli nje uzohamba yini njengoba ngoba ulobolile uzohamba yini ayobabhalisa ngaphandle kwami ngaphandle kwani mama ngilapho
2: uyibeke kahle
3: baba
0: yes njalo mamkhulu madang
3: I know ubeke kahle umbuzo ekugcineni into yokuqala umshado omhlophe awukwazi ukushaka umthetho. Washada nje umshado omhlophe e-Civil Union awukwazi ukwengena umshado lokho kuyobe sekuba yicala bathi ngesilungu i-bygam ayikho emthethweni lona. So uma engasahambe bemathi bayambheke home affairs hawu ungabe ubaba uXulu ngabe umkhize ufuna ukuthatha isithembu kuthiwa indoda angathi lapha ushade umuntu oshade umshado omhlophe awukwazi ukushada omunye umuntu kuzoma nje ngqi. Khona okunye abakwenzayo uma befuna ukulungisa lezo zinto, kodwa-ke sengizostika kulokho kokubhaliswa kwanamhlanje. Awukwazi ukwenza lokho. Futhi okubalulekile, sengizovala kule question, awukwazi ukushada umuntu wesibili owokuqala engavumanga.
0: Kulo
3: wesintu, wake sithi ushade umshado wesintu, umzekelo noma sesiphendule kwamama Dubazana sengenzele ukuthi nabashada umshado wesintu bazi ukuthi kwenzakalani. Ushada umshado wesintu noMpungose useyasuka uMpungose usefuna ukuthatha omunye umuntu futhi ukhona wena mlobole afuna futhi ukuyobhalisa lo wesibili akazi ukubhalisa engavuma ngokuqala.
0: Akushuthi mama okhiye bakuwe mama.
1: Hayi hayi hayi.
3: Mfazi wakho.
2: Siyabonga zimdora uhlelo lwethu.
0: Siyabonga. Madaka khona obunye umlaleli mfundo kunomunye umlaleli onombuzo oqinile la engithanda ukufunda. Unjani Nkosi yami, ngicela ukubuza ukuthi ngashada nendoda sa divorce yabuya. Yaxolisa yenza konke. Yabuya futhi eqala phansi yangishada yangithela ngenyongo. Kodwa ngenkathi kwenza lokho ibisishadile nomunye. Isibuyi sizoxolisa nje yenza imfanelo sekukhona omunye unkosikazi osephethe incwadi. Angithi yabo. Manje mina ke owami umshado usekhona noma awusekho ufuna ukuchecka lapho ukuthi lo wakhe bebeshadile ba divorce wahamba lo baba wayoshada wabuya waxolisa wabuya wamshada futhi
1: yo ayi uyamaza umuntu
0: ushada kodwa usephethe incwadi enye yomunye umama manje manje lo ubuza khona ukuthi mina ke ngikuphi ke la
1: ubypass isithembu lomjitha
3: ayi kwaphunyuka ekuqaleni
0: kwaphunyuka ukuthi akuba divorce
3: ukuthi ba divorce kodwa uma ukuthi kulomshado lo khona wesibili
0: yeah
3: lo obese khona mficile sesendaweni yakhe yaphambilini ushado umshado wesintu kwase yacela ukuthi hayi ubaba ucela ukuthi lo wesibili angena zoba unkosikazi wesibili avume ukuqala behambe beyobhalisa ko Home Affairs noma enkantolo lokulungisa yonke into amaphepha khona kunga right ke lapho kodwa enze show ukuthi yonke into kumamkhulu ivumelekile
0: kushuthi lo ngoba wa divorce akasasi yena umamkhulu
3: Aga sesiyena umamkhulu
0: ngokomthetho. Sezoba umamncane lo.
3: Umamncane.
0: Ayi yona ke ayishubile ke le ndaba kodwa ke ngicabanga ukuthi ubeya kahle umuthi konakala ukuthi ba divorce. Mhlawumbe kuba bahlukana banga divorce sebayabuya bayabuyelana be angithi besazosala nephepha lakhe lapha yana elimvuma. Angazi madanga sisaqhubeka khona lento eyenzekayo phakathi komshado wephepha nomshado wesintu ukuthi khona abantu abashadayo ngizolinganisa njengento yakithi kunobaba wami wayeshadile nomamkhulu okwakuyindlu nkulu yakhe wokuqala washada naye wangabhala kodwa washada ngokwesintu kwaphelela waseshada nomunye unkosikazi olandelayo wasiyambhala lo landelayo kwase kuba nomunye wesithathu ongabhalile washona ubaba lo wesithathu engabhalile kushuthi khona oqala ondlunkulu khona wesibili onephepha khona lo wesithathu naye ongenaphepha ushonela kulo wesithathu ongenaphepha uthe lo wesithathu uma esefuna imfanelo zakhe ngokuthi ufuna ngobe behlala naye besethandana naye ufuna angcotsholwe kuye uyanqaba ukuthi ngokwesintu ngokwazi kwami umuseshonile umuntu ubuyela kwankosikazi omdala mhlawumbe nangokwazi kwethu noma ngendlela esenza ngayo izinto kwabiyela ngeke ngisho njalo saseke sisizwa uma senqaba ke lo wesithathu ongenalo iphepha ukuthi kubuyelwe ngapha kundlunkulu omdala zonke izinto ukuthi afihlelwe ngapha kundlunkulu omdala saze sasizwa yilo wesibili owaye nephepha wasilekelela ukuthi simthole ubaba yena ngoba yena wayenephepha waba namandla kodwa umama undlunkulu lo wayemdala wayengenaphepha akaze abe namandla okulwisa lo kodwa umuntu owaze waba nephepha kusho ukuthi ngifuna ukubuza ukuthi kusho ukuthi umshado wephepha unamandla yini kunowesintu lo ke ngifuna ucacise kahle la
3: hayi lo wephepha wesibila ngithi owesilungu
0: yebo wesilungu
3: yeah konakala lapha umama lo wokuqala kwakumele a challenge ukuthi lo wesibili oshadile kokuqala angivumanga
0: babengasekho ndawonye base esemlahlini
3: yisa ngithi kodwa kamdivosanga
0: yeah wazomdivosa kanjani phela ngoba wayengabushadanga ngokwephepha
3: angithi ke yena into ayengayiveza ukuthi yebo iphepha nginalo
0: yeah
3: kodwa nabo fakazi bami kwaba nomkwacacwa kwaba nodwende nazi izithombe naba nabakwa nabakabela bayafakaza ukuthi imini
0: ngankantolo le inkantolo le okumele yenze njalo ase khona lezo zinto
3: yobe seyisenkantolo yebo kodwa ngithi phela bonke yazi lento umbuzo wakho muhle kakhulu sizomthola ngoba baningi abasekulenkingi into ebalile ukuthi bekufike kube sengathi lo sibili ngoba khona avela mhlakaniphele lo laba bakhona athi hayi mina ngiphethe iphepha
0: yes.
3: Kanti nawe unamandla nawe njengomuntu wesimame o practice isinto ukuthi uthi cha nabo fakazi bami na iphoyisa lendawo na induna nabo ababekhona basemzini abakabela nabo abakwamkhize futhi ekhaya bengafakazi ukuthi ngumakoti kumanje vele ngihlezi khona ekhaya ukuthi phela ubaba mhlawumbe wabhumuka wayeGoli wahlala khona akhona amacala kabanjalo
0: Okay madam asivale ngifuna kushuthi ngeke ziyenzeke ngaphandle kwenkantolo uma ungenali iphepha ngizama uqinisekisa ukubaleka kwalombhalisi esikhuluma ngawo la ukuthi uma ungabhalisile usiyolekelelwa zinkantolo ngoba usakwazi ukuzenzela ngoba iqiniso lithi umshado omhlophe unamandla kunowesintu ngakho kufanele ubhalise lo wakho wesintu ukuze amandla lingani uvikeleke.
4: Yes.
0: Okay. Khona umunye umlalelo wethu. Okay, mhlaphe ke asiqale ngapha kancane siphe sibuye siqhubeke nawo lengxoxo ngoba khona abanye abalaleli abavivayo la.
1: Kakhulu.
0: Siyabonga madanga.
4: Yeah.
5: Uma ubona sengathi awukwazi ukukhokhela ummeli, awucabange futhi. iClient Legal yenza uthole ochwepheshe bomthetho ngenani eliphansi. Amaplan ethu ahlanganisa ikhava yakho nomndeni wakho wonke nowengeziwe. Amaplan ahlanganisa ezezimali, ezobugebengu nezabasebenzi. Kungaba ezokuzivikela ezodlame olungokobulili, idivorce engaphikisiwe, isevisi engeyinhle, ummeli weclientele uzokusiza. Shayela ummeli wakho namuhla noma usithumele i-email. Sizobuyela kuwe. Wonke amaplan ahlanganise nemali yebhayile engafika ku-R5,000 ezokhokhwa yithina esiteshini samaphoyisa. Futhi iClient Legal ikunikeza izeluleko zezomthetho ngocingo noma yinini emahoreni angu-24. SMS-a ukhozi ku-44789. Yebo, ukhozi ku-44789. iClient General i-FSP egunyaziwe kanye nomshwalense ongewena wempilo. Imbandela yatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile.
6: Sizezinkalweni zonke sixoxa nawe ngezenzeka emphakathini.

0: wenkhona kamshesho. Kuza ngikhongwa noma nawe usuba ngalomsini.
1: Ha ucalile tata gogo, wangitelela. Awangitele.
0: Ngithi phela wena phela lo bawodonsa izikhumba ndoda.
1: Kahle ndoda, kahle ndoda.
0: We utaleka ubona ubhekile ndoda. Ebini bebade.
1: Akini ngikutshelile ngathi le ndoda akasahamba naye honca.
0: Ngiyadlala manje umkhongwa madoda. Hey ngiyacabanga manje usephupha inombulo ze Lord. Yes. Uma nje ibamba kuzomela angiphi ingxenye yayo ngoba phela imini ngifake intweni.
1: Oh. Wayithanda mali ntate. Ungari waqatshwa ngayo.
0: Hayi ke gojo wayithanda imali. Siphelela yona phela.
1: Hayi hayi hayi. Kodwa wena uhamba phambili ndaba. Futhi kube kuya ngawo. Hayi ngabe wayitshala.
0: Ngibona ke lapho wemsuthu mihlabe esikhosini. Ey bengizoyitshala igcwala igceke leli bese ngibe kumbhalo omncanyane sangolothi nje akungenwa.
1: Kiwabe ngila bakoskaza. Ayibhuqa yonke.
0: Ngafu umuntu. Yazi mathanda impela lapho. Kodwa nje angadlalele etshene 5.
1: Hayi. Hayi badlaye. Hayi kufanele alale kangaka. Hayi inkhongo yakho waminya. Hayi uthele umuntu enkomeni. Nalo wandoda uwephoyisa.
0: Uma uphoyisa. Hey. Kwathi ubani kabi?
1: Kuthi wawungu. Untata Ncele.
0: Hayi bomsuthu. Uqale wambiza ngocele. Umkakhumalo kaNcele lo mlisa kuthiwa uNtsele. Eh, uNtsele. Ikhumbula kahle phela sifundekele lokhu ethi phela yena uNtsele kaye 1. Ungazi ukuthi ubuza ubani.
1: Aha. Phela ubekhombisa njabulo. Yokubona abantu abahloniphekile njengami.
0: Wangibona kwe yonkwena yabona kusho wena ukuthi uhloniphekile. Indlela nje ugqoke ngayo namuhla. Hayi hayi hayi abangeke bani kuyavuma. Hayi ngiyakuvuma ndoda. Hey,
1: ngathi uyangibhuca ndoda yami.
0: Hayi boke ubudlala nje. Ohlobe kahle ngayo mngani wami. Uwavele nje wafaka nomqhele ovele nje wakwenza ukuthi ube nesithunzi.
1: Hawu. Usho khuri sonke lesisikhathi bengingena naso sithunzi mina.
0: Ah, usuka. Bengibolela umfanyana nje womsuthu mina.
1: Kahle tata gogo. Ngeke bakuthokozele lokho ebasuthu.
0: Hawu, iyadlala mngani wami. Kodwa nawe phela ubungafa ingane lengubo yakho uphelele nje. Ngifisa phela ukubona uMbethu umvuku.
1: Ah. Hey khululeka tata. Uzongibona. Wabona njengoba kunyanga yamasiko nje. Ah, uzongibona. Yomsuthu wamambe.

0: bo, we mazethi. Wa usukhuluma wedwa nje yini kwenze njani la?
1: Hayi bengivalela isubheki nje ubumbona nje esithela nebatha lakhe.
2: Hawu kodwa amazonto. Hawu uwabanjani wena ngokuphoxa?
1: Hayi, hawu. Oh, bakithi. Ukuthi nje umuntu nje useyasithela nebatha lakhe sekuphoxa njalo kahle wena ntsele.
2: Hayi kahle amazonto. Awusancumi ngisho umblaselo wakhe nje ongenani.
1: Hayi muhle, uyawufuna yini?
2: Ewu ngiyawuthanda. Kahle kahle nje imvunulo ngiyayithanda yonke nje.
1: Oh, awuyithenge ngani?
2: Ewu. Kusiyami. Ey, njengoba ngikhala ngingashayibo nje ingane inkosi kunzima.
1: Ayi suka ntsele. Usujwayele nje ukutetema. Ingane wena nobhululu bakho. Benivele nime emgaqweni bese nizozitika la kwami ngemali enigwazelwe yona.
2: Awu, sezaphela lezo ntuku.
1: Awu.
2: Awu.
1: Khala someke mtaka mama.
2: Ey, kodwa amazondo ngathi uyazi ukuthi ngizokhala nala kuwena.
1: Uthi ukhalelani manje? We. Ey, poor ave isicefeni umuntu odakiwe. Uma sekhala.
2: Mazondo, lale, wawusuba ngumsindo manje. Angini sikhuluma sobabili, akasekho noBhengu.
1: Khuluma phela uthini?
2: Lalela, ngizocela leyo nkokhelo njengoba ngingasho phambilini.
1: Yeni bosokhulu, ngiyalingwa yini?
2: Hawu, Mazondo.
1: Cela ufuna ngikutshele kangaka ukuthi akukho imali ozoyithola lapha kumina. Mhlawumbe awusezwa kahle ezindlebeni.
2: Hawu. Kodwa mazethi
1: shona kudokotela wezindleba kunikezele izinto zokuzwa kahle.
2: Mazondo ngiyacela bandla noma ngawu 500 nje uzowenza umkhulu umehluko lo.
1: Umehluko wani wentsela? Njoba udakwe kanje.
2: Yho kona nkosi yami. Ntombi kaMthiyane. Ngixakekile la ikati lilele zike ekhaya.

0: kanti ukhokhelwa yini kahulumeni?
1: Hawu, kodwa amazonto. Sathi sikhuluma ngenye into wena wawuzufake enye into. Ingena ngempela ngempela indaba kahulumeni ngoba mina ngizofuna inkokhelo yami nje la kuwena. Kwaphela.
0: Wenzele. Awuhlukaneke nokungifundekela ke manje.
1: Hawu.
0: Awuhambi yekwakho ngoba ngazi ukuthi ubuyeleni. Angithi siqedile besihlangene ngakho namuhla.
1: Hey hey, noba kithi. Animkhuze bo. Iyona ndlela ngibonga ngayo amazondo le.
0: Hey. Ukhuluma sengathi awudlile la ekhaya. Utshwala lobu buzibusisa ngabe uthini ngabe?
1: Ini? Ubungikhokhela ngokudla nangeziphuzo. Ubungasho ngani ngoseqaleni? Amazondo, ngicela imali yami.
0: Wenzele.
1: Ngicela imali yami.
0: Ngicela ungangicasule mina. Ungiphathise imali yakho mina nje yabo nje usuyicela. Masaku kudakela
1: phezulu kwami. Hayibo. Ngicela ungikhokhele imali yami ngizohlukana nawe.
0: Hayi ke. Sala khona ke lapha ngaphandle uyangizwa mina ke ngiyendlini njengamanje hlukana ke nje ake ngihlukane nalomsaka
1: wena asambe
0: uyaphika wena
1: ngihamba nawo nje uyabona
0: hey musa kungisanganela wena uyangizwa
1: mazondo ngiphe imali yami
0: musa kungiphusha ngeke ungene la kwami uyangizwa uthi ngitsene
1: ngizongena ngizongena mongafuna ukungikhokhela ngizongena phela ngenkani mina
2: hayibo hayibo kwenzakalana
0: yilo phoyisa mpumbulo ufuna ukungena ngenkandla endlini yami.
2: Ha
1: umtshele khuzeka bo. Fanele uthangibonge ngokuthisa. Akuthi ngimsizile mina engenabani. Ho, nosisimanga bo.
0: Hayi bo. Musukuba nehaba. Ube khona ubhekisisa wangilekelela njengomakhelwane.
1: Mina bengekho.
0: Akangifuna ngamali.
1: Bengekho mina.
0: Ho wena ungeniwe yini?
1: Hayi.
0: Hayi bo kahle wena.
2: Ha ungihlangane naye ubhekisisa ebukeke ngemnandi nje futhi ebusweni.
1: Hayi bo.
0: Ngiyabala.
2: Eh, ngicabanga ukuthi nawe uphethwe ikho lokho kuphethwe intsela.
1: Ngicela
2: ubakhokhele bandlaba.
1: Ah, amangama.
2: Ungazi uyibangela amazinyo abuselele izibakithi.
0: Hayi, kulungile. Ngizomkhokhela intsela. Kodwa ke kumele ngibheke ukuthi umi kanjani ngesikweletu zami.
1: Angikweleta sona. Leyo ke ngizoyikhokhela mina kuphela mekuphela inyanga manje.
0: Hayi,
1: ayihlangene nale.
0: Hayi, cha cha cha.
1: Hayi, ihlangene nale.
0: Kumele ke sikhokhele isikweletu. Akethi kumnandi ukuphuza uyakhokhwa ke. Manje.

0: wakithi mfuthu wakithi hey ihlisa umoya
1: ayi ayi mthambo
0: wehlisa umoya
1: angifuni ukucasulwa umuntu mina odla kwesikhundla
0: kodwa uyabazi nje mfuthu abantu besifazana nokukhulumela safuthi mfuthu
1: into yabo uzwa mfuthu kodwa angifuni nje mina ukudelela ngabe uyisilisa ngabe uyisifazana umuntu umedelela nje cha
0: okay khumbuza mfuthu khumbulaka ukuthi wena uzela ngomsebenzi
1: ngiyakwazi lokho
0: awu kuvela uyiphendula isilisa
1: hayi never never hayi uzongigibela ekhanda lo Yingakho bengiyitshelile nenduna ukuthi ngicela ukulinda yona izibuye. Buka manje ke, buka kanjani?
0: Ngiyakuzwa ndose mfethu, ngiyakuzwa. Kodwa ke lo mama mfethu akayindawo, ngoba phela uyena oyisekela le nduna. Akunjalo.
1: Ngiyakwazi lokho
0: manje ke. Yingakho phela ngithi ke mfethu wena vele uyiphendula isilima nje mfethu, uwehlele ngezantsi mfethu, ube ukhaphethe
1: nje mfethu yabona. Mfethu ulihlaza lo mama mfethu. Iqiniswe ndulihlaza. Kusobala ukuthi akakaza phaqhabula ontanga bakhe.
0: Ngisizeke mfethu, ngisizeke. Wena ke ngicela ungambeki isandla ngoba uzovele uyoboshwa futhi uzovalelwa futhi uma ungambeki isandla
1: ungayikhuleka ke mfowethu angimthindi ngenhlobo umuntu wesifazane kodwa lo ha ngomlomo ngizomtshela ikaBhoqo
0: uzozwa wena ayibo hey bafu ehaphi le moto nansi lesima lapha esangweni lenduna manje
1: angazi nakho kuvuleka necapha
0: heybo
1: we Hey labantu bukutjwa laba phethe. Ngoba bazimbuqu banjani?
0: Nakho ke muhle kuhla kwakhe. Isibukane.
2: Isibukane.
3: Yabona uyawa bafo.
1: Abantu abajabula kanje.
0: We mame.
2: Sasiphithizela ndlela nje kutayiswa lapha.
0: Hayibo. Awuyena umnumzana ogogo wena.
2: Eh yimina lo ubani lobuza?
1: Yimama.
0: Hayi umgenge. Ani bese sonke le ngumemulo nanga umemulo lo kamshana umshana lapha kamtungu. Eh umgenge.

0: Kidex kukhosi FM uthi iya we roof ibambe 10 minutes emva ka 5 o'clock isikhatsi sakho njengamanje kuhlelo iWNB ukhosi FM.
1: Injalo ngempela ke sithandwa. Sishilokela ukuthi sino wesifazane ke ukukhona la. Wakona ngoma usemncane uganeke esithenjini ezogana ke njengonkosikazi wesibili. Kanti ke umama omdala wahamba ke ngenxa ukuthi ukhala ngesandla ke kubaba ukuthi hayi impatho ngathi ayikho. Naye ke impela kodwa ke ugcine ephumile ke kuwo lowo mshado. Ngayi impatho naye ubelu akhala ngayo ke kuyena ke insizwa abayiganile. Uthi ke cha akaye anonymous yena uzozisho nje. Umuntu ongawo anonymous umyeni wakhe cha hayi ke yena ku anonymous ke kodwa nje yena uzozisho ukuthi ungubani wakuphi nendawo. Sawubona dadwethu.
2: Sanibonani njani?
1: Siyaphila kunjani?
2: Ngiyaphila.
1: Siyaphila nathi. Ehe. Intokazi ubani njobe sishilitha ayisiyo anonymous singayibizi kanjani?
2: Igama lami ngusamukelisiwe ngwathabethe.
1: Kuphi nezo?
2: Kanongoma.
1: Kuphi nonongoma?
2: Bombolo.
1: Awu.
0: Mkhaya wakho
1: cha. Ekhaya impela sithanda. Bombolo lewela kithi. Ya, kwamadlakazi. Mana ngentombi, awusilandisi udaba lwakho kusukela nje usahamba umkhosi womhlanga useyintombi nibonana nomyeni wakho omkhaya futhi naye. Ya, awusilandisi nje ingane yakwethu.
2: Yaba nenkinga la ngo-2016 ngangifunda isikole shuthi ngathatha ifoni eyayisuke ku-social sami ifoni yasiyalahleka yasinonyaka kumina wasebona isikhathi sihamba ukuthi angimqome waseyifuna ifoni yakhe ngenhlahla ke ngibhadi ifoni yasiyilahlekile kwasekuphoqa ukuthi ke mangifika esikoleni ngixoxela abangani bami ngibatshela ukuthi nenkinga kanje kanje so ngidinga umuntu ozongibuyisela le phone bese bengiyalela ke inyanga lapha neduze kwaSemfinyeli.
1: Okay, kancane nje ngexoxo kwephula ulimi emkhaya. Ngifuna ukuthi ichaze kahle le ndaba. So iseshali lesi sasikuthengele lo lucingo.
2: Yebo.
1: So ma kodwa wangasiqoma cha ungasiqomanga.
2: Yebo.
1: So sesifuna le phone ke manje ngekanike.
2: Yebo.
1: All right, qhubeka ke.
2: Juthi masifika lapha na esigodlweni senyanga. Sifike kube nemitha ngixesha yona ngikhothisa yona ngithembisa ukuthi ifoni izobuya. Hayi ngenhlahla ifoni yagcina ingabuyanga wagcina ehlanya umnikazi wefoni. Into ayenza kumina wafuna inamba kababa wathi ucela ngimxhumanise nobaba.
1: Aha.
2: Ufuna ukubonana nobaba ekhaya. Ngenhlahla ke wayekade se enakho ungivezela ukuthi uyangithanda. Wafika ekhaya wayishaya inkomo zabo 6
1: ezo. Uyishaya nje inkomo uzovumile wena.
2: Sengivumile nami angizazi ngivume kanjani.
0: Mana ke.
1: Ufunda liphi ibanga?
2: Ngiyangifunda ku grade 11 ngina 19 years.
0: Okay. Mana. Indaba yomhlanga. Wawuyintombi ehamba umhlanga.
2: Ngangiyintombi ngihamba umhlanga.
0: Kodwa yena wambonela esigodlweni sakhe.
2: Yebo.
0: Okay.
1: Eyocela usizo.
0: Okay, qhubeka manje.
1: Kanti umkhaya lapha ukhokhovula. Luzofika libone intombi.
2: Yebo. Okay. Wafika ekhaya wakhokha amalobola u6, amalobola u5 wabamba, wathi uzongithengela ngawe ifenisha. Kuzobe namhlanje lo finisher akaza azayithenga. And then wasenquma.
1: Walobola intombi ehamba umhlanga ngenkomo ezu6.
2: Ngahlahla kwamele zibe u11 wathi ene
1: kwamanje yebo phela
2: uzocisha uzofuna ukukhokheza u6 ezo5 uzobamba uzongithekela ngaze finisher
1: zagcina engazange zize kwenze lokho
2: zagcina engazange zize kwenze lokho zoba namhlanje
1: ha
2: ayonke into ke yashesha ke ngawo 2016 sakhehla ngomhla ka 26 December kwase kuthi ngonyaka ozayo ngo-2017 sashada mangifika lapha emshadweni ngimfice nengane ezu2 zikamakoti omdala nayo ngasekho wahamba washiya emendweni. Ngafike lezi ngane ngayikhulisa zazineminyaka u4 ineminyaka u5 ngayikhulisa nje akubanga isikhathi eside angaze ngize enjoy ukuba semshadweni kwaqala ke kwaba nokungihlukumeza.
1: Ukuhlukumeza ndlelani wenzani yini leyo kwenza ukuthi umshado ungabe usawujabulela ngoba phela nakho usuphakathi usuganile.
2: Wangicaba nje ngasithwenisa ngasese ngathi ngiyambuza ukuthi kungani ngicaba wangitshela ukuthi indoda ayibuzwa enokuphalazisa ngamaphalazo akhe engisho ekwenza ukuthi ngisho kanjalo ngelinye lamalanga wathesese nje wangitshela ukuthi ayikho mina into engingakaze zeyifake kumina ngiyaphika lokhu ukuthi namasimba akhe ngaye ngawayo. Lento yangitshela ukuthi obviously lento engibengihlezi ngisola mangiphalaza lapha lento iyashayelela. Kanti kusuthi kushwe kuwona amaphalazo akhe.
0: Mana mama, wayefika phalaze bese wena uyaphuza bese uyaphalaza futhi nawe.
2: Wayefika phalaze axuba umuthi namanzi ashisayo. Mayifaka umuthi ngithi kuzokhuphuka lamagwebo omuthi
0: bese uyaphuza.
2: Mangiphuza kuyashelela. Ngibuza ukuthi yini le ngiphalaza ngayo. Kuyaphalaza kuyagqunywa kwenziwa yonke into kuloya muthi. Kuthi ke kusise njalo ke. Awukapheli njalo unyaka ngishadile. Ngase
1: konke lokwenzeka nje ngonyaka wodwa.
2: Yebo, a 13 ngane ngo August 24. mangitete ingane ngiphuca ikhadi le kwasasa afuna iphini ngimnikeze kwaba ukuthi kuholele ingane kimina njengomama ingane ngiholele nakhona lokho kwangibukisa okunye nje ukuthi indoda enjani eholele umntwana ngikhona ngumama engabe imeli oholele ingane hayi ke kuthekise njalo ke wangitshela ukuthi kumele senze idivorce idivorce le iphathi kwami nayo so two wangizela nommeli wakhe
1: yindaba ethi yenzani divorce kusuka ngani manje
2: wathena umshado wami uvimba ukuthi angabi nesithembu kanti ufuna amakhosikazi awu 7
0: Oh umshado lomhlophe ena wenza emva komkhehle
2: yebo emva komshado civil
0: yeah
1: manje uyakuphoqa kukho konke lokho
2: uyangiphoqa nje kukho konke ngithi uthi indoda ayibuzo kumele ngenze into esho indoda
1: ha
2: nami ke ngivume ngenze bangisayinisa amaphepha ngakaze ngize ngwafunda amaphepha engawazi ukuthi amayelana nani sekuhamba isikhathi wangitshela ukuthi usethola umnakwethu uzomletha la ekhaya kumele ahlale nami wangikhipha endlini lengangihlala kuyona ngifaka emxhasweni umxhaso nawo wawungekho isimene isirayithi umxhaso wawuvuza unama wenda angavaleki
1: wawunetha mangabizulina
2: yebo wawunetha izulu mangabelina nginamabhodwe into ayenza-ke wayevele athi enifenishaleke amakoti omdala endala meliwelele ngakumina mina mele ngithole insalela xa eletha le ntombi hayi kwavele sashintsha kakhulu isimo ngahlukumezeka kakhulu ngoba nefoni wayengayifuni ukuthi ngiyiphathe ifoni ngangumfazi ungenafoni wangiphuca amakhadi
0: ukuze ungakhulumi phela nabantu
2: wangiphuca amalokhu njani ngakhulumi ukuze ngingaxhuma nomndeni wami wangiphuca amakhadi wangiphuca ipasi wangiphuca ikhadi lingalelo mgomo yonke into yahlala ngakuyena even nama-photos omshado ama-DVD yonke isitifiketi somshado wakuthatha nje konke ngasala ngingedwa nginje
0: mana sesiwami ngoba off air khona enye indaba engiyizwile ukuthi bekukhonani lapha kuloyamuzi khona into ebikhona lapha kuloyamuzi
2: ibikhona into ebikhona angifuni ukungasho ngizoyisho le ngoba kwathi ngelinye lamalanga silele naye singakahlukani ngezindluke kwakhona into efikayo kumina ebusuku ngiphupha ma ngiphupha atho ukuthi ngingakhuluma ngize ngiphimisele wangithinta wathi indaba kwenzenjani ngathi mina ngibona into engathi umkhovu emfishane ikhehle nentshebende iphethe ubhoko iphume latini lakhe esigoldweni wavele wangihleka wamane wangihleka kwangijabhisa lokhu ukuthi kungani ahleka shuthi uyayazi le nto wafonela omunye woza kwabo ababehlanganisa naye imithi befundisana imithi naye wathi hawu wesibanibani nangumakoti lapha uthi uphupha ubona umkhulu omfishane ogugileyo uphuma elatini uza ngakuye nala wavele wethuka wascream ngimuzi uyakhuluma ebusuku uyashwashwada sengiyamvusa ngiyambuza ukuthi yini kwenze njani uyachaza wathi lo baba yini ndaba kanti ena sibanibani ungakazi uze ubethule kumakoti ngalesikhathi eqeda ukushada wathena ngizobethula ngibithini ngoba phela lo muntu uma hamba abuye akahlalisekile kulo mshado uyahamba aphinda abuye ahamba aphinda abuye le nto ifuna ukuyitshela umuntu ozohlala zinze kuleli khaya azafica ukufa nokuguga
0: indaba yendoda emfishane
2: kwangumangaza lokuthi hayibo kanjani kwathi ke ngelinye ilanga ke ku Christmas ka 2023 ngiyakhumbula ekuseni kwaqhamuka kimi nemxhasweni wangitshela ukuthi weMathabet yazi sengithe ngithi ngiyafika ngale latini ubashokobezi nalomunye sengimkhohlwe igama lakhe wathi akabafici ngale sikolweni
1: banamagama
2: ungakhumbuleli kabashokobezi lona engalikhohlwa namanje wathi bathi abekho basemona badla inyama
0: okay
1: bazulile baphumile bahamba emona
2: yebo
1: emona sithandwa imarket nje edumile abalapha kwelakithi kwanongoma njalo ngolwesine lokugcina enyangeni so ekudayising yaqala kuindala yokudayisa inkomo kahlehle so kodwa ke ugcina ke seku dayisa nje ke lonke uhlobo lwezinto ongalicabanga olwenziwa ngezandla kanti futhi nabelaphi bendabuko iyinyanga ziba khona lapha nazizohweba ngemithi yazo njalo izokhombisa nje amandla kwezokwelapha ziba khona
0: na amadoda amancane asoke khona
1: nakho phela laba baphuma bengashilo bazulu abayofika khona eMona
0: hayi
1: okay asenze kanje ake sibambe kwamanje
0: le ndaba
1: yazi ngicela ukuthi umkhaya wami siqhubeke nale nkulumo ngqwethu cishe emva kwezemgwaqo nje sizoya engomeni sibuye lapho siyelapha ya kwezemidlalo bese siya kwezemgwaqo ke sebe sibuya ke siqhubeka nayo inkulumo ngqoqo yethu
0: ama voice notes njengamanje 0791639874 ukuthi wena mhlambe ke uthini umbono wakho ngalokho mhlambe kuhona na umuntu ongasiza usisi othi uphelile imithi agxishwa yona esana 19 eGhana
1: siyacela ake nisithinteni mangabe nazi amakhambi esintu ukuthi umuntu njengalo esifazane esikhuluma naye njengamanje umkhaya wami ukuthi wanongoma akwazi ukuthi asizakale ngoba uthi lezi zinto zisekhona egazini lakhe uyadinga ukuthi asizakale ziphume zikhishwe so ke siyacela akakushayele noma unombono ngegalo ludaba ngasifumela le VN njobe sishiloke lapha okamshaze right ingoma la Blue Labs Blue Lab Beats by the Champions League Msakazi Khoza FM siyalapha ke kwezemgwaqo no nomntakatima emva kwalengoma le.

0: Msakazi Khoza FM ukhoza amaphikophiko njama njalo imizuzu isishumi nane ngaphambi kwehora lesithupha kusihlwa. Ingoma izwayo ingoma kaDavido Hambano Jazzwax GLCJ bathi I know who I be.
1: Alright, ke manje ke tshase kubala ke sishiyo nje sunje ukuthi ke laphana ke khona umama umama omdala umamkhulu unkosikazi wokuqala kababa lo besikhuluma ngaye ubaba ke bezamile ukuthi ke simfonele
0: u-anonymous
1: ezamile simfonele kodwa ke asibange simthole naye ayikhulu phela naye ikhulumele uyabona kungabe ukungathi kodwa ke sekhona njengamanje ke ngapha ku line wethu u-anonymous umama omdala sabona ma kunjani
2: yebo njani
1: siyaphila unjani wena
2: siyaphila nathi
1: Mhm. Mhlabe nje ngale ukuthi ngize ngithi umamncane utheni ngodaba lwakhe. Ngizoqala nje ngibuza ukuthi wena kuloba besikhuluma ngaye obe umelaphi wendabuko noma osawu yena yini wena eyakhipha ekhaya wahanjiswa yini?
2: Ngokuningi yazi izinto ezangabishayo. Ngama ukuthi abalaleli basangikhumbula ngangafika ekhozini ngithole ngakhuluma. Ukuthi nayena angikwazanga ukuthi ngihlale kahle emshadweni ngagcina sengidecide ukuthi ngihambe zeliye izinto ezazenzeka angazi noma mhlawumbe ngayibala futhi
1: ibale ezimbalwa nje
2: oh ngangahleli kahle khona laphana kokukhona ukuthi indlela engangithuthwa ngayo yabo yayingekho right
1: wayekwenzani
2: Ah, wangaya ekhaya ngangingatshazi ngabe ngekhaya manje ngikhathi ngishadile ngasekhaya uma kuthiwa khona into oshonile mhlampe kuyangcwatshwa ngiyindawo hlaye ngihleli khona ike siye nje umuntu wesifazane ongathiwa wayethiwa special sesingasiye emshadweni wami lo muntu izinto zakhe zokuthi mhlampe nakho uyajola bengikwazi bengafihli izinto azenzayo ukuthi vele isikhathi sesifike yabo anokuthi la ngikhona khona ngikhona ukukhuluma kahle but nje
1: oh ya
2: kuningi
1: kodwa wena mama udaba nawe leli lwemithi nokugcatshwa kwafika lapho nakwena
2: hayi mina angazi ngeke ngigcatshe kuphela sasigcatshe ama 200 lapho kuthiwa ngene ihlobo wayengicabanga singene ihlobo ama 200 uzodoma izulu
0: nanihlangane kanjani sizwe
2: sasihlangana emhlangeni
0: emkhosini nomhlanga
2: yeah
0: oh Oh bazethula kuwena njengebhungulana nalelibona intombi.
2: Yebo washela nami ngavuma ke imvaka lapho kwaseya ngilobona seshada naye.
1: Kushuthi ngikhula indaba nezintombi into nalo baba lo. Kushuthi ubafuna sithi silungu besa pure, besahlanzekile. Mese bayigxisha lezi zinto ke abantu besifazane. Manje ma wahamba washiya izingane zakho isancane.
2: Ngashi ngazamzincane ngahamba nazo izingane zami ukuqala ngakwazi ukuqala ngami ngahamba nazo ngaye ekhaya so manje phela sengayishiya ngabaleka wafika uzoyilanda uya nazo emumva mayibuyela nazo emumva ayi sixoxisane naye futhi yena siyaxolelana ngoba sengibona futhi nengane engayikhumbula kwangifuna ukuthi ngiphile izingane zincane ngishiye ngithi uzoshintsha ngabuyela emumva wafika wenza the same thing ngavele ngathi okay fine ngoba vele la abahlale dokona abantu abadala bahlala nabo ngoba uyabona ukuthi makuthiwa ngiyahamba kuhlukumezela abazali ekhaya ngoba uyahamba ubalisa yabo ngcono ingane ngiyishekile
0: themba lokuthi afika zolwisa abazali bakhe ekhaya
2: yebo ayibalisa phela ukuthi ngikuphi ngendawo
0: ha
1: manje sesiwami isimo sempilo kwenamanje sinjani khona usizo nawe mhlambe owalithola ukuthi ugezeke yonke lento
2: hayi angazi ngizithiwa ngiyahamba ngiyogeza ngenzani ngithi nje nomathi Angazi ngizenzele ukuthi angifuna ukuhamba manje.
0: Kodwa impilo yakhe iyaqhubeka wayithole lelinye isoka mhlawumbe kuhamba kanjani manje?
2: Hayi impilo iyaqhubeka ngiraji nje.
0: Mhm.
2: Ngiraji ngokwezempilo yethu.
0: Mhm. Wayiziba le soka engiyibuzayo.
2: Hayi phela angathi ngaphela iflow manje uthola ukukhona.
0: Kodwa phela ngibona uhlaba inhlali nje mangithi ngikubuza kuleyo ngxenye.
2: Hayi.
0: Mhm. Hayi kulungile siyabonga kakhulu ma uyazi.
2: Yeah.
0: All right. 10 minutes before 6 o'clock ngicabanga isiphethe la nomkhaya sithandwa ngoba naye uthe cha uyafisa agoqe mhlambe khona okunye ongafisa ukuthi sigoqe ngakho mkhaya
3: yebo khona mina bengithelela obasho kobezi ngizosho ukuthi obasho kobezi ophela ubenginokungena lapha eLatin lakhe ethi angifike ngithela amanzi okuhambeni ngimbuza ukuthi okuhambeni ubani ophuza amanzi ngoba phela la endlini lahlala umuntu avene amana ngihleke bese ngiqhubeka ke la kuthenini ke kwake wangisabisa ngesibhamu ke ngihamba ngom reporter emaphoyiseni kodwa ngifika ngepolice station ngafanele amaphoyisa esikade sixabana naye wangitshela ukuthi uzongihlaza ukuchopha ngesibhamu ngabaleka ngayohlala ngaphandle egrawundini ngafika ngafanele amaphoyisa ngathi nangu umuntu engimshadile kanje kanje uyangisabisa ngesibhamu beza ma befika bafike ke bamphoca isibhamu ngasale sengireport ukuthi wathatha amakhadi engane nayo yonke into wabuyisa ke ikhadi lami ipasi lami ikhadi lengane leqolo ne card lomgomo okunye kungiphethe.

0: inhlalo nje ibingekho kahle kulo yamuza ngifuna uqamba manga angifisi nje ukubuyela khona ngoba even nokudla ubehambe othenga ukudla yena drop-in across udla buye nakho mayifika nakho afika inyama ayifaka efrigini lahlala khona ulala yedwa ngithi nami ngilala ngedwa ningani zami mina mangimele ngipheke kumele ngiyocela ukudla kuyena ngiguqe ngithi ngicela ukudla
1: oh my word
0: umshado onjani lo angifisi nje ukubuyela laphana bese ngicela ke South Africa yonke ana abangilalele ngiyacela ukuthi bengisize makukhona bangakwazi ukuthi bengisize bengikhiphe lezi zinto angifaka zona ngoba nje ngihlahlala ngeba novala engalazi ukuthi lingisuka ngapi
2: so njengamanje empilweni ukhona wesilisa mhlawumbe soqhubekile wathandana naye kuhamba kanjani
0: akekho ngisamtholile kodwa bayavela
2: manje ushaya uvalo mabeshela
0: akuvuma yabona nje umuntu mangikhulumisa vele ngishaya uvalo nje kube ngathi ngiyambona kwayena lo mlisi
2: qede ukuthi xhive
0: yebo
2: hayi no
1: awusemuhle ke sithandwa sami
2: hayi
1: wazamuhle
2: uyalidinga impela usizo ngenyanga yethu makunjana
1: ya no kodwa mhlawumbe akethi sike mhlawumbe naludaba lolutshatha ke sizolandelela kodwa ke abantu banga emaila wnb@cozyfm.co.za mhlawumbe kuthiwa nje mhlawumbe khona usizo ke esinganikeza usisi ngabe umthandazi umlapho wendabuko owaziyo kodwa ukuthi wenzani ngoba isimo sasisike siyasiza ukuthi sisiras kakhulu
2: mayisa shaya uvalo namanje
1: kakhulu kakhulu
2: hayi
0: ngixolisa nakho konye ukugcina njengamanje ngisethekwini mina ekhaya ngagcina ngo-2024 ukuyekhaya ngo-December 2025 ngiyasaba ngiyasabela ukuyekhaya udezetshela abantu ukuthi mangabe bengibona bemtshele ezekhaya namaphoyisa angazi kuzokwenziwa ekhaya yakhe njengamanje ufuna ukungiphoca ingane lezi enginazo zami ezuthu so ngiyacela ukuthi ngikwazi nokusizakala ngikwazi nokuthi nami ngikwazi ukuvasha ekhaya ngo-December mangabe abanye abantu bovasha emakhaya kubo
1: namatoho uyatohoza
0: khona la ngibambe khona noma libe liphele
1: okay so sami mhlawumbe nje sesivala ngoba nawe uyasho ukuthi wakuthola usayintombi ubaba lo nakho siya nasemhlangeni nje kulempela sonto mhlawumbe kubantu besifazane abancane abasayintombi nawe nje kuba ke ngawona 19 maqhamuka umuntu athi uyakuphuthuma kanje athi kwenza lokhu naloku naloku
2: mhlawumbe shesha nje konke uyashesha kuyalotshola kuyembe manje kuyalotshola kuyembeswa kuyakhehla khona manje nje konke zikhindi
1: so mhlawumbe uba vele wena vele usizo lakho uzokuthola vele umyalezo wakho kubantu besifazana abasebancane siyivala ke namhlanje vele inyanga yethu uthini umyalezo wakho
0: mina ngingabatshela ukuthi emshadweni kunobuhle nobubi umuntu mangabungamazi ekushayela ekuzela ngale ndlela mina umyeni lo oweza ngayo kumina ngiyathanda ukuthi bekufunde lokho ukuthi umuntu ngaphambi ukuthi umvume mele umuphi isikhathi umfunde umuntu umazi ungaveli ulutheke kalula kanjalo
2: bese unquma ukuthi angeza nekhaza olobola noma cha ngoba usuyamazi
1: ile nto yomshado futhi yalo le ukuthi uma sikhula tshatha as abantu besifazane lento ukuthi hayi funeke nje wena nje upheke ukwazi uklina ngoba usuganile ufuna ukushade yile lento le yenza ukuthi uma ngabe umuntu esisa nje ethi ngizokulobola uvela uvume noma ethi ngizokushada uvela uvume kanti usuyifaka enkingeni nathi bazali njalo ake siyeke lento leyo ukuthi njalo ingane zethe incane mayikhula sithi uma usungonkosikazi uyenze njani ukufuna ukwazi wenza yebo phela vele kumele kube njalo ukuze uphile umuntu wesilisa wesifazane kodwa hayi ukuthi sifake lento leyo ukuthi umuntu esifazane ufuneke wena nje uma ukhula nje wazi ukuthi ufuna ukushade kuphela ngoba uyogcina ususe odina kanje
2: hayi madoda ya nakho kubhekisisa ngaphambi ukuthatha ingqomo kubalekile bakithi manje isikhathi esiningi kuyayikhulunywa kube sengathi sithandwa yithi njengabantu besilisa kuphela ufuna sibheke ukuthi umuntu esimthatha kanjani kanti nabo besifazane fanele bambheke lo wesilisa kuyena ofuna ukuzovela ekhaya ukuthi ukufanelekele ngingaphila naye ngingahlala nalo muntu ngingaphila impilo yami yonke nalo muntu na ungiphethe kanjani uyayibona lo nto ewu hayi phephisa ngani yakwethu yezwa
0: yebo bengaqoma umuntu ungashada umuntu ozodla amarasheli yedwa endlini njengami nje bengisimpile kanjalo ubeqhufuza amarasheli yedwa endlini
2: yakhe waqhufuza yedwa ulambile wena
0: lapha emxhasweni mina ngidla ubhonye nje onerama kuphela
1: ukumezike lo
0: ngishaya ngizwa ngephunga nje ukuthi sekufuna amarasheli lapha udla nezingane zakhe mina ngunkosikazi angidli into engithandayo udla ama future life yonke into kodwa mina lokho angikudli nginika ubhonye nje mangabe kumele ngithole into esithweni umfazi onjani onjani yini ongayibekezelela kulowo muzi lowo ngahluleka hayi ngoba ngahlula umendo uNkulunkulu wangiqondalisa nomuntu
1: uyayibonaka indaba
0: ongalunganga
1: kuhle ngoba uyazi ukuthi nje ukuthi wena awusange uhlule umendo umuntu wawunaye bakhona abangcono abaziphatha kahle yezwa
2: hayi ngeke bafowethu ngeke hayi kulungile ntombi siyabonga kakhulu sizamile ukuthi simthole ke naye umyeni

0: Kala kunjalo futhi mlalelo Khozi FM yabona ke vele abantu vele bayikhulumela ke ndivele nje into abayithandayo yazi umuntu akhuluma khuluma angazi ngabe ubuza kumnikazi wendaba umndaba ngitakutshele kahle yonke into bathi kungcono yazi ukusikhulumela kusho la ababekezeli iminyovu yabatinyela ngampela kamnandi kanjalo nje kona la emsakazweni uKhozi FM isiqi saseAfrika hle nawe nje kwinqala butho yohlelo imnandi kakhulu ngampela sokududula nje ngomculo omnandi umculo wombhaqanga umxobanyawo kamnandi kanjalo nesicathamo yasobe sithi cothoza mfana yabona ngelesikhathi ngampela isona isikhathi ngisijabulela kakhulu ukuthi sengizohlala nawe nje mlalelo uKhozi FM naku 086000 243 7 086000 243 7 lapho ngizokuthola khona na kanjani ungakhohlwa ke bakithi ukuthi zonke izinto ezimnandi usithola la emsakazweni uKhozi FM okwamanje ngampela ngizogijima nawe nje ngomdlalo womoya impinda yomdlalo womoya igama lami ngobingelela ngwampanzi uthabe khululo umavundla uswela udonda umzukulwane nakuphinyoni yakubhekubezizweni zabafo khishishi bapho yihle bapho nyoko ngizoyibamba nawe nje kanjena njengoba libumbeni ihora leshumi ithatha mnandi nethezekile intambo kunothile kufudumele kamnandi kwinsizwa uDr Love isigora sami umshengu bebambe kamnandi ethu busuku obuhle sasikhona ke nathi nje sizoyidudula nawe nohlengiwe nomini enhle kamnandi lapha eyintanjeni ungakhohlwa ke bakithi ukuthi siyabonga kakhulu kwinsizwa athi sigujimela kamnandi nohlelo ngaso ke lesikhathi umsizi umuntu akamaphumulo ibiyibambe kamnandi intaka yeKhozi simonge nje kakhulu insizwa bekhuphuka nalo uhlelo nje ethi hey lalela la sayidudula lento sayiphethe lento sayitapeta lento into yethu lento yakithi kwaZulu kunjalo nje sohamba nawe ke nje kanjalo umlalelo uKhozi FM usiboleke nje indlebe okwakho siyobonga kakhulu siyothobeka si live ku Facebook si live ku lapha na ku TikTok ungakhohlwa lapha ku Facebook sithi bingelela bingsimpanza kanti lapha na ku TikTok sithi bingelela _bings
1: Mlaleli, uKhozi FM lukwethulela nanku umdlalo womoya osigcawcawo osihloko sithi ihlazo esubhalelwe uNtombenhle Dlamini. Isiqephu samashumi amathathu nesikhombisa.
2: Laze laphuma ke bo namhlanje.
3: Hey, kushisa ngempela ma. Yibo.
2: Yibo, bekufika uThemkosi phela la izolo.
3: Aw, ngempela. Ubezobikani ke kuloko.
2: Lengani yabo futhi siqale phansi.
3: Hey. Ah, futhi. Ngathi sezoba nesicefeke.
2: Hey.
3: Usenzeni ke manje? Ey kodwa ngasho. Yangasho.
2: Washo ukuthini?
3: Haw. Ukuthi amanzi la kama khona aphindame futhi.
2: Ey, ngoba ungeke nje ungalifaki unyawo lomdaka babongile.
3: Cha phela ziyakhala. Futhi engathi nje umkhizo usiyazwakala ke manje ejazini.
2: Kodwa wabanjani wesizakele?
3: Hayi ukuthi akusiyele usizakele wema kodwa ngasho. Engahlala nganibuka nje nidlala uzuzani la entsheni ukuthi useshintshile ngensini.
2: Ma kwafanele sithini kathini?
3: Awu ma kahle ni. Nise kanjeni nani kwazi ubona into engekho?
2: Ibona kanjani kambe into engekho? Hayi. Wokhona ntombi.
3: Hayi, awushoke. Kuthi wawenzeni ke kuloko?
2: Hayi phela. Uyise uthi uthola inqwaba yamaphilisi lapha endlini yakhe.
3: Hayi bo, wendomkazwithi angabe seze nje la ngimceli bandla.
2: Angikuzwa. Uthi ingani ngezi kubo?
3: Hayi bo, wema uyayazi kahle wena indaba yomuntu oseqala ama drugs. Phela uma nje singamvumela nje wewe le ndaba yakhe nje izodlulela
2: akuyiniso ubanike othi ama drugs
3: ucace bha nje ma kungaba amaphilisani lawo wena mangabe ubuka ke nje amaphilisani lawo
2: webabongile ubokulinde uyezwa uza umsuka nesiphetho sento
3: angeke nje mina ngize ngilinde amathonsi abanzi
2: angazi ke ngoba nawe uzele ngeke kwazi
3: hawo kungcono ngoba uyasho nje ma ukuthi ngizele ngeke nje mina ngihlushwe ingane engingayizali hawu ngeke khohlwane
2: kufanele benze njani ke ngoba phela wena uyazi
3: hayi boma abaphindise lo mhlolo emuva
2: umhlola hey hayi washo ntombi yami
3: ngeke nje mina ma lokho ngihlushwe ingane engingazi kahle ukuthi nje akusiyone yami ngingahambisa nomise eyintandaneni babone nje nabo ukuthi bathini ngayo hawu ngeke mina nje uma ngibona ukuthi sicathulo siyangishisa ngiyasiyeka nje
2: asazi intanami kusasa laziyo.

0: Bowuyephi nje ngoba ufika nje Zuzana?
1: Bengike kumngani wami.
0: Oh. Sonke lesikhathi ubukumngani wakho ulale khona nje bungabuyanga nje izolo.
1: Cha ngibuyile baba angilalanga khona.
0: Ubuye nini Zuzana?
1: Baba ngibuye senilele ngase ngiyanqena mina ukuniphazamisa.
0: Umthetho wakho wena ngani ubona ukuthi mina ngiyisilima sakhe ngithi?
1: Cha baba ushona isilima.
0: Zuzana.
1: Baba.
0: Yini le?
1: Amaphilisi.
0: Awani la maphilisi Zuzana? Usune pharmacy wena la ekhaya?
1: Cha baba kunjalo.
0: Phendula phela manje Zuzana ngiyabuza awani la maphilisi?
1: Amaphilisi awakhanda.
0: Awani? Hey wena. Usangene la ekhanda lakho Zuzana.
1: Baba
0: mina Baba ini manje mani? Wonke la maphilisi awekhanda Zuzana. Uwathathe phi?
1: Cha baba ayi wonke akusiwa wonke awekhanda.
0: Zuzana. Udla ama drugs wena manje?
1: Hawu baba chana kuona ama drugs lawa.
0: Uma kungewona ama drugs Zuzana, pho yini lenqoma amaphilisi angaka Zuzana? Uwathathe phi?
1: Mina ngiyawathenga baba amaphilisi bese ngiyawabeka.
0: Ih, uyazi wena. Ubani wakutshela ukuthi uhlakaniphile wena?
1: Akekho baba.
0: Wena wathi yini lapha ekhaya sibuyisana ngalolulalanga?
1: Ngiyaxolisa.
0: Uphendula umbuzo wami lento ayishoyo Zuzana?
1: Ngathi baba ngizoshintsha.
0: Oh. Ikhona ke lokwakusho. Uyabona wena uma ungasafuna ukuhlala la ekhaya Zuzana. Kungcono ukuhamba uyabona?
1: He baba. Ngihambe. Ngihambe ngiyephi ngoba phela aningitshele mina ukuthi uma wamukephi?
0: Angizwa. Uthini Zuzana?

0: manje noma usho awimisele unginike izimali yami vele
1: oh nakho ke inkosi imali yanike futhi manje
0: hayi ngeke ke phela ukahle khanda
1: ukahle ingakho nje ngibuza
0: awazi ukuthi imali yani lengikhuluma ngayo
1: uyabona nokuthula uma ngabe uzohlula ukulinda ngeke mina ngize ngiphiki nawe
0: ngilinde ini hayi bomu singibhedela wena sekulinda isikhathi singaka ngiphinde ngilinde futhi hayi bomu
1: sikhala ngami angazike ke mina uthi ufuna ngithini
0: kanisasa ima wo wena mthetho wakho ngitshele tshela mina uyimisele yini ukungeza imali yami
1: owethu la
0: yini
1: ngicela ukuthi ungichazele kahle ngempela ngempela le mali oyifunayo kuze kube nini mina ngikhokha
0: angeke ke phela sisi ngeke ngeke ke nje ngeke ke siloku sikhuluma into eyodwa mina nawe ekhade sasikhuluma wasenzela wena isivumelwano musiloku ungena ezintangeni
1: manje
0: manje mina ngikhona
1: isivumelwano esingapheli hayi musukuba selfish wena nokuthula wakwayizwapha indaba yesikoleto esingapheli
0: hayibo
1: hayi ngeke
0: selfish manje mina
1: hayi uselfish
0: musuku qhasha ngesithupha wena uwena uyibophezela wazenzela wena isivumelwano manje sonke ngathi mina ngiyakuphoqa lana
1: noma manje lokho kusho ukuthi mina kufanele ngikhokhe ngize ngife
0: hayi bo
1: hayi nebondi ngabe kade ngayiqeda
0: mana mana awusenzanga yini wena lesi sivumelwano
1: ngangi desperate nokuthula nkosi yami kodwa phela lokho akusho ukuthi sekufanele ukuthi ngikhokhe ngize ngife
0: wo desperate ini hayi ngeke wena uyakhohle ukuthi akulona iphutha lami ukuthi wena ungabathola abantwana hawo sifuna ukuthi uzenze victim lana hayi bo hayi ekahle
1: nje lalelaka sisi akufuni wena lokho phuma ke futhi
0: indaba yezani ngizophuma ngizophuma vele uma unginika imali yami phela nje ungalokhu ufuna lokhu lokudatshukelwa la kube kodwa wena wazenza
1: hey ngeke mina ngithi kunenkinga engaka nokthula uphinde nawe futhi uzongedela kulezo yinkinga ihlushwa ingane ngalana nawe futhi isibela bela
0: nakhoke nakhoke manje mina ngena phe enkingeni zakho imini engakufaka kuzona hey kahle wena hey kahle
1: nokthula yazi idichine ngicela kunazo zonke ukuthi nayo lo ngane iyangihlupa nawe futhi ngapha Hayi usungabeli
0: ithathe
1: ithathe lokuthula ukungezulu ukungibangela isicefe
0: lalela khongane ngayithatha la ngingena ke mina
1: uyangena
0: ngiyithathe ngiyenze njani ngine ingane zami mina wena nje enza okufanele kuphela hayibo ayihlubjene kancane nje lento le ngicela imali yami sisi
1: lokuthula
0: yini
1: anginayo imali angazi noma usufuna ngize ngisho kanjalo ke
0: hayi yadlala sisi anginayo imali ithathe ya joke right Hayi ngeke phela
1: anginayo imali yokukhokhela sisi
0: Hayibo
1: Yabona njengamanje phume office lami angisafuni ke manje ukukhuluma ngalento ngicela ukushaya umoya
0: Uthini wenoma Uthini ngempela uthi angiphume awunayo imali yami
1: Anginayo futhi ngeke ngize ngiphinde ngibe nayo phuma
0: Ngathi akukhuzanga

0: usubuyile sithandwa sami, usebenze kahle kodwa.
1: Ngisebenzile.
0: Hey. Lalelake. Ubuyile uzuzane ngambuza ngalamaphilisi.
1: Kusiyami. Kwaze kwakuningi. Konje kusakhona naleyo nto futhi yamaphilisi.
0: Yeah, kukhona nayo sithandwa sami.
1: Uthenike, yazi mina bengafundi ukuyizwa ke leyo nto kanamhlanje.
0: Kodwa gogo kuze kube nini ungafuni ukuyizwa.
1: Hey, Themkosi, ukuthi sekuningi. Endi njengamanje kungaphezulu kwami.
0: Kodwa akusizi ke kodwa sithandwa sami. Uyazi uvele wathawe ekhanda amaphilisi.
1: Uyabona ke. Angithi uyambona kuzuzani. Uyabona nje mina indaba kaZuzani. Hayi angisafuni ukuhlangana naye. Bekuvele ngazi vele ukuthi uzosho njalo.
0: Wazi ukuthini gugu? Angithi ingane yakho.
1: Themkosi awume kancane. Uzuzani unamanga, nawe uyamazi futhi. Noma ngabe wawumbuzanga nje futhi bengeke kuze kube nankinga.
0: Kuze kube yinini engabuzwa. Sihlale nalamaphilisi endlini ke gugu manje singawazi ukuthi kuyoze kube yinini.
1: Kukusizile ukumbuza kwakho.
0: Kodwa phela sithandwa sami ngeke sihlale nento la endlini singasho lutho sigoqa izandla nje.
1: Angithi ngiyakubuza ukuthi kukusizile yini ukumbuza kwakho.
0: Gogo, kwenze njani? Kwavele wanolaka nje.
1: Cela ngiyenge indaba kaZuzani Themkosi, ngibe nosuku olude kabi namhlanje ngiyacela.
0: Hayi. Ncaseke sithandwa sami. Awushoki. Utheno nokthula umxoxelile kodwa.
1: Themkosi. Awungiyenge ngaloyo. Ngiyacela Nkosi yami.
0: Hayibo. Sekuyilowo manje.
1: Hayi.
0: Kanti kwenze njani kuwena gugu namhlanje?
1: Ngisayolala kancane bandla ngisafuna ukuphumula.
0: Hayibo. Gugu, kanjalo nje.
1: Ngiyasho nje ukuthi ngifuna ukuphumula bakuthi ngikhathele.

Hayi ke unomagugu uqedile ke namhlanje. Bekufanele ngabe kada ngitshela ukuthi ngingaza ngikhokhela. Ngoba vele bese kubonakala. Ey. Kodwa isusileke. Engabuzo yimela yini. Awanikelo. Ngiyalezo nginamanje. Awusingibheke. Ayi, sika. Into engathi shu. Ayibo. Unomthini wesithetha sakhe. Othi ngisifunde kahle. Abantu bafuna ukuncela amagazi abantu. Babodwa abasusa izithabathaba zemizi ngezimali zabantu. Niwagade amaqolo. Hayibo, hayibo, hayibo. Hayi, waze wayisaba unomagugu. Oh. Ucabanga ukuthi imali yami liyanginika yona. Iyona engakhe ngayo lapha ekhaya. Shame. Wazwa for mona nkosi yami. Oh, ingakho nje sevele wavuka indlobane. Ingoba wafika ekhaya wabona ukuthi kunomuzi. Awubandla. Lasho neculo lathi sono sivela ngokubona. Hayi bandla.

0: We Suzanne. Yeyi wena mani ngilele umsindo wani lo bangayo.
1: How old eish bengazi mina uthulele.
0: Ubiza mina ngeoledi.
1: Eish ngiyaxolisa mama bengazi mina ukuthi kunomuntu olele mina kanje.
0: Yeyi wengane wengane awungiyeke ngesicefe wena phuma ngifuna ukuphumula mina mani. Nenkinga iningabi Suzanne.
1: Inkinga. How mama. Manje mina nenkinga zakho silangana kanjani nje?
0: Okuqala ezinye zalezi inkinga zidalo wena mani.
1: Uma olazi. Kanti ungayisho kanjani nje lonto kumina? Mina ngiyikhululekele nje. Ngingamdalela kanjani umuntu inkinga? Ngimncane mama na kanje na mina.
0: Hayibo. We Suzanne. Yey wena. Ngitheni kwena? Ngalento lokhu ngibiza ngayo. Angiyena umngani wakho wena njalo yezwa. Ungangibizi ngale yonto mina mani yezwa.
1: Ah, with pleasure, cheri ka baba.
0: Hayi bo Suzani. Umthetho wakho ungifunani ngempela. Ungifunani Suzani. Hayi bo. Yimina lo mbiza ngo cheri ka baba wakho.
1: Awu, yehlisa umoya mama, majosi nje hawu.
0: Yinjishayela.
1: Mama ungatatazeli.
0: Yingizokusakaza ngempama wena. Uyangizwa?
1: Oh kodwa mama ho, kodwa umuntu ngeke nje sakudlalisa. Kanti sithini ngempela? Sithini mama?
0: Uyabona nje, kwale nonsense nje yokukhuluma nawe manje, siqala ukungicika uyezwa. Angani noma ubheme kakhulu yini namhlanje?
1: Mina mama, mina nokubhema.
0: Oh, wazokaliwa wethu.
1: Ayi, ngathi yatiteka. Angazi mina ngiyenze lonto.
0: Yeyi, wengani? Wengani? Ngizovele ngikushaye. Ngizokushaya Suzani.
1: Ish, uyazi mama. Uncane uvela ubuyela embhedeni, yazi uyolala. Una ikweletini.
0: Ikweletu? Wazini wena ngendaba yekweletu?
1: Hawu, ungiyidlalela mama hawu. Ungazange uyokela ushukela.
0: Lalela wena, musungu.
1: Hayi. Awu, kodwa jere ka baba. Hawu, sokazi ungithuke kube ngiyidlalela. Hawu, kanti sekufanele mina nini? Njalo ngihlezi ngiserious lekhaya. Umuntu nje ngase kumele hleze sokola. Angathi ikhona ingane encane ngabe ngidlala nayo. Relaxa.
0: Uyabona ngoba ngathi nakho uthunywe kumina namhlanje. Angivele ngikuyeke ngoba ngizoze ngiyenze into engizoyisola ngawe. Yes.
1: Oh. Usakhona lo mshini wakho. Oh, ngisho phela induku yamagwala lo ungiboleke nje phela. Ngizokuphatha nje kancane mama ngiyuzwe nje esandleni zami.
0: Yibo. Wesuzani. Suzani, ngicela uye kungihlokoloza yezwa. Ye kungihlokoloza Suzani uyezwa phuma la endlini mani.
1: Releso, ngiphume ngiyephi?
0: Uzoya kwamathanda enhliziyo, ngithi vele uhlezi uyihambele.
1: Angikwazi mina kwamathanda enhliziyo. Hawu, ngcono ukuba ningiyalelela kuhlala khona uma wami ongizalayo.
0: Hayi bo.
1: Bengizoya khona ke.
0: Angizwa. Yey wena ngani uthini?
1: Ay, angisho lutho mama, angisho lutho.
0: Hey madoda kodwa ngangenzani? Ngangenzani kodwa?
2: Sisibamba lapho ke isiqephu sethu sanamhlanje. Phinda ulalele esilandelayo ngokuzayo obusethulelwa uKhozi FM. Okulandelayo kumdlalo womoya ihlazo.
0: Mphathi, musukudlala ngami wena lana. Nawe uyazi ukuthi mina angihlangene nayo yonke lento yakho. Wena waba budedengu kule.
3: Njani?
0: Hayi bo. Wena wahlala nje wa relaxa. Wangenza mzamo yokuthi uma ngabe liqhubeka lelicala uzophunyuka kanjani?
3: Yo, Thixo.
2: Ungaphuthelwa ukulalela lo mdlalo womoya ihlazo njalo ngomsombuluko kuya kulwesine kujabulo Jule ngo 10:40 noma uye ku www.ukozifm.co.za/podcasts.
4: Sibonge kumdlalo womoya obuyimpinda kamnandi kanjalo nje uqhubeke nokulalela ulalela ama podcast sikhona ke nathi sithi sigqisa seAfrica yabona ngemanje sizongena ke kuyona ke ingosi yethu mnandi kakhulu ethinta umlando wengoma ngabe namhlanje usiphathele yipi uyabona nje inhlizweni yakho ngiyazi ukuthi iyagidi yabona ukuthi masinki inhliziyo igxuma nesibindi yenza njalo ke nawe namhlanje uthi hayibo kaze uphethe yipi ingoma phela sihlezi siphethe ulozolo na kanjani awubeke nje indlebe yakho usibole ke nje uzuthi ngabe sikuphathe lento na ngaphambi kokuthi siqhubeke siqale size la bese siyaqhubeka nginikeze ke nguhlubele ukuthi ngabe ngiphathele ntoni na.
5: Uphuthelwe yisiqephu sohlelo le-SABC Education oluyintandokazi yakho emsakazweni wakho nge-SABC Plus. Ungakwazi ukuphinda usilalele noma inini noma ikuphi. Kwi-cellphone yakho, vuli SABC Plus app, ucofe u-demand, bese ukhetha u-radio, bese ucofa u-SABC Education. Uye ku-podcast, bese ukhetha oyithandayo, ucofa u-play. Kanti uyakwazi ukulalela nakwi-computer yakho. Uya kwi-SABC Plus website ethi www.sabcplus.com. Ucofe u-demand, bese ukhetha u-radio. Uzobe usiyabona ama-SABC Education podcast, bese ukhetha oyithandayo. Kulula, ihlale ikhona uma usufuna ukuyilalela. Lo mlayezo wethulelwa yi-SABC Education. Enriching minds, enriching lives.
6: Uma ubona sengathi awukwazi ukukhokhela ummeli, awucabange futhi. I-Client Legal yenza uthole ochwepheshe bomthetho ngenani eliphansi. Ama-plan ethu ahlanganisa ikhava yakho, nomndeni wakho wonke, nowengeziwe. Ama-plan ahlanganisa ezezimali, ezobugebengu, nezabasebenzi. Kungaba ezokuzivikela, ezodlame olungokobulili, i-divorce engaphikisiwe, i-service engeyinhle, ummeli we-clientele uzokusiza. Shayela ummeli wakho namuhla, noma usithumele i-email. Sizobuyela kuwe. Wonke amaplan ahlanganise nemali yebail engafika ku 5000 rand ezokhokhwa yithina e-station samaphoyisa. Futhi i-Client Legal ikunikeza izeluleko zezomthetho ngocingo noma inini emahoreni angu 24. SMSa ukhozi ku 44789. Yebo ukhozi ku 44789. I-Client General FSP egunyaziwe kanye nomshwalense ongewena wempilo. Imbandela yatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile.
4: Kunjalo ke namhlanje sikuphatheleke umlando wengoma kamnandi nje abakazi ngiyanibonisa ngisakhona ukulinda uthe kabani ingoma esiphethe namhlanje ngiyanibona lapha ku live tshashono yabo bingelela ikhethe sijahe njengaleyo dlala ingoma bingelela yebo kunjalo uthokozani wakwazwane namhlanje ke sikuphathele yena ne ngizocela ukuthi usiboleke ke indlebe uzuthi ngabe ithini ingoma yakhe namhlanje ke sinomlayezo ophuma kuyena uzokanichazele noma sixoxele kabanzi ngomlando wengoma yakhe njengoba ekhona endimeni kumnandi kanjena nomlayeza nawo ke ongemuva wayingoma yakhe uthi ngabe wayibhala kwenze njani ihloko sayo sithi ngikuthandi ehe uthandize ehe kuyenzeka ke kwesinye isikhathi umlando wengoma uthi mangabe ichaza umnikazi wayo ukwazi ukuthola ukuthi yazi nami le ngoma ihambisana nami nenkinga zami ihambisana nami nesimo engidlula kusona siboleke ke uzu ukuthi ingabe kuyaya yini la sicabanga ukuthi kuya khona
7: umlando wengoma.
8: Ngiyabingelela kulomozi nje ngithi sanibonani nonke balaleli bokhozi FM ngithokoza Mzwane lo umfana waseNquthu owazalelwa eNquthu wakhulela khona eNquthu wasuka nje ngigcina nje esikoleni kulamabanga aphansi azangaza ukuphumelele ukufika emabangeni aphezulu ngeke ke ngize ngichaze kodwa ke nje yilokho. Thokozani Zwane ukhulile nje ewumfana kwafika isikhathi sokuthi akhuphukeze eGoli wazosebenza wathola umsebenzi namanje ngisasebenza kuye lo company engaqala nje kuyo kudala angikaze futhi ngisebenze kwenye ngaba nenhlanhla ke ngoba nganginalo uthando lomculo kakhulu kwakhona insizwa engangihle ngahlangana nayo kwakuthiwa uRonnie Budibe nebhati ke ayiseke emhlabeni yangihlanganisa nenye futhi insizwa naye engasekho umntu zimlangeni okuyilapho ke engaqala khona ukubona ukuthi kukhona lapho engiyakhona kwayinsizwa nje engithandayo ngibonisa nezinto ukuthi hayi lapha nalapha kusetshenzwa kanje ubanjwa kanje ngenza idemo yami yokuqala e-studio se-Soul Brothers kusichwa ku-1993 mangaphosisi ngaleso sikhathi ke indaba zamakhampani beyingasavelaveli amakhampani vele ngaleso sikhathi ngama-93-94 amakhampani vele besehambe ngaseke amakhampani sekunzima ukurekhoda nokuthi uthole ikhampani kwafika isikhathi sokuthi umuntu vele azenzele ayibhatanise labona ukuthi uhlanganisa ini nani kwahamba ngahlangana nenye insizwa okuthiwa uMbanyele Twani Mbanyele okuyena ke mhlambe esengakhuluma ngaye manje ngoba ukusuka leni emuva kune CD engake ngazama ukuyikhipha noma engenzanga kahle 2005 eyayithi Tandaza, ayenzanga kahle ngaphinda futhi ngazama 2020 ngakhiphe enye futhi album eyathi Waqhuzuka. Ngaphinda futhi ngazama ngathole enye futhi insizwa le bengingakhuluma ngayo uMbanyele noSibonelo Hlabisa senza i-album ethi Icala. Ilapho-ke yazama khona-ke ukuba ngconywangconywana kwabonakala ukuthi hhayi ngathi kuyasebenzeka. Saphinda futhi 2023 sakhipha le ngoma ethi Kuthangidize. Yona-ke namanje isazama isaqhubeka nje impela nje isazama nje kakhulu, iyatholakala yonke indawo kuma music platform ikhona, kuwo wonke ama music platform ikhona, iyatholakala nje. Thokozani zwani ukuthi angibize, asekhona nje ngoba ngike ngaphuthi ngazama last year ngakhipha isingile ethi Ejele, noma kwabanzimanyana ke kuyo kangako, kodwa ke ngangikhiphe emashingeni. Noma ke nayo ngizama iyazampela nayo iyancena. Ngijabule nje kakhulu namhlanje ukuba sokhozini nawe, sisibingelela nabalandeli bakho. Ngiyanithanda nje kakhulu, ngiyathemba ukuthi kuzosebenzeka. Ngiyatholakala nje kuwo wonke ama platform, TikTok, konke nje, Facebook, uThokozani Zwane nje, yonke indawo nje ngitholakala nje Muthokozani Zwane. Ngibonge kakhulu balandeli, ngibonge kakhulu kubalaleli bokhozi, ngibonge kakhulu nakuwe sisibingelela ukuthi nje ngize ngibe lapha. Kodwa-ke kuningi ngisazama ngoba njengamanje nje kukhona engizama ukukuhlanganisa, noma-ke ngingakabi naso isiqiniseko naso. Kodwa nje engingakukhuluma nje ukuthi nje akhona amadoda engizobambisana nawo la kule msebenzi omusha engizoba nawo. Xolani Zwane nobaba uNkosinathi, ngiyacabanga ukuthi ngiyethemba futhi ukuthi lokho esizokukhipha ngizokujabulela. Ngibonge kakhulu, ngiyanithanda, ngiyanithanda nonke, ngiyanithanda ngendlela emangalisayo. Kuthangidize leyo ngoma yabhalwa uSibonelo Hlabisa, uyena wabhala leyo ngoma sizana nenye insizwa le bengike ngakhuluma ngayo uTwane Mbanyele, okuyiyona-ke sahlanganisa kwaphuma yona le ngoma. Kodwa-ke umningi umuntu owabhala le ngoma uSibonelo Hlabisa. Ngibonge kakhulu, ngicela niyijabulele, ngiyazi futhi ukuthi nizoyijabulela. Ngibonge kakhulu.
9: Ngabe ulimala engozini yemoto, ushayiwe, ulunywe yinja, noma ukunganakwa udokotela? Ungabe udubulekile noma uboshwa ngendlela engekho emthethweni? Xhumana noMphela & Associates, okuyona nkampani yezomthetho ehamba phambili. Batholakala ekhona Atterbury and 25th Street, Menlo Park, Pretoria. Ukhokha kuphela masuwini icala. Ungabafonela ku 012-452-9260 noma uthumela umyalezo othi lo negama lakho ku 48390. Mphela & Associates, setting the law in motion.
10: Kunemigomo nemibandela.
11: Vula iminyango ubonge njengeboss kwaBuild It. Zitholele i-aluminium entrance door ngo-3799.99 kuphela, ngamadizayini akhethiwe kuphela. Le promotion iqala ngomhla 24 August iphele ngomhla 5 September uma isitoko sekhona. Kunemibandela, ama-boss deals ayaqhubeka njengamanje kwaBuild It kuphela.
4: Uthokozani kaHadebe, uthokozani kaZwane Mangethe, usho kamnandi uthi ngikuthi angindize. Awuzwe nje indlela engenisa ngayo kamnandi. Usechazileke bakithi, wakuchaza, wawulanda umlando wakhe, wawulanda umlando wale ngoma. Ake simlandele yonke indawo.

0: Impela ukuthi angidize mangicabanga ngawe sithanda sami kuyenzeka kanjalo vele ngiyacabanga ukuthi mangasuke uthanda umuntu kwesinye isikhathi kwenzeka izinto nje engajwayelekile kusho ukuthi naye ke uma ngethe la wazizwa kanjalo yayibo leyo nto leyo ingakho ngiziyazi ukuthi mangamuntu ebhala ingoma kuye kwenzeka ukuthi nawe ikuthinte eyihlanganise nempilo yakho uyazizwa phela nawe ukuthi uzizwa kanjani mangasuke usemathandweni sihamba ke njengamanje emlalelo Khozi FM ngiyakudedelela nje ingoma kamnandi kanjalo umculo ngampela umphaqanga sihamba nawo kanjalo ngaso lesikhathi bakhona ke bebeqagela ngosihambe iqagelela nje kuma socials inkundleni zokuxhumana bethi hayi webingelela phela awusilalela ingoma ethize ngithe hayi khululekani mangabe ikhona nje la hayi kuhleliwe ngampela uthi namhlanje siyaqunguthu sohlala phe kwaye ngesilenze iphutha zikhona ke ngitshelile ngathi ziukamile ngampela ziningakhulu ingoma ebekwe la ekuthiwa nje hayi bingelela awugijima phe kwaza ngizokupholisa amaseko ke ngizokwenza njengoba ngithunyiwe ngizokwenza njengoba kuthiwe ngelela yenza uyuze makuthiwa ngizowenza njengomiyalelo ngiyambona uPetshang ukhona la iSoul Brothers kanjalo nefamily bathi beyadura utshwala izimnandi kakhulu ingoma lezi sobe sishikisha ngazo ngaso lesikhathi awubakithi hlehle ufise iqimbitshweni hlehle ufise iqimbitshweni ngampela konakele emlaleli Khozi FM konakele ngampela umfana uyozafisa intombazana
1: ningelela mbatha uKhozi FM
0: umfanele zafisa kuba intombazane ngempela. Na umculo omnandi, umculo omphaqanga isigqi sase-Africa.

0: Hayi bafethu uyabona kuba umnandi bengoma yibo lo babukho kudlula lobu abagandayi bathi xolisa inhliziyo yakho yazini sengithathiwe wena wabona bangcono nje wakhohlwa yimi yebo nje into enjanga njengale suka uyangikhalela manje kuthiwa wabona idudla manje ngihlekiswa abantu la ngoba ngidansa nje la ngoba ngelive bathi awudlala sidudla hayi futhi jeho Asidlala sidudla. Ngithi yebo. Ngithi aliki icala bafethu ushure ngithi igama ikinkinga. Eh vele ngiyadlala ngisidudla my four shows. Eh kanti kwebo zamnandi futhi family ithi biyadura utshwala. Angeke impela, angeke impela, angeke impela yabona. Athathi labantu abangenamali basiphuzisa kabi. Manje ilengoma yangihlekise ngoba angazi kahle. Hle. Ngendaba yokusaha yabo uyachaza ukuthi aye abantu abangenamali basaha ngempela futhi umuntu uzuyamphuzisa uyaphuza kakhulu adlule lo othengile hayi bafethu niyacula yezo akudlala la yabona ke hey kashobeni lezi ngisho njalo impela ifamily kashobeni esigijime ngempela size la siyabuyana kanjani nomculo omnandi kakhulu sikuphathele wona emgodla kodleni usazojabula nje kamnandi lapha ekhaya le ashunqa mbuthi
1: iclientele ivikela wena nomndeni wakho ngesizotha uma nehlangabezene nosizi. Sekuphele iminyaka engu-30 sisiza abantu baseNingizimu Afrika bangcwabe ngesizotha. Sikhokha engaphe

Uyabona masebethi ngosiyami. Yayindoda engakhali inga indoda ayiqinisele indoda ayikhalele ngaphakathi kanjani nje kodwa ngosiyami kanjani nje kodwa. Phela mayi head indoda iyalimala uyabona iyalimala kumele ikhali nje. Ungamane uthola igumbi lakho japho zokukhala khona ukhihle sikanandi uphumuze ingqondo. Ngoba yilento egcina idala lento yokuthi umuntu athi ukuthele kakhulu ezenza umonakalo kanti ngabe nje mnekile umuntu wakhala. Ibhlungu lento ukuthi indoda ayikhala indoda umuntu ngisho ungayisika la engalweni uzophuma igazi njengakimi umuntu wesifazane. Ngaleyo ndlela asibaphatheni kahle nabo abantu besilisa bafethu singabahlukumezi ngoba nakho kuthiwa indoda strong indoda this cha ngiyavala impela ngiyavala ngabantu besilisa phansi ngokuhlukumezeka kwabo nabo awu bakwethu ehe kukhuluma la mina baculalana ke abagandayi bathi inde indlela impela inde indlela kufanele ubekezele ufunde ukubekezela wazi ukuthi ezinye izinto ziyabekezelela ubuhle bayabekezelela yonke into yabekezelela ungakhohlwa ke siyathola ku 0860002437 0860002437 ilapho sizothola khona ke kungekudala nje sizobe sikhethisa la ingoma ukuthi uhamba nayipho ithanda uzozwa khona lapho ukuthi ngabe sikuphathele nani yipi namhlanje emgodlakodleni wethu uyayizwa leyo nto leyo ehe uzozwa ukuthi ngabe sikuphathele yipi namhlanje sithi uhamba nayipi sizokhethisa ke nje maduzane nje eke ngithi ukudonsa na nazi inkuzubalanga eh masebingelela osihlalela phela osigijimele nje kancane bakithi ngompaqanga ey bakwethu siyabuya manje sizongena kuyoduma ikhanda ngabe sasingena kwisicathamiya.

kohlahla uface kwaqimba ijwele konakele umntakalo khunja ngiyazi ukuthi ungilalela usengubeni ungilalela usemphetheni ungilalela uvele ngekhanda kancane ungilalela kuyabanda kuyashisa la ukhona ungilalela usefemini kwamlungu ungilalela usenkingeni uyabona uthi hayibo ngavele ngakhohla ikho konke okungehlakalele emini ngavele ngakhohla zinkinga zami ngakhohla nayikho konke nje wemampanzi uyazi ukuthi impilo nje ilungiswa umculo

Impela ke zimnandi kakhulu zimnandi kakhulu zimnandi kakhulu zimnandi kakhulu ihlanganise uhlengiwe ke umntaka mbathu shando ngengakanani bana sentendene esandlu yenele nazo ke uvule wakhuphuka nazo kamnandi kanje nalalela uthwela ke lapha ku 086 6000 2437 086 6000 2437 lapho uzithumelela khona ke iVN futhi ku 0791639874 0791639874 zimbili ingoma nje obusuyizwile nje sithi hamba nayiphi mndalelo khoze FM kubuye nazo ke bakithi idudule nje ngababomu zehla ngoholo kawusuka madoda nansi ke iCovid bakhala ngeCovid nje uCovid udu ngaphela bawukhuza ngaphela umhlole yaphela ngaphela uyabona uyathula athi du noma abanye bebethi mama bephethwa umkhuhlane bethi ngisole ngathi COVID cha yahluleka yona impela yayisinqoba kodwa nje yahluleka ngenxa ukuthi abantu bayabhala phansi bathatha amapeni namaphepha babhala bakhuza lesi sifo esimbi kangaka lolu hleva lesi sifo uhlave sibi kangaka singene kubantu bakaNkuluNkulu COVID bathi ihlanganani ishaba lapha nayo good news bathi corona yabona kuseyile igama njalo layo iCovid siqale ngana ihlanganani uhamba na yiphi ke emlalelo Khoza FM kulezombili zibekiwe sabondwa sabe ngaphezulu sashiwe

0: Bezinjalo ngempela besikuphathele zona zimbili nje sayidlala ngazo sagijima ngazo ngempela sagijima ngazo mlalelo Khoza FM yabona ke makunje ngempela ke sengezwa ngawe mina wena uyongitshela ukuthi uhamba neyiphi kulezi ngempela izimbili ngiyabona ngabantu bangithumela ama VN bathona futhi njengamanje incingo zami ziyaphanyaza nje kubi kubi kwashothisha bemaki uyabona ke manje ke eke siqale la ngaphambi ukuthi siqhubeke siyidedeleke incingo ngizwe ukuthi yabe nthini line khona.
1: Silungiselele uchungechunge lomdlalo lombhoxo iRugby Greatest Rivalry Series lapho ngqubuzana khona uthando amandla neqabo lokuzigqaja. Lindela izimpi ezinamandla kugingwa phansi indodo okufuze ukuduma kwezulu kubaleka kanye nemizuzu engalibaleki njengoba kuzobe kubhekene izimbangi zilolo kunqoba. Umdlalo nomdlalo uzwa nokuwa ukushuba i-tackle ngayinye ixoxa indaba i-try ngayinye ingashintsha umdlalo noma ngabe umlandeli woqina wombhoxo noma uzithandela noma yimuphi nje umdlalo osezingeni lomdlalo. Lo umbhoxo ongafisi ukuwugeja lo mabhokobhoko abhekene nama All Blacks seliphumile igama ngempela sibonele khoma iRugby Greatest Rivalry Series ku-SABC 2 no-SABC Plus yonke imidlalo uyilethelwa ngokuziqhenya iClip Drift
2: ompeta kuningi abafana ngakho isibindi intshisekelo uthando abanye abayidingi inkundla ukuze babe ngompetha umvuzo wabo iCarling Black Label ubia osemthethweni weFIFA World Cup wenzelwe ompetha Ningizimu Afrika iban sharp akuyona eyaba neminyaka engaphansi kuka 18
0: kunjalo ke sivese senze njalo ke bakithi sivote esikhethe ngempela esihlabe umqhwele esenze samba naye uhamba na yiphi ke 086247 ngeke ngizwe ukuthi noba laso bona ngane kwethu awungavula kamnandi yo ayini ayini ehe kamba kahle
3: ngiyaphila
0: ehe uhamba na yiphi ngane kwethu
3: hayi ngihamba na number 1
0: Number 1. Okay, hlanganani.
3: Yebo mampa.
0: Hawu bakithi sibonge nje. Hawu bakithi thobeke. Awuthi ngigijima ngizozwa la sawbona, sihamba na yipi? Uhamba na yipi? Ubale osikuphi la? Aha. I-COVID.
4: Ngibambelawe impolopolo wethu ngamlungu.
0: Eh, kwamlungu uyiphathe kahle bakithi wayithethisa phela uyakhumbula nomthetho.
4: Hayi, ngibambe ngawo umthetho kaMo.
0: Ngiyabonga kakhulu.
4: Thank
0: you nje. Uyabona ke ngiyakhithima ngampela ngiyadlula ngampela siphuze natiye siyadlula nje ku late manje sawubona?
5: Impondo naphi?
0: Ngikhona ngane kwethu njani wena?
5: Ngiyabonga ukukhuluma nosibanga nagabele umsizi.
0: Ehhe, khamba kahle kodwa ngane kwethu.
5: Siyaphila.
0: Ehhe, uhamba na yipi?
5: Hayi, uhamba na lesibili.
0: Yesibili, okay. Yeah, good news. Siyabonga kakhulu. Ngiyavotisa ngempela manje, ngifuna uvotele uyithanda isenhlizweni yakho, sawubona?
6: The Bings.
0: Ngane kwethu.
6: Uyaphila tete wethu?
0: Ngiyaphila.
6: Yawu, ngiyaphila ngumqemane nami, khuluma nompumeyo kwaMasekane lapha enkandle kimi kwaMagwazi.
0: Wempume uright yini?
6: Hawu, ngumqemane mina ngiright kakhulu.
0: Hayi, ngathi ngiyaphila.
6: Ngiyajabula ukukhuluma nawe.
0: Hayi, ngijabule mina.
6: Mina ngihamba no number 2 nje le corona.
0: Corona.
6: Leyo le yebo, ngihamba
0: nayo. Hayi, bakithi ngiyabonga wempume, angazoba ikhala ngeCovid zombili.
6: Eh hey, le number 2 kodwa legcine
0: ichayele kamnandi awusuka
6: bathu yona ichayela bengicula nokuyicula
0: ah mfethu ngiyabonga sithandwa sami kakhulu ngiyathobeka
6: ngibonga mina
0: ke yebo okay sikhithime ngempela soza ukuthi sithola balaso wabona
7: yebo sawona sis
0: hello sikuphi la
7: yeah semnambithi la ukhuluma nomphile nivela semnambithi ngisisi
0: ehe wemvelase
7: yebo
0: zimbili ibekiwe iyipho nethandayo
7: yebo
0: Oh bagithi. Ai, uyabona impela, sawubona?
8: Sawubona
0: ngene. Unjani no?
8: Saphila njani ubuleni?
0: Ngiyaphila sikuphi la?
8: Senandi ukukhuluma nosabelo komthwe lapha ekhumbana mina.
0: Ehhe, khamba kahle kodwa ngene kwethu.
8: Hayi khamba kahle khulile la
0: saphila. Uthatha yipi kulezi?
8: Number 2, corona ngone la.
0: Corona. Ngiyabonga uyeza nini phile mnambithi nje.
8: Sibonga sakhona ukubingelela.
0: Awu bagithi yabona inqutsu imnambithi kuzoba umsinga hayi ngisa iflagging aliphakamisa impela abalalela ukhozi nonongoma sawbona
9: yabe kulo
0: ngana wethu
9: waphela
0: ngiphilile ngana wethu sikuphi la
9: awu khuluma nekalathu gize
0: awu awu awu awu
9: awu ngidathe ne WPG awu sibovu silwane libovu ikalathu
0: awu
9: ukhuluma nelo bhoni ke manje
0: yelo bhoni la ngempela ukugcina
9: leso kugcina yaphadela kanale mhlamba
0: akubagithi waba no number 1
9: ngiyezwa ukuthi ngestufuza nami ngiyasibona kodwa
0: na uyabona baqinisile kushuthi
9: ngifanele nje bathi ngistufuza ngangishona khona
0: nathi ngistudla yazi izulu ke balibona serious
9: angeke bangene nje
0: ungihlekiselani awubakithi ngiyathobeka kakhulu nakho-ke uyabona-ke manje eyi angazi eyi ngeke awuthi ngibhalansise kahle iy'balo zami sawbona
10: ekugcineni
0: wesithando yazi ngijabulela nje ukuthi nje niyangena nani
10: awu cabanga-ko sobuyele emnambithi emhlumayo ebingelela noke nibiza umhlumayo bakithi
0: umhlumayo yazi khona kade ebhalile lanesho
10: hawu Jehova bakithi
0: okay
10: ngihamba no number 1 ehlanganane njengoyise emlambithi kaMdavid Mlilini ophile yeza dal
0: ufana naye endle baba
10: dabi imali
0: isimanga awubakithi siyabonga uyeza
10: alright
0: sesophile ke amen yabona ke emlambithi ngengasho ngengayibona le nto le kodwa vele banjalo sawbona singithatha ukugcina la incinweni
11: siyaphila njani mathaliko
0: ngikhona sithando sami enjani wena
11: hayi siyaphila nathi hayi sama ne-corona sama ne-covid
0: sama ne-covid mana phela i-covid no-corona vele uthatha yiphi wena number bani number 1 noma number
11: 2 number 2
0: hayi okay kulungile ngiyabonga yezu uthi ubani konje
11: hayi inkunzi akayiphuza ukuhlanya kahlahla wena la ithembisa
0: ngokusebenza
11: yebo ngokusuka emakhaya ngisuka le empangeni kwesakamthetho
0: awu ngane kwethu mkhayo
11: yebo sibonge ma
0: sibonga kakhulu kukhona ngibhalelayo la kuTikTok uthi ena ithini number ngiyizwe uyayisheshisa ithi 086000 2437 2437 086000 2437 yabona ke manje ngikudonsa ngampela la kuma-VN aselungile alungele ukuthi sigijime nawo nje sisize ukuthi amenithini na sawbona
12: ngibingelela Bings uphelilo wakazondi ngisegori ngokuhlala ekhaya kamaphumulo emvodi cha mina the Bings ngicela ukuhamba no number 2 i-COVID-19 people were dying because of COVID-19 ngiyabonga
0: siyabonga sisi
13: awubingelela mtaka panza angibingelela emsakazweni ngikudonsa la mina ku 92.7 la ngasenxamalala clinic uSiphiwa kaDlomo la empendle isigodini sasenzinga ayiyabona leyo yokuqala ngihamba nayo mina ngihamba nayo ayi ishanga mpela ngibonga mikhuluma ngeCOVID-19 ngoba sesadlula khona sibonge
0: thank
14: you sawubona bingelela cha mina ngihamba nayo ihlanganane mpela ngentaye iyona engathi ishaye kangcono
15: Sanibona ekhozini niyaphila ngikhona nothemba mlapha emtubatube esigodini sasebaswazini la kwezemfonofono hhayi mina sidewethu hhayi ingelela ngihamba no number 1 ihlanganani COVID-19 ihlanganani ngibonge ngikhombo onge ngikhoze kumfowethu umshumi umali kampondo lapha emtubatube ekhozini sasebaswazini nako kwakho
0: wololo
16: angibingelele mampanzi okhozini ukhuluma nosihlangu sikayise le phansi impumalanga eDagagran ingoma mina engihamba nayo manje ihlanganani la ikhuluma khona ngecorona ngihamba nele yokuqala ihlanganani ngihamba nayo danko
17: Hawu madodo uyaphila ubingelela uyaphila mampanzi hayi mfowethu ngihamba nehlanganani lengoma yokuqala mfowethu iyona eshisayo eNewcastle uUndertaker shaka mfowethu.
0: Yazi kanthandu yazi yabona ke ihlanganani awuthi ngibo wathi ngibale phele heni yabona mase kuwanjela mvile ngidideke kudideke uthi thithiza uthisha ehe yathi ngibo 246 okay. Eh ayi bafethu ayi bengazike kusoba nje anti ninjani ngempela yini nibhekisa phansi amatafula kaphlunga nje ayisuka awuthi ngenze nicelileke ngoba nizivotele nayithatha lento nayibeka kulelizwe ngisayibongela kakhulu i good news ishaye ngempela yayibhekisa le ebese eceleni ihlanganani ah yabona ke uvota kweni ijabulele yona ke ephume phambili edlumhlanganiso good news bathi corona.

0: Aw ngana kwethu kanjani?
1: Sikhona bhuti kunjani?
0: Ah kuhle.
1: Ngiphethe insizwa la.
0: Ah bangibingelele lapho izinsizwa zonke engibingelele no manager lapho.
1: Oh madoda. Kubuka jogo.
0: Mina igama enginathi ucele enyonyana ngithi nje mfowethu uma ukhuluma ngenhlonipho ukhuluma ngento enkulu kakhulu futhi kuyona ezivulela iminyango nesenza ukuthi sikwazi ukuthi sixhumane nabantu emazweni. Qhubeka mfowethu nje ibambe kanjalo.
1: Awu mfowethu hoyo
2: uyakhuluma amaZulu wazi
1: yazi
2: wazi ayibeka into eqondile amaZulu. Yazi ukuthi
0: awu.
2: Yeah.
1: Yebo baba.
0: Hayi qhubekani ngilale.
1: Siyabonga kakhulu bhuti ngamazwi akho.
0: Angibonga.
1: Alright. Hey mafesi nazi sifuna insizwa ezisimezilalele zikhulume into ngempela oyizwayo ukuthi iyaphambili.
2: Yeah. No, Mazulu khona u manager into akayaziwa ngayo lapha na Rose ne Sherwood. Wayaziwa ecishe kathi gidangoma kodwa wayinamagidangoma kodwa manager mfethu
1: ngiyalola kuyimanje ngiyalola manje icupi
2: uzayibhekela
1: uzolide ibhekele ungabhimbi ingoma yami
2: manje sizoni ingoma ka manager mfethu yazi
1: wethu suka
2: bazulu yazi ukuthi u manager uyaziwa futhi nangokubhala nangokucikoza ngokubhala akukhona kuphela ukuthi uhlakela neinsizwa becula amaculo nje ethizeni kodwa nawe uyakhona ukuthi ena awabhala amaculo kodwa manager nakho lapho engifisa ukuthi ena sicathulise khona umlelo cause FM ukuthi ena uma ubhala uma ucikoza laphana osibeni lakho ngabe mhlampeni ingoma oyibhala noma oyithandayo ingabe mhlapheni ziyasithinta yini thina njengabafundi ukuthi ena mhlapheni sikhule ngokuhlasana sibombane kanjalo kanjalo ngabe mhlapheni wena mawubhala usuke ubukise ima samanje noma usuke ufuna ukuthi ena ngesilungu thwena ukushaper izukulwane esizayo noma leso sikhona manje
3: ngoba mangisuke ngicikoza ngisuke ngibheka into eyenzeka njengamanje kulesikhathi sikusona njengamanje ngoba phela vele angeke ngikwazi mhlambene ngingakhuluma ngento engakenze ngiyaye ngithi uma ngihlele ngicikoza ngibuke ukuthi izinto zenzeka kanjani okanye mina lo muzwe ngifuna ukudlulisa ngingawudlulisa kanjani ukuze ufike ebantwini kuyaye kube kanjalo izona izinto engiyaye ngithi mangihleli ngicikoza ngiyibheke lezo
1: mhlambe mina mfethu uyabona mase kungathiwa uke waba igidangoma unamagidangoma vele mfethu khona lento umlaleli asuke efuna ukuthi ukuyizwa impukani not impukani ibhungezi uma uhlezi kwaRondo kuthulekile umsindo wala awusuka endlebeni ngoba manje sizobatshela sithi uyacikoza sibatshela ukuthi hayi lo muntu uyayibiza ingoma bese ehamba la emsakazweni omkhulu kangaka olalelwe zigidi nezigidi zabalaleli angasibizelanga ingoma ngithe mina ngizovuma mfethu uma ubona ukuthi ngizoyibhimba ingoma yakho kulungile
2: cela uthule
1: ngizothula
2: uthule
1: uzolida uyibhekele mfethu
2: umucu nje ube munye
1: mfethu 5 4 3 2 1 manager
3: mntanami hloniphe ekhaya ukuze izinsuku zakho zandezweni
1: Ibizi
3: mntanami wohloniphe ekhaya mntanami

0: plan. Bese uthuthukisa le dili yakho ngokwengeza u-R99 ngenyanga. Uzitholele i-Huawei Fit 5 ne-Huawei Y74S ngaphezulu. Ebiza u-R3,299 mahala kuma i-Huawei app. Itholakala esitolo na online. Kunemibandela. Further together. Vodacom.
1: 0860002437 nangu usiza efisa ukukusiza wake wabhekana nenkinga la uthuyonqonqoza kathiwa sifuna i-business plan ngicela uzibuzele mathupha sikubingelele sikwamukele kukhozi.
2: Hello mfakazi.
1: Sawubona bhuti kunjani?
2: Yebo phila zini.
1: Sikhona nathi sikhuluma noba.
2: Yebo ukhuluma nobafana engakwashando kanongoma.
1: Yes, bafana ukuthi umbuzo wakho obhekise kumgazi?
2: Yebo, yebo. Akukho ukuthi ukuthi mawune mawune tax shop ngakwazi ukuyibhalisa nayo ukuthi iyenyuke nje inhloso
1: zayo. Ukwazi ukuthola uxhaso.
2: Yebo.
1: Ukuyibhalisa kwa-CIPC uyiregister njenge tax shop njenge business.
2: Yebo.
1: Oh okay no uzolalela emsakazweni bhuti wami.
2: Yebo ngiyabonga.
1: All right siyabonga kakhulu. All right asikubingelele kukhozi sawubona.
3: Oh man isaphila.
1: Usikhona bhuti singezwa kuwena.
3: Hayi akusani nokulala ungakuzwa emsakazweni.
1: Sikhuluma nobala.
3: Ukhuluma noFantom Table lapha eJozi ngizokuthemela makhelana ngozingozi.
1: Ukuthi nokwakho kuPaul Mvelase noma umbuzo.
3: Mina nginenkinga la manje ngaba kabuhlungu lapha ne-business i-tax shop ngizamele ngathatha indawo. Manje sengithe ithuba lethu ukuthi ngoba ngawa nge i-COVID noma ya
1: leso
3: sikhathi ngawa pu manje sokunzima ukuvuka angazi ukuthi ngayenza kanjani ngaxhumana nobantu kuze owamandla nami angisenawo manje ngisathanda kwenza le business le ngoba ngiphisa ngayingana ngicweleni.
1: Shuza amanye amagama uyafuna ukuyonqonqoza ukwazi ukuthi uthole imali yokuqala noma ke yokuvusa ibhizinisi lakho.
3: Eh kakhulu kakhulu angazi umuntu ongangisiza ngayenza kanje noma ngayishiya inumber zami nami angazi ngenza kanje.
1: Kulungile uzolalela emsakazweni uzokuphendula umgazi.
3: Wow ngibonga kakhulu.
1: All right emgazi ngicela ungivumela ngithathe wokugcina sikubingelele kukhozi. Sawubona.
4: Hello.
1: Yebo bhuti kunjani?
4: Saphila.
1: Sikhona sikhuluma nobani?
4: Akukhuluma nomthoka Zondo.
1: Yes, ngicela ubuze umbuzo wakho kumgazi bhuti.
4: La assisting nenkinga la.
1: Yeah.
4: Ngihamba ngifuna indawo lana okuvula ibhizinisi lokwakha izitini manje mangifika la endaweni zamakhosi bangitshela ukuthi baningumuntu onesite umuntu isite baningumuntu ononkosikazi site manje ngibatshela ukuthi ngifuna ukwenza i-business mina ngoba ngiyingane nje ngino 26.
1: Okay
4: manje umuntu uyacindezeleka manje ngifuna ukwazi ukuthi uma ufuna uxhaso la komasipala lithola kanjani uxhaso lokuthi
1: bekubhekaphe
4: ukuthi ukwazi ukuthola isayithi futhi ukwazi nokuthola uxhaso lokuthi ukuthi wenze itini impela nje nyazami impela ngoba ngisazi athashwa ne-truck ngina 26 years.
1: Okay nawe ngizocela sithando sami ukuthi uzolalela emsakazweni uzokuphendula umgazi.
4: Hayi ngiyabonga.
1: Amen. Mgazi ngicela ukuthi ngidayise bese ke ukwazi ukungiphendulele abalaleli bami baba.
5: Amen.
0: Isif